0: Asin Jente.
1: Kasayuran, bukalang buwan sa katuburan. Juriel Asin Jente. Servisyong way lipon-lipon. Servisyong way...
2: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pang-apat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Pang-lima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lukan opisyal ang gagawing paglalayag at mag iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin

Inaalamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Okay, dengan selamat kumusta, Maing Buntag. Welcome na usap paghihigala ning lain nga Miyerkules sa kabuntag ng atong pagpanaguban ning atong tolomanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gihapon mga higala, nanukat live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nanukanta sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod nga mao ang lungsod sa Tuburan, the spring of success, the number one and the only one FM radio station, DYPS Dabloan ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sa gyapon mga higala niyo makauban, kiniyang pubring igsoon, pubring silingan, apanudanahan sa respeto pagmahal si Sige Ngon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, wali por libre.
0: Makiguban ko niyo mga kaigsoonan sa gyapon, hangtod ta sa alas 9 sa Kabuntagon. Niya kong usbon, ubanig sa igsoon din mga higala, kining tibo ko sa kauras karon nga tulumanon nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jamante. Sudding so, tibo ko sa kaoras nga tulumanon sa gyapon atong ipadangat diha kaninyo karon kining mga nagbaga og labas nga balita karon. Balita mga higala sa nasyonal, mga kaigsoonan sa probinsya, ingon man mga higala sa mga balita kasikas mga panghitabo diha sa tugang lungsod mga higala. Ingon man mga kaigsoonan sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Inagyo sa mga higala sa itong mga kauban na dinhi sa tuang gatulumanong kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Ito si Bro Arce Dungog, no? Sila karon diha mga higala, ito ang municipal PIO, ang mga ito ang katandem din usahay mga higala, paningka si Manahona mga kaigsoonan, grabe ka mga daghan mga higalang lakaw, no? Busy mga higala, nungdan nga katagsaragit po yun, no? Nga makabisita rin sa ito ang tulumanong mga higsoon, no? Ito ang municipal PIO mga higala, Miss Shan May Villaronte. And of course, mga kaigsoonan, nga ito sa mga higalas, ato ang or ako ang kapartner usab ng higalas kinabangay ay pagpaminag may buntag karon Konsyel Cristino Tino Lukmayon mga higala dihas Barangay City mga igsoon asig baka basa to mga higalas kung gichat niya no kay atong giimbitar pod mga kaigsoonan din higyod sa to ang gatulumanon galing ato alang matawagan mga higala kay Baragwapan Manusin mga igsoon no sa so, konsyat mga higala mas maigito nga makalingkod pod gyud siya mga higala.

dinhi sa Tuanga Estasyon, mga kaigsoonan. Ano nga maanad-anad po paghihigal si Consaltino Lukmayon kay Happy Tarbapod makumpletong ato ang kahimanan dihas tupag office mga higala dahil may tuburan public market. Din siya mo'y ato ang katandem o sa mga kaigsoonan sa mga isgutanan sa update mga higala sa tuburan ng pagtinabangay kung tupag mga igsoon, no? So update mga higala na to karon doon natin duha ka mga membro nga tabanganan mga higala, no? Diha sa barangay 1 o diha sa barangay Kugon mga igsoon mo na atong usas ato ang kuan karon, no? Hisgutan o ring nuntang usas ato agyog nga paluapon karon, no? Kung una ni nato mga higala yung higayon nga mutabang ta mga higala sa ato ang pagsugod mga igsoon sa tuburan ng pagtinabangay. Sayon ta nakatabang ta ato maghigala last ni ma'am pasensya malabo maghigala but wa pa ta officially nagsugod ato kabuto lang to mga kaigsoonan but karon maghigala since our ni atong sugod ni atong Mayo 1 no, nakasugod ta maghigala permiro pa rin ato nga dunay duha pagyod do ka membro nato nga mitaliwan maghigala ang atong tabangan ang ilahang pamilya mga igsoon no. So challenge nato kay about pagkoleksyon mga kaigsoonan ako dai pahibaw no ang gatanan nga mga barangays no nga sakop sa cluster 1 nga hinahinay na ta pag koleksyon dias to mga membro no pagtabang nato 10 piso sa gid itaw na mga higala no ang ato ang itunol mga higala aron ta makatabang sa tuang kaigsoonan no nga mitaliwan usab sa ilang pamilya mga higala from barangay 1 to 8 mga higala poblasyon 1 2 3 4 5 6 7 8 og ingon man ang barangay Kugon mga higala no. So palihag ko sa mga opisyalis na to, no, pag adto sa to mga coordinators o di ba ka pagtabang no sa to ang pag-collection karos tag GSG sa to ang membro aron ta makatabang sa to ang duha ka mga membro ng tabanganan. Okay mga higala, 2 minutos man makalabay las 8 kabuntagon. Sige po nakubalikon mga higala basin ato makauban karon tuod Consial Cristino Tino Lukmayon mga higala. Yes, Barangay City, good morning nimo diha kuya. Naot nga maka nakamonitor karo sa tuang tulumanon ug maghuwat ko nimo dinhi. No, sa gyapon mga higala, ang ato ang mga hisgutan sa kalambuan sa lungsod sa tuburan ato gyapong ipasupot karo mga higala tagaan atog dakong higayon, tagaan atog dakong oras mga higala paghisgut-hisgut nini. Ingon man mga kaigsoonan, ato ang patalinghugan kung galing doon na mo karoy mga greetings no, mga public service and announcements, mga pa shoutouts diha mga higala like ni Ma'am Amelita sayo kay mga higala nakapadangat sa iyahang mensahe. Good morning Sir Jeriel o condolensa Yano family. Okay, condolensya no sa pamilyang Yano mga higala di imni dapita Ma'am no. Ya. Nag-comment po dato sayo nagka-comment ato mga higala kining Facebook account nga sa Kabukiran. Good morning Sir, God bless always. Thank you so much Sir no. Okay mga higala, anyways mga kaigsoonan, liso ta sa ato mga balita aron makasugod dito sa ato mga isgutanan. Ningga adlaw ga Miyerkules. Pizza 20 sa Mayo tuig 2026 mga higala. Oras sa DYPS Bito Radio mga kaigsoonan alas 8:09 na sa kabuntagon. Oras sa Pilipinas mga higala. 9 minuto suman makalabay ang alas 8 sa buntag. Adlaw karon mga higala kung usbon ng Miyerkules. Pizza 20 sa buwan sa Mayo mga higala tuig 2026 danalay 11 kadlaw mga kaigsoonan aron himpit kay mupupos kining buwan sa Mayo. Sibog sa buwan sa Hunyo mga higala ang buwan sa kapistahan ni Senyor San Antonio di Padua mga higala ni ato galungsod sa tuburan. Kumusta inyo hangga Miyerkules kabuntagon sa buwan karon ako maghinauton no nga naka mo karon sa kahimsog kabaskog kapiskay sa iyong panlawas. Ah, diyan sa inyong tagsa-tagsa usab ka mga pamilya, hinaot nga buligan o daghang grasya no ang matag pamilya karon tuburanon og ingon man kutob mga higalas mga pamilyang nagpaminaw nito tulumanon karon kutob sumabot ning lanog nato pagsibya mga higala sa 98.1 BT Radio mga higala 5,000 golden watch mga higala muna siya bro no? Golden watch mga higala sa to pa tinaw mga higala og lanog mga kaigsoonan kining ato ang labyog karon mga higala sa DYPS Bita Radio mga igsoon. Siguro des uban mga higala hibuong sila nga niadto karas-karas mga kaigsoonan apan karon hibuong sila nga bisag di na nila ang tinahan nila radyo mga higala kusog og tinaw kayo ang ato ang sibya karon mga igsoon. Samtang mga higala ito sa mga balita mga kaigsoonan dinhi sa Sunstar Super Balita mga higala impeachment trial sugdan bisag di mutunga si Sara Duterte.
Gibutyag ni House Impeachment Prosecutor Jewel Chua sa Manila ni adtong Martes. Anong Martes, Mayo 19, 2026 nga magpadayon ng impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Bisan pa kun dili mutunga sa Senate Impeachment Court. Ingon niya nga mamahimong pilion ni Duterte ang personal nga pagtunga pagtugot sa iyang mga abogado nga mo presentar kaniya. O kaha hingpit nga dili mo apil isip kabahin sa iyang legal nga estratehiya. Bisan pa man gipasabot ni Chua nga bisan kun si Duterte o ang iyang mga abogado dili mutunga sa impeachment court, magpadayon gihapon ang proseso og automatic nga irehistro sa korte ang not guilty nga motion alang sa Vice Presidente. Matod niya, klaro kining gilatid ubos sa Senate Resolution Number 39 nga maoy nagsagop sa mga lagda sa pamaagi nga nagdumala sa mga impeachment trial alang sa ika-20th nga Congress or ika-20th nga Kongreso mga higala. Dugang pa niya nga human sa pagduso sa pleadings, musunod ang impeachment court ngadto sa pre-trial proceedings diin ang mga ebidensya, mga saksi o ang mga isyu sa husay formal nga ilhon sa dili

0: ang mga partisipante o kahibalo kabahin sa kasamtangang disaster risk sitwasyon sa probinsya, legal frameworks o mga bakanteng konsepto o terminolohiya sa DRRM nga importante alang sa aktibong partisipasyon sa DRRM System Community Preparedness o Emergency Response. Aron mas mapalig-on pa ang ilang kapasidad, ang mga partisipante miagi usab sa technical training sa basic life support, standard first aid training kon SFET o basic rope rescue training nga gipahigayon sa PDRRM o Emergency Response Search and Rescue Personnel. Ang maong inisyatiba nagpasiugda sa importante nga papel sa kabatanunan sa pagtukod o disaster resilient nga mga komunidad labi na human sa sunod-sunod nga mga kalamidad nga nakaapekto sa sugbo niaging tuig. Pinaagi sa paghatag o kahibalo o pagpalambo sa ilang kapasidad, nagpadayon ang probinsya sa paghulma o generasyon nga malamon andam o aktibong nalambigit sa pagpalambo sa mga kalihukan sa DRRM sulod sa ilang mga komunidad. Samtang niini, mitambong usab si Gobernador Pham Barikwatro sa maong kalihukan o mihatag o bubo nga mensahe nga nagdasig sa mga kabatanunan nga magalagad uban ang kaisog, integridad o pagka mapahiwabsanon. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, radio program sa 98.1 Bit Radio. O ganoon ka na sa Sibiko to, shout out sa atong konsehal sa lungsod sa Tuburan, Honorable Glenn Rigado. O si Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, ini ang inyong tilig balita. Daku kabildo boy, Kuya E. Alcher Dungog.
1: Daghang salamat mga higala ni Bro Alcher Dungog na nukad live diya si Bicodos mga kaigsunan. Samtang ito'y pahibaw ug mga adlaw mga higala atong makauban no, si Direktor Kuya Ariel Ay Sabio mga higala. Ang ato ang si Bicodos Direktor mga higala alang sa dugang update o detalye mga higala sa AGMA mga kaigsunan or Annual General Membership Assembly sa si Bicodos mga kaigsunan. Kauban na to no, si Kuya Ay Ugma. Inis tuntol man noon, ugyon man ang ato ang mga sakop o mga kubana ng mga opisyal diya sa Sibiko 2, mga higala. Shout out, huwag may pagpaminaw, dahil karo, may buntag ni umaabot na ito, mga higala, pag take over na niya, mga higala, isip bagong Sibiko 2 director, mga higala. Kanhi SB member na ito, mga kaigsunan, buutan ni mga higala, kugihan. Ato ang bagong Sibiko 2 director, mga higala, Artemio Aldin Horlano. Mayang pagpaminaw ni mo diha kuya o ni ma'am Bilya kinini ang Gahorlano mga higala. Paminaw na ito na permi mga kaigsunan sa ma'am no? Nalanggang asawa o hamiling kapikas

Civico Dos Director Manghegala Artemio Alden Horlano. Okay, ang termino Manghegala ni Kuya Ariel ay isabyo kutob lang karong Mayo 30 mga igsoon. So Mayo 31 Domingo man ni Manghegala adlawng Lunes muna na ang unang adlaw gyud paglingkod isip ha bag-ong Civico Dos Director ni Kuya Kanhi Konsyal Artemio Alden Horlano. So atong hisgutan mga kaigsuunan katong mga nahitabo nga vehicular accident kaganiha mga higala dito sa barangay una mga higala mitumaw ang usa ka vehicular accident mga igsuon mitumaw dito mga higala barangay Putat dito sa Sitio Matnog barangay Putat Tuburan Cebu mga higala in usa ka wing van mga higala no ang na dautan mga higala or na aberya mga higala nga naka parking diha sa kinini ang National Highway no diha sa Matnog barangay Putat Tuburan Cebu atol pa nga kagabi pa silang na gumpaan mga higala sila sa kanan no nga nagmaniho wa pa nato makuha gyud no ang mga detalyes mga pangan ani dito kay ongoing pa no ang pag-type dito mga higala sa atuang investigador sa kinini ang spot report no so, sa detalye ni inga maong insidente mga higala ang atuang investigador diha no police master sergeant Alfichi Manggaron kuya good morning nimo diha no kurun tawtaw sa atuang spot report no? Aron ato pud mahimo ag balita pud ni matod pa mga higala ato na hinabi dito mga kaigsoonan ang mga nagmaneho ning duha ka magadagkong sakyanan nga pakya sila pagbutang mga kaigsoonan sa early warning device sa usa ka habig I don't know diinto nabutangan usa ra ka habig lang nabutangan loyo ba to or atubangan apan matod pa mga higala nga basin mga kaigsoonan og dagduka mga higala ning driver sa kinini ang trailer truck mga higala kargag siminto ug ako masayop bangga og mga kaigsoonan dito si nagurong mga higala nga wing van tuar ba nga tuog mga higala mga ang driver ug ang pahinanti niini mga igsoon swerte mga higala nga wa maunsa no unalay mga galos mga higala ning mga tripulante ning maong wing van ang driver ug ang pahinanti mga higala apan kalos Ginoo kay wa gyud ba unsa mga igsoon apan mga higala anda kong kadaot mga kaigsoonan kay ang duha ka mga dagkong sakyanan timang pagkagus bata mga higala unya nakhatag og inconvenient mga higala or inconvenience mga higala sa mga motorista dito napita kagadian sa usbuntag kay wa ma agiidayon mga igsoon kay pros man dagkong sakyanan mga higala nagabot dastunga mga igsoon una nga may gani ning atuang amigo pod nga konsyal diha sa barangay Putat nga aktibo jud kayo og dunay maingon ana no kay kining to ang amigong konsyal diha sus bibida ning konsyal ta bro usahay ha mahimo tang midwife ikaw guntag na yung mga anak usahay pod mahimo sa tang traffic enforcer ha kay dunay disgrasya mga higala og traffic kayo sus ang akong amigo in town Putat Glass konsyal Raul Alikuli mga higala mo tay usas na ning kamot pod mga kigsunan nga mapa luwag-luwag ang dagas traffic ko dito gumikan nunot na sa mga hitabo mga igsoon o na gini kinisi konsyala Raul Alnicoli mga higala gabi man po yun eh usahay mahimong pulis mga higala kaya diha bito tip higayon diha bro nga dunay naliso agis pag-isip nagdara magsundang duhakbok sur bitaw nas balay ito nga Lunar ba yung mga alahas dito so? Sos, iso dito mga higala nalisoan sa pangisip. Iso, lupad dito yung alahas dito sa ang sing-sing mga igsoon. Pating kuyawas, tagbaya mga higala, sulpot, dagan mga higala. So, dalay nakapanawag o polis, pero unang nakaresponde mga higala, mga barangay Tano, Dias, barangay Putat, kauban mga higala, si Konsyal Raul Alnicoli. No, muna nga. Usay mahimong polis lagi. Usay mahimong midwife. Kay ugnay mga anak, tawagon mapon. Ha? So naatanan mga higala ni ato ang mga konsyal in town sa mga aktibo o mga kugihan ng mga konsyal sama ning konsyal Raul Alnicoli. O, di ba? So, muna yung nahitabo, ganyan buntag. Kuting kuana mga higala. Ha? Ganyang trapika dito sa may matnog. Daling may responde mga higala itong kapulisan o ingon man ang ato ang andam tuburan responders mga igsoon. Apan pagbalik na mga higala sa ato ang mga polis, din his lungsod mga higala, samtang nga ang itong tagandam tuburan at nagtanaw pa sa dito sa mga kasi doon ay mga pangos mga higala itong mga nagsakay itong mga wingban
Ang unang ni uli ang mga pulis dire sa lungsod, naagian po nila manghigala ang usa ka vehicular accident diya sa sitio. Tapon manghigala barangay Bagasawi diya sa iskina padung sa Makupa diya sa iskina sa tower. Buyod manghigala ditong usa ka hamtong ng panuigon manghigala. Ang lalaki mga kaigsunan nga drive nagbilihog motorsiklo nga na disgrasya manghigala. Matod pa ni bangga mga kaigsunan sa usa ka sakyanan nga nagkarga og kini nga karnes manok mga igsoon. Matod pa atong hinabi kaniya dito sa police station ang kining nagmaneho sa sakyanan. Atod pa niya nga i-overtake siya sa usa ka sa tiyang i-overtake no muti ayon matod pa niya no i-overtake siya sa sakyanan. Apan matod niya nga pagbalik niya sa iyang iyang yung natural nga linya human niya i-overtake kalit mga higala nga nasugatan niya nagbaguros ning motorcycle rider mga higala mibangga mga igsoon siya sa sakyanan. Inungdan mga higala sa pagkalabay kusog sa impact mga higala may pagkalabay aning mga motorcycle rider mga igsoon. No, so grabing kadaot siyang ulo mga higala ang angkon ining motorcycle rider ug ilan ni mga higala base sa kuan dito mga kaigsoonan. Kinini ang PCR mga higala sa atoang tag-andam tumuran ilan ni nga si Brian J. Gabuya mga higala.

pag-responde sa tuang mangandam tuburan responders mga eksyon. No nya, samtang ang higala, ka mga alas 4 po, pasados kadlawan mga kaigsunan, usapod ka barangay tanod mga higala. Yes, barangay bagasawi mga kaigsunan, ang matod pa sa taho sa tuang tagaandam tuburan mga eksyon, sa ilang pag-responde mga higala, nga kining usa ka barangay tanod, barangay bagasawi, ni overshoot po mga higala. Ah, diha sa may detour mga kaigsunan, diha sa may barangay Apalan. Wa kaliko atong gihimong detour og nilahos mga higala. Eh, ngadto sa tayang gi repair or gi trabaho mga igsoon. Parting pagka balia sa apapangig mga kaigsoonan, pagkakupog sa apapangig ning maong kinini ang barangay tanod mga higala og sigon pa mga kaigsoonan silang pakisusi mga higala sa tong tagaandam tuburan responders. Matod pa gikan sa barangay size mga higala ning maong barangay tanod. Kay nanisko mga igsoon. Pag-uli mga higala siguro nakainom ang motor mga igsoon. Muna mga higala ang resulta mga higala sa maong pagka-overshoot o maong disgrasya mga igsoon. Muna nga tulog yun mga higala. Ka mga vehicular accident ang tumaw kaganiha sa iyos buntag mga igsoon. Muna mag-inampingon ta. Ando ka detalye nini mga higala at yan ninyo karong totoo. No? Kaya upan na tumakuha ang kompleto detalye nini sa mga sa report dito sa ito ang kapulisan mga igsoon. Parikamutan na ito. Ang humani ini ito tulungan nun. Ato na po sa ito ang kwan, no? Account mga higala sa Jeriel Bihasa Moreno Facebook account mga igsoon. Okay, so akong Usbon, amping tangtanan ha. Labi na gyos mga nagmaniho di as kadalanan. Unya, kanag yung dunay disco. Maugi na kasagaran mga higala. Tagsaray walay, tagsaray dagkong disco mga higala nga walay mahitabo nga vehicular accident. Mao na gina ato na panid-an mga higala. No, nga kung dunay dagkong disco mga kaigsoonan, ang mga tao kung mga higala ang gikas diskuhan, labi nag makiinom-inom, upaturaga sa pos pagpadagan mga higala sa ilang motorsiklo niya, uban, wagin mag-helmet mga isoon. Bisan pag isiguro mag-helmet ka, huwag di pulpis mong helmet, maurag hapon. No, muna nga, amping in town ta, no? Amping ang ginatoto ang lawas kay sos probida mga igsoon, lipay ganitang, nga, niabutas pangidaron, nga, watay sakit, himsog tong palawas. No, maka, kwanta, makalingaw-lingaw ta, but sa sobrang lingaw-lingaw mga kaigsoonan, watak hibaw, nga ato na dahing gibutang sa kapahamakan ang atong kaugalingon mga igsoon. Na nga, di na to sayangan ang kinabuhi mga higala, tungod lang anak mga kaigsoonan, ha? Kana na ang maong klase sa kanang pag malisglasya katungod la sa impluensya sa ilim ng makahubog mga igsoon. Na nga, akong Usbon, amping kita ang taampuos makanunayon. Mag-amping ta sa karsada mga higala kaysa pagkakaroon daghan naging kayong sakyanan di has kadalanan mga igsoon. 37 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga higala, Chipay, Chiri, Jamante, Maayong Buntag, Barangay Libo, Jamante.

Jamante family konsyal Rinido, Nido Jamante at ihilin Jamante may pagpaminaw dinha karo sa barangay Libo mga ison. Boy, Ibo, Horlano, mga higala inyo masaligan sa serbisyo publiko ninyo dihas barangay 1 mga higala. Ha? Inyo ginang masaligan mga kaigsunan. Gikan pa niadto sa pagkakaron o ngadto-ngadto mga kaigsunan. Daling maduulan. Konsyal Ibo ba eh? Konsyal mga ino ni. Appointed na di mga higala pero ang serbisyo niya diha sa taga-barangay 1 mga higala. Labaw pas usak na konsyal, labaw pas kapitan mga kaigsunan. Ha? May pagpaminaw ni mo diya. Noy, Boy, Ibo, Horlano. Og, siyempre, mag-isgot sa tagdikalibre nga klase servisyo des barangay 1, inyong numero 1 ang konsyal, konsyal Christian Ducante mga higala. Sayon, gin mo na ang taga-barangay 1, mga kaigsunan. Og konsyal ay lang, des barangay 1, di ni hitup nga po di labuan mga higala. Ha? Konsyal Christian Ducante mga kaigsunan. Arita mga higala sa mga greetings sa tunay hinahinayan dari sa Facebook mga higala. Sa Ma'am Amelita o nang kansya niya, matod pa niya, di ako nas kagbao rin eh, ang Yano family. Niya, si Christy Jean Jamante, good morning sir. Jeriel, shout out Jamante family o Bragat family always nga nagpaminaw. Diris kalangahan o daghang salamat sa pagbasa. Ligaya Repisyo, good morning sir. Og GC Ray Jingoy Kabigas, mayong buntag idol. Og maayong pagpaminaw nila ni Brenda Bindibel og ni Nini Kabigas sa Barangay City. Salamat kayo diha, Ate Brents, no? Sa inyong pagkanunayon ng pagsunod itong tulumanon. Julieto Kalaunan, mayong pagpaminaw ni mo diha, idol, no? Nga karon sa Barangay Libo, na abakarero siya sa Libo, mga higala. Usapod ni sa akong amigong ambungan po, mga higala. Ha? Julieto Kalaunan, no? Ang maguwang nis kong classmate, no? Day Agnes Kalaunan karon to sa US na karon po, no? Sa posisyon sa mga matinabangon po ni ang kasing-kasing po daan ni abli po kayo sa pagtabang si isig kaingon mga eksoon. Samta mga higala, isa pa sa umbos bro, si Jandel Gonzalez. Good morning, bad. Oh, bad eh, no? Salamat kay bad ha, kay usap po ni sa to ang amigong matinudanon po ni mga higala. Lali kanina to nakapanawag samtang kakita siya mga higala, kapunin siya pitaka at dos barangay Dalonson. Timing po nagkasuga, pidalik yung nagkasuga, nagkatawag na to, ako kabantay din, gigukod yun ko, no? Pero pag turnover sa mga pitaka, timingan po ng mga pitaka, pagtanaw na ko sa Hulagway, sos, amigo rin po din na mo, sa taga-Barangay City. No, so niya nakitaan po dahil na mo, huwag magdugan, nakitaan na mo, nagsubay-subay po ng tagiyas pitaka, bro. Ako, sa may mong pangita, boss, dara. No, so, na-timingan, no? Nga, ang nakakita sa mga pitaka, mga matinod anon, no? Eh, hindi pa mga higala, may siguro, hanaw na mga egsoon. No? Na nga, itong ipahimang no, suban, hawag doon na mo yung makitaan nga mga butang di inyo, ha? Pala yung tag-turnover, no? Kay, watak hibaw po din taon, o gamitunon din taon kay nastag iya, no? Na nga, duluhin siya man na to, no? Nga, maka, uli tag-butang nga dili ato, ah. Magamay ba dako, mga higala? Itong hunahunaon, nga, dako kay nagamit sa tag-iya. No, muna nga, atong iuli aron maka kwanta no maka angkon patagdugang grasya pod gumikas induluhin siya mga kaigsunan sa atong gihimo. Ligaya Repisyo, pwede mapa-appeal ang gustong mo appeal sa tupag tuburanon pag tinabangay ipahatod lang ang ilang bayad diri sa balay kay na anakoy gi adto magsabot pamandaw sila. Okay no, so akong ipahibaw dai no nga atong tuburanon pag tinabangay is officially nagsugod tas Mayo 1. So ano ni siya? Ang ato ang mga membro karon nga na-appeal na to sa orientation mga higala. Tinaw og tataw kay mga higala, klaro kay nato sa tuang orientation nga tong ipahibaw mga igsoon. Nga once nga dunay mo taliwan sama na nirong panahon na mga higala nga dunay gitay duha ka membro nato nga namatay dito sa Barangay 1 o dari sa Barangay Kugon mga higala. Tabangan nato tagis-gis kada membro mga igsoon. So sa ato pa duha man kamok namatay. Subainti atong itunol mga higala. So, unsa to? Atong sabot mga higala sa atong during our orientation is dili ni siya pugsanay mga higala, no? Kung dungagaling dunay wala gyud ikatunol kay lagi lesson gyud pud siguro. Pero kanang 10 pesos, 20 pesos gamay ra man gyud kay na, di ba? Ato ang makatabang ta, no? Kay sa gamay natong tabang mga higala, nakahatag-tag dakong kasulbaran sa kaguol mga higala sa pamilyas membros nito nato nga ni taliwan, no? Una nga
Di na to pukson mangigala, but di po pwede nga, kita ta mangigala nga, wak ko katagron niya. Okay, piki jug kayo. Nga, pagkataon-taon, nakita na to dito mangigala, nagbit-bit ko sa kabutil lang Red Horse. Di po na pwede mangigsoon. Iphan ginato, no? Ang di makatag, iphan ginato usah. Ya, di na siya kahatag, ini kasunod. Or di baka siya, makahatag sa siya sa sunod, makahatag siya. Kaduha, katulo, sige siya kahatag. Pag ikaupat, mangigala, na po siya kahatag. So, ikaduha na mangigala. So, doon natay, mo man ay nasa tuwang balao. Doon nga, og dili, makahatag kutob kalima mga kaigsunan, automatically, tangtango na to sa tuwang grupo sa tupag mga igsunan. No, kay doon narabay uban, mingon nga, nasa kumapil sa tumuranong pagtinabang nga, eh, kay, sok mong kuglawas, batanon pa man ko. No, pero ang ako balik-balikon mga kaigsunan nga ang kamatayon mga higala, musugot tag sadi mga higala, ang tao doawon gyud kamatayon wa takibaw kanus a mga igsuon. Samas usa ka kawatan nga mutungaw lang mga higala ang kamatayon wa takibaw. Dunay uban mga higala nga kalit kaayo, dunay mahitabong vehicular accident sa lingkod nga pangidaron sayo mamatay mga igsuon. Mingon bitaw sila nga ang wapil mga higala na kanara mga tiguwang kala na nag-edad o 60, 70, 80 anyos kay nanimaho na kunong lungon. Nakasiguro dahil sila. Ha? Nga, ang ilahang kahimsog silang panlawas. Ha? Mukwan pa mga higala. Doon na ba eh, panahon.

tupag aron ta mga matay. Iapil tas tupag manghegala aron ta makatabang. Aron ta makatabang, aron ta nga matagaag kalipay ato ang kasing-kasing manghegala pinaagi sa tuang ginagmentabang. Ha? Nalipay ta manghegala, unya makadugang na siya mga kiksunan. Ang kalipay baya manghegala? Ha? Kinini ang makadugang baya na sa tuang katuigan sa tuang kinabuhi. No? Kay muwa atong stress manghegala. Doon na bitay siya lagi ingon. Laughter is the best medicine. Ah, di ba? Ang kalipay manghegala. Ha? Kinini ang siya. Anong wala magkaykay ka ng kwan? Anong kunot si mong agdang? Anong dugay kay ng ligol? Kay hingatawa kuno siya. No? Ya, yeah. Mukatawa rag mo orang usa. Lahi po na siya. No? So, wala manghigala. No? So, doon ay mangingon na ba? Nga, mga tao manghigala nga nalipay siya siyang gimo. Nagkatabang siya manghigala sa ginagmay mga kiksunan. Ilana siya. So, atong punto manghigala nini is ang pagtabang mga iksoon. Wala nga atong gihangyo manghigala nga. Tamang ta. Bilaro man ang tagis-gis. Uy, 20-20, no? Ito ang makakawal kay pinagi sa ito ang sinsiyo mga kaigsoon. Nga matigom na ito na mga higala, makahatag ta o dakong kasulbaran mga kaigsoon as kaguol sa pamilya sa nitaliwa na ito nga membro mga kaigsoon. Kaya kung usbon, kung kinini ang dunay matiliwa na ito nga membro mga higala, ang pamilya na nila mga kaigsoon na dubling kaguol. Naguol sila kay mitaliwa na matay ang ilang membro sa pamilya. The same time, nag-goal sila na problema sila sa ilang pag ipanggasto sa pagpahipo sa namatay ming higala. No? Muna nga, kasagaran na ba? Huwag doon ay mamatay kita mga pobre asa tadantol. At ito ang kapitan, kap, ana, magamot-amot ang mga konsyal. Pilang kapitan mga higala, pero pila rapod yun in tayo mahatag. Kaya lagi daghan po silang kitabangan. Doon nasad sila yung mga obligasyon. Ha? So, ang uban mo, atos mayor, atos bisimayor, atos mga konsyal sa lungsod. Apan, ang lungsod, mga higala, mas dako po yun mga higala, daghan pong kitabangan atong mayor, daghan kitabangan ang bisimayor, daghan kitabangan ang mga konsyal. Muna nga, binaagi nining ato ang tinabangay mga higala, kitang mga pobre magtinabangay mga kaigsoonan, nga aron, panahon, kung dunay tabanganan, dunay pagsuway nga maabos ng kinabuhi. Ha? Masulbad mga higala, pinaagi lang sa ginagmay na tuntabang mga igsoon o matigom na, mudako naman ang mga igsoon. No? Former Mayor Aljon Jamante muhatag 500 pesos. Mayor Sidney Jamante, 500 pesos. Ha? Si Vice Mayor Danny Jamante, 500 pesos. Doa kabuk na matay karon so tag sa kalibo sila kada usa. No? Kita mga higala mga pobre, just lang ato aya, doha magkabuk na matay, 20 ho na to mga igsoon, kaya doha magkabuk tabanganan na to. Sana lang, no? Okay, nya ang ito ang oritisyon ron sa cluster 2, manghigala, anha, takaroon sa barangay Hagbuaya. Alas 9 bisbuntag, after ring ito ang programa, mga igsoon. Okay? So, arita, paghigala, as dugam, ngayos gutanas, kalambuas, tuburan, ato itong ipahibawa, bro, no?

Ang kaigsunan, karong maabot mayo 30 mga higala dia sa tuwang covered court agi kapistahan, singabot sa kapistahan sa tuwang senyor San Antonio Padua ni atong Lusos Tuburan. Tuburan 360 mga higala kontra sa Cebu Grades mga higala. Get ready for non-stop action, electrifying pace, and intense battle on the hard court as players showcase their skills and passion for the game. Catch the exciting preliminary game between the Lapu-Lapu 50 up usab, no, and Tuburan 50 up team featuring veteran players bringing experience and excitement to the court. Uy, kamong mga 50 up diri sa Tuburan ba? Ana pag practice gid mog maayo kay kita ra ba nako, murag di gid baya parehas ang inyohang training or inyohang wa no, ang inyohang ganang kan lahi mo ito syudad bro. Lahi lahi dito, kaya nasa mga club, ano, kaya mga 40 above, 50 up, no? So, in lahat dito, mapangidaron, pero sigig, duwa. Dari sa to, ah. Hans, sigig, istorya rin mga uban. Maglabirang ka lang. Maglabirang istorya na daan, mga galaman niya. Ay, ganyan mong kumpiyasa, kaya yan din nun, ah. Mawawan din nun, taan din nun, naglapulapo rin yung kontrating, matikangkang na rin. No, so, bro, di mo na bintahaan sa tatuan, taga-tuburan, ay, kita rin sa tuburan. Gilingig na ba ta, no? Muna nga. Practice ginug mayo atong 50 up the rest of run, no? Nagubay-ubay raman sila ron. Noon araman na higi. Kung araman na sila higi. Kana na ang mga try out sila bro. Pilian sila gisasan ang mga ngilngig ni mga tuburan 50 up na to. Mga higala, bitanaw niya to kisi mga players. Aning, ay mo kumpiyansa ha? Kaya atong kontra tagalapulapo raman eh. Tagasyudan ba yan eh mga higala? Muna nga. Nakalain mo nga gigsunan eh. Matiyan. 50 up mga higala mo eh. Muna mga wanggits niya to, no? Una mga kisunan nga ha? At nga lang ito ni kay perting nindot ha? Nindot maning Tuburan 360 o kanang Cebu Grits, pero buwan ay kong gipaabot yun ini 50 up bro muli di ginako ni si Piatons magtanaw, no? So karoon ni mga galang mayo 30 mga isoon, no? Muna nga ensayo yun mo ha? Diha ito nga 50 up players na ito sa Tuburan, practice yun mong mayo aro nga Mike parehas ni former Mayor Aljon Jamante kay say sintay kapina mga higala, pero padagano ni mo mura pa mag-19. Mura pa mag-20 kusog pa mag-ediman mo angos. No? So, napay 3-point shot mga higala nga. Ugmoy kanini ang singa na magkondisyon ang pulso murag magkaingon ka lihay ring. Kay wag yan mga higala. Ligyan ba si Piat mga higso, no? Wala nga. Practice gyud mo ha. Ensayo gyud mo mga 50 up na to. Hinumdum sa gutot kong lulo sa una. Sige kog duwa sa una basketball sa una. Kuwar man to bro kanang usare ring ba kanang ana sa tuha do ol nay hawan ya. Kalubian sa una butang mig ring. Kung lulo sa una mingon ning. Sige, ensayo gyud mayo kay tuig bangga. Practice gyud mayo sige bro. Asa-asa mangga lo. Tuig bangga puste. Ita sa itong kapuhan sa una. Habi na kong asa ko, ibang gabi ko, apil ako mga higalag, tournament or exhibition game mga higalag, o sana, competition, kay ibang gabi mga higalag. Mamun, ilang termino sa una bro, mga tiguang, ensayo o mayo. Ha, kaya ito aros mga bago, practice tag mayo. Pero ilang mga karaan sa una, ensayo o mayo, kay atong ibang gabi. Ibang gabi na ilang sa una. Ha, so ibang gabi ko, asa mo ibang gabi lo. Atong ibang gabi, sposte. Yahak ba yan? This much awaited exhibition game is proudly supported by Municipal Mayor. Of course, ang ato ang very sports-minded sabgayo na ito, mga higala ng Batanong Mayor, Honorable Christian Daniel C. D. Jamante, together with former Mayor Demokrito Aljon Jamante, mga higala. Ang founder na ito, mga higala, nasa pa-half-court mga kaigsuunan competition, mga higala. Founder gini mga higala, former Mayor Aljon Jamante Tanan. Founder sa ug amahan sa kalambuan sa tuan lungsod mga igsoon. Ha? Kay it was started 2010 mga higala and up to now mga higala to the present mga higala. Dako kay transformation ang lungsod sa Tuburan mga igsoon. Ha, di ba? Unduna mo dihay mga pictures before mga higala and then after mga kaigsoonan, makita ginyo ang dako kayong transformation. Ayaw lang kayo mukhapdo sa inyo ang dughan katong uban nga mga kritiko hangat nagpakabuta bungol ang gihapon sa kong kausaba sa lungsod. Alang lang ni mga higala sa mga ainon ta mga higala mayuriya or majority sa kinabag ang tuburanon mga kigsunan nga mihangop o midawat sa lako kayong kalambuan sa itong pinalanggan lungsod sa tuburan mga higala. Tungod na mga higala sa akong pagpaningkamot sa ito ang amahan o founders kalambuas ng sustuburan, Mayor Aljon Jamante. O gipalapdan mga higala, karon mga
mga kingsunan sa

kabataan ong mayor, Mayor Cedi Diamante o ni Vice Mayor Danny Diamante mga isoon. Di ba? Kung maghisgo sa tag sports, kung maghisgo tag transformation mga higala, unsa kadako o gitransform mga higala sa natad sa sports at ang lungsod mga isoon. Karon kadaghan na ani mga higala ang kategorya. Na natin mga 50 up, ginaan ang higala. Although, naaman ni sa uban ng mga lugar sa Gihapon. But there is ato ang mga higala, grabe o support mga higala.

sinuot mga kaigsoonan ning maongga. Balita ming higala ni Municipal PIO Mission May Villaronte. Okay mga kaigsoonan, no? Pagkanindutan mga higala. Ako sa ning ipasupot mga kaigsoonan usab, no? Kining usa ka pagpasidungog usab mga higala. Sa usas mga pasilidad dinhi sa tuang lungsod ginaghatag og mayong kaugmaon og bag-ong kinabuhi mga higala alang sa tuang mga persons deprived of liberty mga igsoon. Congratulations. Tuburan District Jail named Best District Jail mga higala for first quarter of 2026. Giila mga kaigsoonan girecognize mga higala as Best District Jail mga higala. Ang Tuburan District Jail na ito, mga higala, sa first quarter ng tuig 2026. Congratulations! Dito ni Jail Chief Inspector, mga higala. Christian Noel Obispo, mga igsoon. Ito ang Acting Jail Warden, mga higala, na sa ito ang TDG, mga igsoon. Okay, mga higala. The Municipality of Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Honorable Christian Daniel C. D. Diamante. Proudly congratulates the Tuburan District Jail for being awarded Best District Jail for the first quarter of 2026 under the exceptional leadership of Jail Chief Inspector Christian Noel Obispo, Acting District Jail Warden, who was likewise recognized as Best District Jail Warden. Mga higala, Best District Jail ang ato ang TDJ mga higala, BGMP Desto Minhaw. O niya ang ato ang warden mga higala, girecognize po doon, giila po mga higala ang Best District Jail Warden po mga isoon. Mindota mga higala. So kisa di mapasigarbuhon mga higala. Ha? Puros tuburan mga higala. Tuburan tinubdan sa kalampusan o kalambuan mga isoon. Okay mga higala, gamay lang tag minutos namin na ito nang igahin mga higala. No? Bro, doon sa ito ang mga greetings. No? Binagid niya akong usbon mga higala. Kanhi Kapitan Bunji Lanterna diha karon sa Barangay Bagasawi mga kaigsuonan. Ha? Boss JJ Julius Lanterna diha karon diha sa Barangay Bagasawi may pagpaminaw may buntag. Og si Ligaya Repisyo na ay nakabayad sir. Okay, good morning boss. Jariel shout out sa Cabardo family diha sa Barangay Apalan og sa akong yang asawa Rachel nga si Marites Miapi Remiticado. Good morning sir og si Ina Pinka, may pagpaminaw diha ati Ins og ingon man ni partner Pink Penghigala. May buntag dong. Diha karos lapyahan diha sa punta. Unya kisa ning last si Chipich okay no diha ni Ma'am Chipay no diha sa Libo Penghigala. Okay, samtang Penghigala sa tuandunggang mga kwan bro, sa mga Romnick Lindahaw, good morning idol, maayo jud. Nga wala koy hilig alang disco idol. Morning nimo pag-usab tinuod jud idol. Ko, ya tong na panahon musuroy kog diskuhan. Pudi kong saya bro. Ya lagot ko nang sigihan to tagbunlot. Nga kay pasayawon kita inan di. Kanang ini abot atos tunga murag paminaw na to kita ra gitan-aw sa mga tao. Dai na talaw na niya musaya oi no. Muna nga ako. Gigi ko mahilig na disko. Water ko musuroy mga higala. Mutan aw mga mamords. Maora. Maora mga higala pero bingon tag masayaw tadi to day tay. Asurbida kanang bunlot ton ta mga kaigso napay tukar perting sa baa mga higala. Magistorya ta magsininggitay. Oy, kamo lang uray nang ina. No, so na lagi na mga higala.

0: ang mga batan-on nato manghigala sa ilahang kinabuhi mga keksuna sa pagkabatan-on din nato sila mamahay manghigala kay nami ginang lingaw-lingaw mga keksuna no. Na mo lang ginay ko man amping in town pag drive sa motor kay daghan gid in town kayo na nga matay ha nga kana nang sa linghod ga pangidaron na among lang gid manghigala anang pag drive nga hubog manghigala kay gikan sa diskuhan. O mo na mga igsoon. Sorry ta mga higala sa ato ang gadugang mga greetings mga igsoonan. At palayo kito sa babaw bro. May pagpaminaw, may buntag karon diha ni Konsehal Buena Puntillas. Ay, ka mga higala kuya, Konsehal. SB members, lungsod si Katmon mga igsoon. Ang sa makanunayon, wala ing tumong og tuyo, wala ang gilantaw, kundi ang kaayuhan ninyong mga katmonanon mga higala. Konsehal Buena Puntillas diha sa lungsod si Katmon. Ate Dilia Puntillas, Konsehal Dilia Puntillas diha sa Agsuaw, may pagpaminaw ni Konsehal Tata Puntillas usab karon. Taytonyo Buhawi may pagpaminaw diha karon sa Magdaguok. Ha? Good morning mo datay. Og ni Doc Idol Garner Verano mga kaigsoonan ninyo ha malagaron nga medical veterinary medical doctor ni ato galungsod mga higala. Karon siyang subdivision diha sa Greenville mga higala o diha is subdivision ba? Iyang dormitory mga kaigsoonan diha karon no. Niya si Captain Idol Dexter Clarity, of course. He's watching right now, mga higala, no? And nagpabilin sa servisyong kamatindanon, mga higala, diha mga kugunyas, mga higala. Captain Idol Dexter Clarity, mga higala. Niya, hapita sang bado. Ilare pagtuyok, mga higala, si Mana. So, ato na po, no? Padayon na sa ato ang feeding program with Hibi and Nutritious Meal, mga higala. Gihimo na ni Captain Idol Dexter Claritis Barangay Kugon. Ya, Mari Mary Arrado, good morning. May pagpaminaw ni mo diha, Mari. Good morning ni mo diha sa Skina Cads, no? Ang ako ang Mari manghigala dihang nagluto siyang lamian kay mga sudan karon diha sa barangay. Putat manghigala. Of course, kung mahis ko taglamian ng sudan mga kaigsunan, diripos may barangay apalan manghigala, may pagpaminaw, may buntag diha karon. Ni Ma'am Felicidad Montejo manghigala diha sa Salustiana mga igsoon. Siyang kananang karon may pagpaminaw. Nagluto sa lamian sudan diha manghigala si Kuan. Dong Babs Leo Bao o si Day Maricel mga igsoon. Niya mga kusinero, kusinera diha manghigala. No, may pagpaminaw, may buntag rin nyo diha. O diha karon di Agaw Glenn Pahis manghigala. Good morning mo diha Agaw. May pagpaminaw na mo diha si mga itlogan karon diha sa may highway sa Barangay Manga. Kuya Konsehal Jonathan Dasilio, ang inyong malagaron ug buutan ninyong konsehal mga higala des barangay Apalan. Nag-servisyo po na ninyo mga higala siyang pagparehistro og mga sakyanan, no? Si Day Lisa Galiardi Dasilio may pagpaminag may buntag karon diha. Ug ni Kapitan Linit Armas mga higala, buutan lang kapitan yung hisgutan. Way lain mga higala na alias barangay Apalan. Kapitan Linit Armas ug ingon man mga higala. Diha karon ni Ma'am Gemma Sarlatan, may pagpaminaw ni Ma'am Gem. O ingon man, diha karon ni Konsehal Abner Arniho, diha karon sa Barangay Bulwang, mga higala. Si Agaw Titing Pulinar Libria, may pagpaminaw, may buntag ni Ma'am Agaw. O salamat kayo sa imuhang pag-abi-abi, diha sa inyong kapistahan ni atong nakalabayng adlaw, diha sa Barangay Alegria, no? Ingon man, tiyo, Cardo Asingente, diha silahang panimalay, mga higala, usab, no? Dito ta nakapaniod to, mga higala. Ingon man niya karon ni Konsehal Titing Modikilio mga igsoon diha sa Barangay Alegria. Wala kita igong oras mga kaigsoonan. Ha? Kinini ang may pagpaminag may buntang lang diha sa Bangkito. Ha? Nabinagyo sa tuang amigong kugihan buutan ninyong kapitan diha. Ha? Renato Hupya mga higala. Kapitan Chuenis Malinaw diha sa Barangay Sandayong. O Kapitan Arnel Hermoso dito sa Barangay Kanan mga higala. Dante Lumbabs, Barangay Bagantoy. Ustanan na itong mga kapitanes sa itong kauban kagahapon sa Barangay Saiz. Sige po ngayon po, Barangay Isoon po, Barangay Silingan. Panadunahan sa respeto, pagmahal sa sige, ang Jeril Asintiente, namilit sa kumingo ninyong adlaw. Nga! Miyerkules, kabuntagon, mababungahog, magbulipayo, nagasalamas po kuminawag, may buntag, pag-usab.
1: Asiniente, servisyong way lipon-lipon, servisyong way... 90.1 BT Radio.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro, konsumidor, tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga

0: major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Kada iloy sa lechon manok lechon bali oga liyampo. Nagkini bay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap dire mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun po sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself. DTX 500!
4: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
5: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kagnaong karon?
6: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
4: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ayay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o

0: itim sama sa sabon, noodles, kanguls, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Pinis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Pinis Bugasan Store.
2: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
3: Ang Pinis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
4: Patron, subok na!
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatapos. Abang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
4: Betron, subok na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-promo mo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, Kutis Gold, Kutis Celebrity Ka.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
12: Lami aoy.

0: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami inauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo.
3: Susa's Lechon Manok and Lempo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susa's Lechon Manok and Lempo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susa's Lechon Manok and Lempo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susa's Lechon Manok and Lempo.
3: Tara na!
4: Testimonies, pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
5: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa Glenimint, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat din sa si Glenimint. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
4: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes, 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash Pabuenas, 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes, 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og

0: coffee, ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Ito dinaaan ako ya.
0: Ang lolo masyong coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin ko ya. Pwede ko, Ana?
0: Pwede kayo, Inday. Kay ang lolo masyong coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, atun ako.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Jima, Esaldo. Diri sa gusa, video. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba naan ng Wonder Herbal Oil. Ako, ang Giaplasen. Kalo siya Diyos mo, sa dula, may gibato sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanag haplas. Naayaw na gigsiya.
6: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: The Morning Drive.
10: Every morning.
9: BT 98.1.
10: Morning Drive.

0: 98.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908 1452650. Ugaalang usam

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kapanahong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinatulog sa yunggan.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a

0: BT Radio. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
1: Ako si Albert nga tagadawag ito. Opo, ang akong mga TL o mga pagkakit. Ilis na pagkadawag na po sa DTH 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTH 500.
0: DTH 500. Pumali sa mga butika. DTH 500 Health Alert.
2: Dr. Ramil Uy, o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music?
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mm. Mausab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Dr. Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao ay rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC.
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang

0: Ito mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
3: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika.
5: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
0: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Haka na.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
5: Mao jud dok.
0: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singkat sa mga misis nimo.
0: Hello?
5: Makabungol mo dayna?
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kay bro kag unsa? Ayaw rag paminawa.
5: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og detect 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og detect 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
5: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og kini usab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo ka yung DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: gets you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay Loy sa Lechon Lechon Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Emendos Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, naalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ang kasing ala na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Oh, Monching yung mga. Mamunsing, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
4: Kaysa una kapuyon, day ka?
5: Oo, oh, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
5: Okay na.
4: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu.

0: pangparangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin hagos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good morning drive.
3: Every morning.
2: BT 98.1.
3: Morning drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umano ko pang hapla, sir, pwede na hiyaya, please ko kayo ang pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cash.

0: Papi. Sa Lacto Papi.
1: Lacto Papi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Papi is bringing good health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligon sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: This for life.
6: Jumpstart your day right here.
7: Good morning.
8: The morning drive.
6: Morning drive.
8: BT 98.1.

0: Niadto nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: V-tron. Subok na!
3: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog mga gabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus

0: Siya pa imong gihuwat. Tara na, og sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadi rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
3: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. O karon Mami Pucci, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes. Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape Mr. Miguel kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tao na ay diabetes,
2: mm-mm,
1: manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nang mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pod ko nga, daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT.

0: sa malubha
1: ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
0: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Kooperasyon sa seguridad at enerhiya tatalakayin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Japan. Pangulo, iginiit naman ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy.
2: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos ng inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo.
0: Headlines.
1: Philippine National Police naka-alerto kasunod ng mga pagbaha sa Luzon at Mindanao.
0: Headlines.
2: Resulta ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado, ipinabatid na ni Interior Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos. Independent investigation sa insidente, itinutulak sa Senado.
0: Headlines.
1: Luzon Economic Corridor lilikha ng nasa 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of the Interior.
3: One BT Radio.

0: Duterte kasado na. Bank records ni na VP Sara at kanyang asawa ipinasisilip ng House Prosecutors.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bubuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang usapin sa posibleng pag-angkat ng military weapons at equipment ng Pilipinas at seguridad sa supply ng enerhiya. Ito po'y sa harap ng state visit ng Pangulo sa naturang bansa sa susunod na linggo sa gitna ng tumitinding krisis sa enerhiya sa buong mundo dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tatalakayin nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung paano makikinabang ang Pilipinas at ASEAN sa bagong depensa ang posisyon ng Japan, lalo't inalis ang pagbabawal nito sa pag-export ng lethal weapons noong nakaraang buwan. Aniya, parehong nakaranas ang Japan at Pilipinas ng coercive acts at iba't ibang gray zone attacks na isinasagawa sa South China Sea at iba pang katubigan sa rehiyon. Una na ring nilinaw ng Pangulo na ang imported weapons mula Japan ay hindi para magpasimula ng digmaan, kundi para mapangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas na marisolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayon ng Pilipinas, madadamay at madadamay may ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 na Pilipino ang naninirahan at nagkatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
3: Searching for peace in the region and the freedom of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
2: Ipangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tahas ang pag-angkin ng China sa Sandy Cay, tinuliksa ng Department of National Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Report.
4: Tinuliksa nga ng Department of National Defense ang pinakaunipahayag ng Defense Ministry ng China na tahas ang umaangkin sa island Sandy Cay, Katawak Island. Ayon kay Defense Spokesman na Assistant Secretary Arsenio Angelong, matagal na pinamamahalaan ng munisipalidad ng kalayaan sa Palawan ng mga isla ng Pag-asa at Lawak ng bahagi ng kalayaan Island Group. Binigyan din pa ni Angelong na rehitimo ang pag-ukupa ng Pilipinas sa mga nakurang picture kasama ng magbilang sa mga Pilipinong naninirahan dito. Dahil dyan ay malinaw na walang batayan sa international law ang halagang pag-aangkin ng China sa naturang mga isla. Matapos sabihin nito na mayroon silang indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Nakasaadaan niya ito sa naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa Dahig, Netherlands na nagbabasura sa 9-dash line na nakaseritingan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi mananatili naman ang pangako ng pamahalaan ay pagkakulang ang sovereignty niya, karapatan at kalayaan sa teritoryo nito usalik mong ito na batas ang mga kapayapaan at utos day domain. Para sa Bago Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang lilikha ng hanggang 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino ang Luzon Economic Corridor o LEC. Ito ang napatid kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, Jacob Helbert, tungkol sa pagpapalakas ng economic cooperation ng bansa. Bukod sa LEC, sumentro rin ng usapin sa Pax Silica Initiatives, Investment at Technology Partnerships, Supply Chain Cooperation at iba pang mahalagang trade priority sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, ang inaasahang 1 milyong trabahong malilikha ay makatutulong sa double-digit economic growth ng Pilipinas. Isa ang Luzon Economic Corridor sa mga paunahing proyekto ng Pilipinas, Amerika at Japan na layo mapaunlad ang infrastruktura, industriya ng semiconductors, logistics, clean energy at digital technology sa Luzon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal nang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon. Sa pamamagitan nito, inaasahang aabot sa 9 na milyong piso ang kita taon-taon habang nakakalikha ng mga bagong livelihood opportunities sa mga residente. Isinusulong ng programa ang matatag na banana fiber production sa Isabela Province sa pamamagitan ng pag-convert ng agricultural waste sa durable raw materials para sa textile use. Hihikayatin ng DOST ang mga magsasaka na suportahan ng banana farming para matiyak ang matatag na supply ng raw materials. Inaasahang makakapag-produce ang hub ng hanggang 40 kilos ng treated o spinnable fibers araw-araw na may tinatayang market value na 2,613 pesos and 88 centavos kada kilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage improvement project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue, lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Diso na magpapataas sa drainage capacity na aabot sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto, dangan lang at isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming naapektuhan sa tuwing bumabaha. Isa lamang nga ito sa ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan ay kasama ang paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa para maibsa ng problema sa baha. Positibo naman ang punong ekotibo na mararamdaman ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan. Palagyan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Ang metro pa daw at malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naka-alerto ang Philippine National Police o PNP kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao bunsod ng malakas na ulan. Sangayon sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., activated na ang lahat ng disaster response teams ng lahat ng regional at local police units habang nakatalaga na rin ang kinakailangang resources. Layo nitong alalayan ang mga apektadong residente at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Mahigpit ding makikipag-ugnayan ang mga pulis sa rescue at relief operations para iwasan ang casualties at yakin ang mabilis na pagresponde.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng malalakas na bagyo ang Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto, kaya't pinaghahanda na ang publiko sa mga posibleng epekto nito. Maaring mabuo ang malalakas na weather system sa pag-asanib ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot ng matitinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pag-aaral ng ahensya, umaabot umano sa 92% ang posibilidad ng ganitong kombinasyon ng mga weather pattern ayon kay Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, maaring lumala ang epekto ng habagat, partikular sa western section ng bansa, kapag sumabay ito sa simula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaring kaunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible namang maging malalakas ang mga ito na maaring magdala ng matinding ulan o malalakas na hangin o kaya ay pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang hangin.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng PAGASA na mabubuo ang tatlong low pressure area o LPA sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Posible umanong mabuo ang tatlong LPA sa pagitan ng Mayo 25 at

gawa ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice upang maka-develop ng mga rice variety na kaya pa rin mabuhay sa matinding tag-init bilang paghahanda sa inaasahang El Nino. Sa

0: Nain ng usapang agrikultura kay DA Field Rice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas, bukod sa mga drought-resistant variety ng palay, ay nakadevelop na rin sila ng early maturing variety ng palay na parehong drought-resistant at mas maaga ring maaani. Dagdag pa ni Manigbas na mahalaga pa rin ang pag-asagawa ng direct seeding o sabog tanim kaya sa pag-asagawa ng rice transplantation.
1: Ilang po dapat na tayo ang nag-transplant, dapat po din ay magsabog tanim dahil po yun, mas maaga nating nakapani ang ating mga palay kapag ka-direct seeding. So meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding. Kung kailang sila mga early maturing, meron din po sila katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagpiyot na kondisyon.
0: Si DA Field Rice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Handa ang mga bodega ng National Food Authority o NFA sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan at bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na matibay na idinesenyo ang kanilang mga infrastruktura. Sa kasalukuyan aniya, may 9 na araw na buffer stock ang NFA. Patuloy din ang ahensya sa pag-import at pagbili ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka.
4: Nakapalita po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
3: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang operasyon ng transmission system sa Luzon Grid habang nakaamba naman ang yellow alert status sa Visayas Grid. Sa panayam ng programang Boses kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, nananatili pa rin ang mga unplanned maintenance shutdown sa Visayas Grid. Dahilan para ilagay ang power grid sa yellow alert status mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, patuloy na nakaantabay ang NGCP sa lahat ng power grid sa bansa, partikular sa Visayas, kung may posibilidad na itaas ang sitwasyon sa red alert status.
5: Kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
0: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy patuloy na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mapatatag pa ang energy grid ng Pilipinas. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Siniguro ng Department of Energy na ginagawa na nila ang lahat ng makakaya upang mas mapatatag pa ang grid at mas mapabilis pa ang restoration at maprotektahan ng mga consumers, lalo na ngayong taginid. Aktibo kasi na nakikipag-ugnayan na ang Energy Department sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Inisyo na ang yellow alert kapag hindi na sapat ang power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Sa pinakahuling tala ng Department of Energy, pumalo na sa Visayas Grid sa 2,438 megawatts ang peak demand at nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity ng Visayas Grid. Siguro ng ahensya na patuloy sila nakatutok sa magiging sitwasyon ng nasabing grid sa Visayas. Nilinaw naman ng Energy Department na mababa lang ang reserbang kuryente sa ilalim ng yellow alert pero nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Time check, alas 11:19 ng umaga. Antabayan na ng iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mas pinalawak at mas pinalaking mga benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naging malaking tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinasana ng PhilHealth ang mas magagandang health benefit packages hindi lang sa maternity benefits kundi maging sa iba pang health coverages and services. Sa dalawang linggong pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos at PhilHealth CEO Edwin Mercado sa mga ospital, privado at pampubliko ay naramdaman na agad ang epekto ng expanded benefits ng PhilHealth kabilang na ang yakap. Sa Eastern Visayas naman, pinalawak pa ang financial support ng PhilHealth para sa mga people living with HIV and AIDS. Mula kasi sa dating 30,000 pesos na outpatient HIV/AIDS treatment package ay halos doble ang itinas nito na ngayon ay nasa 58,500 pesos na. Patuloy ang pagsisikap ng PhilHealth na ipaalam sa publiko ang mga bago at mas pinagandang benefit packages na maaaring magamit ng bawat Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Papalo sa migit 1,500 na recipients sa Northern Mindanao ang nakinabang sa mga libreng serbisyo dala ng Love for All Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Cagayan de Oro City nitong Martes. Sa pagbubukas ng Love for All Initiative, binigyan diin ni First Lady Liza na ang core mission na nasabing caravan ay ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan at maipadama ang totoong serbisyo publiko. Anya, dapat pa rin mabigyan prioridad ang mga tahimik na pangangailangan ng publiko na kadalasan ay naiisang tabi dahil sa kahirapan ng buhay. Nakiisa sa Love for All Initiative ang mga doktor at medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center, gayon din ang mga pribado at pampublikong sektor upang maserbisyuhan ang mga recipient ng Love for All program. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibinigay ay laboratory test, medical consultations at mga gamot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lubos ang pasasalamat ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa pagdadala ng Department of Health o DOH ng Puro Kalusugan Program sa kanilang syudad para mamonitor ang kalusugan ng kanilang mga residente, lalo na yung mga namamalagi pa rin sa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Mayor Baldo, malaking tulong na mismong ang gobyerno na ang naglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan nito sa mga residente, lalo sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Aabot sa 200 internally displaced families ang nakinabang sa ikinasang Puro Kalusugan Program ng DOH sa Kamalig, Albay.
8: Malaking tulong to doon sa salon ng ating mga kababayan para naman matingnan kung talaga bang healthy sila o kung may mga nararamdaman. Wala silang rason na hindi magpatsyakap kasi nilapit na ng gobyerno dito sa atin. Even yung salon, yung laboratory, nandiyan na. Eh, pwede nang i-avail nila kasi libre ito sa ating mga kababayan. 200 families. Then syempre, may mga taga-barangay na din.
3: Yan ang pahayag ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naka-alerto na ang Department of Health o DOH laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Kasunod ito ng pagdeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghihinalaang kaso at 88 na nasawi.

edukasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng international health regulations.

0: Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Official Gazette at Presidential Communications Office website. Accessible na muli sa publiko ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Information and Technology o DICT na na-access na muli ang website ng Presidential Communications Office o PCO at ang Official Gazette matapos na pansamantalang magka-abiriya kahapon. Ayon sa DICT na ibalik ang access sa dalawang website kaninang madaling araw matapos magsagawa ng assessment at restoration procedures ang kanilang technical teams. Gayunman, posible at manong makaranas ng mabagal na loading habang nagpapatuloy ang system optimization. Patuloy naman ang investigasyon ng National Computer Emergency Response Team o NCERT kabilang ang pagsusuri sa audit logs. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa PCO para matukoy kung ang downtime ay dulot ng maintenance, configuration update, intentional administrative actions at iba pang external causes. Mula sa DICT Plus sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Modernization reform ng Bureau of Customs ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinalakay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na reforma at modernization o yung modernization efforts ng Bureau of Customs sa isang roundtable discussion na inorganisa ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ni Commissioner Nepomuceno, ang full digital transformation, organizational restructuring at pagpapalakas ng stakeholder engagement sa BOC. Ipresente rin ng Customs ang Customs Processing System o yung CPS at paggamit ng advanced technologies upang mapabilis ang customs processes, mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at mapahusay ang operational efficiency. Tinalakay din ang planong pagtatatag ng top importers sa office, pagpapalakas ng maritime enforcement capabilities at iba pang structural reform sa customs operations. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagpapatuloy ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program upang higit na mapalakas ang trade facilitation at suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naipabatid na ni DILG Secretary John Wick Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay sa imbestigasyon sa Senate shooting incident. Una lang sinabi ni Remulla na walang malinaw na ebidensya na nagsasabing may nangyaring pag-atake sa Senado bagkus ay isang gun-related incident. Wala rin aniyang sapat ebidensya o pinal na konklusyon kung planado ang barilan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sinabi pa ni Remulla na wala pang direktiba na pinaabot si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa isinasagawang imbestigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ ang malalim na at malalim at patas na imbestigasyon sa nangyaring barilan sa Senado kamakailan. Formal lang i-turn over ng Philippine National Police sa DOJ ang mga record ng imbestigasyon sa insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ang kanilang panel of prosecutors ang investigation report mula sa pulisya. Sakop ng gagawing imbestigasyon ng DOJ ang mga pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Samantala, tukoy na ng DOJ ang mga individual na pananagutin matapos ang insidente, subalit tumangging pangalanan ang mga ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation hinggil sa nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Gatchalian, isa sa mga nakikita niyang dapat ayusin ay ang koordinasyon sa pagitan ng law enforcement units para maiwasan ang nangyaring insidente noong nakaraang linggo.
5: Importante yun. Malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. May reforms para natin maiwasan to. Kasi ngayon natin maulit to. Baka ngayon natin maulit to. Kasi nalang walang nasaklat. So the next step is how to prevent this. How to avoid such an incident. Better coordination with the enforcement units. Mahirap mag-commento ngayon without looking at the investigation. Just to be fair to both parties.
2: Ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Raffy Tulfo, iginit na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Mula Senado, narito ang balita mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Pinahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniti Tulfo na base sa mga lumalabas sa imbestigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubayan naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing imbestigasyon. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Raffy.
7: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, who is a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatama. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, though go deeply. Dapat impartial investigation, well, dapat kinakampihan, both sides investigahan.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Muling ipatatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Oronado Aplasca para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyo ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. Bukod kay Aplasca, kabilang sa mga tinukoy na posible shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomel Salazar Ledesma at the NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
8: We'll be inviting again in another date for General Aplasca to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
2: Ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan diin ni Senador Raffy Tulfo na hindi gagawin ng Senate Minority Bloc ang manakot para makarecruit ng mga kapwa senador na sumali sa kanilang panig at mapilitang muli ang mapalitang muli ang Senate leadership. Ayon kay Tulfo, sa ngayon ay wala namang anumang pagkatangka na magkudeta mula sa kanilang panig, bagay na hindi rin naman natalakay sa kanilang pulong. Gid ni Senador Raffy na ang tinutukan nila sa kanilang pulong ay ang mga pag-aaral kaugnay ng gagawing paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
7: Hindi namin gagawin yun. Never, nisa sa amin, hindi gumawa ng ganun. We will not do that. Why would we? Eh, kaya ako nakuha yung public services na ibigay sa akin dahil nasa majority ako. Ngayon nasa minority ako, it's okay. Na yun ang punta naman sa majority. Ganun naman talaga yung laro eh. So, nirespeto ko yan. Para sa akin, okay na okay.
0: Yan ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: May nakuha ng impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isinasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon. Samantala, nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Naniniwala si Attorney Cristina Conti na mas makabubuti pa kung sumuko na lang si Senador

0: Ang bubuong lupa.
1: Orbi, Wapa Health. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang...

0: merge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
2: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
0: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
0: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 6.9 million pesos na halaga ng cash relief assistance sa PUJ at tricycle drivers sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa mahigit 6.7 na milyong piso ang halaga ng cash for aid o fuel subsidy na naibahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga drivers ng pampasadang tricycles at jeepneys sa Kalinga. Ayon kay Team Leader Lord na Lumiwa ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga, ito ay kinabibilangan ng 670,000 pesos na naibigay sa PUJ drivers sa buong Kalinga, 220,000 pesos sa tricycle drivers sa bayan ng Rizal, 315,000 pesos sa tricycle drivers sa bayan ng Pinokpok at mahigit 5.7 million pesos na naibahagi naman sa tricycle drivers sa lungsod ng Tabuk. Samantala, hindi pa rito nagtatapos ang pamamahagi ng cash for aid ng DSWD dahil sa araw ng bukas, 21 ng Mayo, ay magkakaroon ng batch 2 ng payout sa drivers ng public utility jeepneys kung saan halagang 140,000 pesos naman ang kabuang halaga ng ipapamahagi sa 28 target benefits.

0: beneficiaries. Matatandang ang pamamahagi ng cash relief assistance of fuel subsidy ng TSWD ay bilang pagtupad sa kautusan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtugon sa agarang pangangailangan ng PUV at tricycle drivers na labis na naapektuhan ng energy crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Puna tayo ng Radyo Pilipinas Bontok, may balitang hatid si Apollo Padaen. Department of Energy nag-asagawa ng Energy Efficiency and Conservation Orientation Seminar sa Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsasagawa ang Department of Energy o DOE ng tatlong araw na seminar tungkol sa energy efficiency at conservation mula sa Martes hanggang Huwebes dito sa Bontok. Ayon kay DOE Senior Science Research Specialist Daphne F. Del Mundo, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay sasailalim sa energy audit, lalo na ang mga lokal na pamahalaan na may accounting office. Sa mga national offices naman ay sa central office isasagawa ang auditing ng kanilang energy consumption. Dagdag pa niya, ang mga tanggapan na makakapagtatalan ng 10% tipid sa konsumo ng kuryente sa loob ng isang taon ay maaari makikinabang sa kanilang performance-based bonus. Samantala, sinabi ni Provincial Government Energy Conservation Committee Chairperson Gary Pugas na mahigpit ding pinapatupad ng pamalaang panlalawigan ang kanilang energy conservation measures. Tinalakay rin sa unang araw ng seminar ang Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act, kabilang ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente, carpooling, paggamit ng sleep mode ng computer, paggamit ng solar energy at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Book Ani Summer Reading Camp ng LGU Bani, Pangasinan. Nagpalakas ng reading skills ng mga bata sa kanilang bayan. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Bani, Pangasinan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga paaralan at volunteers ang pagpapatupad ng Summer Reading Camp na Book Ani upang matulungan ang mga batang nahihirapan sa pagbabasa. Tinatayang 180 mag-aaral mula sa iba't ibang barangay ang sumailalim sa 5 linggong tutorial sessions na nakatuon sa pagpapalakas ng reading skills at komprehensyon. Ayon kay Bani Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, inilunsad ang programa bilang tugon sa mga mag-aaral na kinakailangan pa ng dagdag na gabay sa pagbabasa. Nakatuwang din ang lokal na pamahalaan sa programa ang 9 na paaralan sa bayan, gayon din ang 40 volunteer teachers na nagsilbing tutors ng mga mag-aaral sa buong 5 linggong reading camp. Kasabay ng pagtatapos ng programa, kinilala ng Vice Alcalde ang naging pagbabago ng mga kalahok, partikular ang pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa pagbabasa at aktibong pakikilahok. Dagdag pa ni Yamamoto, magsisilbi ng suporta ang Book Ani sa pagpapatupad ng aral program ng Department of Education. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy ang programa upang higit mang mapalakas hindi lamang ang kakayahang magbasa, kundi maging ang pag-unawa o comprehension ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Southern Tagalog, karagdagang 13 million pesos na education fund ilalaan sa mga katutubong mangyan sa lalawigan ng Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Maglalaan ng karagdagang 13 milyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIP ng mga katutubong mangyan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang Zero Illiteracy and Innumeracy Program ng pamahalaan ay naglalayong maturuan ng mga katutubong mangyan na makabasa at makasulat. Sa kasalukuyan, may nasa 2,000 katutubong mangyan ang nakapagtapos ng programa. Samantala, ang idadagdag na pondo ay ilaan para sa mga karagdagang para teachers, kagamitan at iba pang pangangailangan upang mas maayos na maisagawa ang programa na magsisimula ngayong buwan ng Hunyo. Tiniyak ni Governor Bonz Dolor na sa edukasyon, dapat ay walang maiiwan kahit na ang nasa sektor ng IPs o Indigenous People. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mga balita naman mula sa Visayas, 11 competitors ng TESDA Eastern Samar kabilang sa 2026 Regional Skills Competition sa Tacloban City. Magbabalita si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na nakikipagkompetensya ang 11 delegado ng TESDA Eastern Samar sa 2026 World Skills Philippines Regional Skills Competition na ginaganap sa Tacloban City mula Mayo 19 hanggang 21. Pinangungunahan ni TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang delegasyon ng lalawigan, kabilang sa mga kalahok sina Aikin Ralph Salazar sa welding, Angeline Lalosa sa bakery, Lorna Lian sa cooking, at Rainier Basehan sa restaurant service. Lumalahok din sina Jomari Lian sa carpentry, Jomari Lopeña sa electrical installation, Aljun Achay sa plumbing and heating, at Jonathan Abog sa wall and floor tiling. Samantala sina Gwen Montes at Reynald Valdinor ay kalahok sa landscape gardening, habang si Mark Paul Borja naman ay nakikipagkompetensya sa web technologies. Ayon sa TESDA Eastern Samar, ang mga delegado ay nagwagi sa World Skills Eastern Samar na ginanap sa Balanghiga noong Marso ngayong taon. Layunin ang kompetisyon na mahasa ang kakayahan ng kabataan sa technical at vocational skills at ma-

0: ko. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magkakaroon ng direktang serbisyo mula sa lokal na pamahalaan ang mga residente ng iba't ibang barangay sa Kalbayo City, Samar sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng serbisyo caravan na isasagawa mula June 2 to 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Raymond Uy ang coordination meeting upang matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid ang healthcare services, civil registry assistance, agricultural support at social welfare programs para sa mga barangay ng Himalandrog, Olera, Mabini at Pinamurutan. Nagtulungan ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga partner agencies sa pagpaplano upang mas mapabilis at mapalawak ang pag-abot ng serbisyo publiko sa mga residente. Sa pamamagitan ng serbisyo caravan, mas nailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa komunidad, lalo na sa mga barangay na limitado ang access sa mahalagang programa at tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dumako na tayo sa Mindanao, mahigit 4.95 million pesos na halaga ng shared service facilities para sa sustainable waste management ng isang barangay sa Butuan City, inihandog ng DTI Agusan del Norte. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Natanggap na ng pamunuan ng Barangay Libertad, Butuan City ang apat na machine para sa profitable waste processing solutions mula sa DTI Agusan del Norte Provincial Office sa ilalim ng programang SSF o Shared Service Facilities. Kasunod ng turnover ceremony ay ininspeksyon ng SSF team ang inihandog na isang unit ng multi-purpose shredder, bottle and glass crusher, high-speed concrete mixer at isa ring unit ng hydraulic press, brick and paver machine. Ang mga ito ay may kabuang halaga na 4,955,000 pesos. Isinakatuparan ito ng DTI Agusan del Norte bilang pagpapakita ng suporta sa pamunuan ng Barangay Libertad sa kanilang hangarin na mapakinabangan ang mga nagkalat na plastic na basura at magsilbing livelihood opportunities ang recycling at waste management. Nagsagawa rin ng training ang DTI para malaman ng mga recipient ang tamang paraan ng pag-operate ng machine na makakagawa ng matibay na eco bricks at eco paver. Inaasahan ng ahensya na makakainganyo ito sa komunidad na makita ang basura ay hindi problema kundi oportunidad para magkaroon ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Hingoog. May balita si Noel Calonia. Young Farmers Challenge Startup Component bukas na para sa pre-registration.
1: Radyo Pilipinas,

0: Agriculture Pilipinas report.
1: Nanawagan ng Hingog City Agriculture Office sa mga kabataan na ang Young Farmers Challenge Season 6 Startup Component ay bukas ito para sa pre-registration o sa mga kwalipikado. Kinakailangan nasa 18 to 30 years old at handang mag-agribusiness na pwede nilang magiging livelihood program. Matutulungan nila ang ating agrikultura na mapaunlad para magkaroon ito ng food security sa susunod pang henerasyon, at ang registration ay matatapos ito sa Mayo 30 sa taong kasalukuyan. Bumisita lamang sa kanilang tanggapan para sa karagdagang informasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalaking tarsier sa Lanao del Sur, pinakawalan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office. Si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas Marawi para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isang lalaking tarsier na natagpuan ng mga residente ng Barangay Dilagan sa Bayan ng Marugong Lanao del Sur ang matagumpay na pinalayan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office of Pindrio, Lanao del Sur. Ayon sa ulat, unang namataan ang naturang tarsier sa loob ng Piapayungan Mountain Range malapit sa vicinity ng National Greening Program Rehabilitation Site. Matapos itong makita agad na itinurn over ang hayop kay Barangay Chairman Imran Benito na siya naman nakipag-ugnayan sa Pindrio, Lanao del Sur para sa wastong wildlife assessment and rescue. Sinabi ni Pindrio Asmari Labaw na ang pagkakasalba sa tarsier ay lalo pang nagpapatibay sa panawagan para sa pagtatayo ng isang wildlife rescue center sa lalayuan. Dagdag pa ni Labaw, ang pagkakatukla sa naturang hayop ay nagpapatunay sa kahalagan ng deklarasyon sa Piapayungan Mountain Range bilang Protected Nature Landscape o Land Conservation Area upang maprotektahan ang iba't ibang uri ng hayop laban sa patuloy na pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng kanilang tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Sa atin pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Blogger with a V as in victory, napoy blogger as in B as in boy. Unya, lain-lain doon na parehan na sila nga mag-broadcast mugamit sa social media nga napay mga influencers, content creators. Daghan silang lain-lainan, but ang common yung kayo nga vlogger. Mga vlogger ni sila. Unya, kuhan kayo, enlightening ka itong atong exchange. Uba nila, may tungod sa nigamit na mangunta social media. Sa una, sa karaan nga Bantay Radio, traditional man itong radio lang. Dili makita, madungog lang ang tingog sa mga broadcaster. Apan karon, nining ato ang gihimo, kombinasyon na ni sa social media ug sa traditional media. That's why, nindot kayo nga daghantang nakatunan may tungod sa paggamit sa social media. Unya, kining mga vloggers, nikatap man ni ron sa kuan, Attorney Nico, kanang ato sa tingali daan nga ikuan, i-mention ang ato mga vloggers, kinsa ito, dito gahapon, sila Hydol, Hydol Food Trip.
1: Daghan ubay-ubay dito, Sir John, no? Daghan kita ang mga vloggers.
0: Nga mga kuan, mga barkada ni Fred. Kinis Fred ay hilom-hilom lang ni daghan kay ning amigo nga mga content creators. Kinintig andam sa atong mga balita si Fred, no, atong ka katimbang sa nagkalain-lain nga mga gimbuhaton dinhi sa Bantay Radio, sa Lacto Puffy ug sa ASI Laboratories. At ni nga tagag maayong daghang credit si Fred
1: Litihio.
0: Fred, shout out. Samot kang kasikatan ni Attorney, kaning mga vlogger, doon na ba'y balaod nga nag-govern sa kalihukan nini? Or better still, content creator, naabay mga balaod? Or govern rin siya sa balaod gihapon sa mga sama na to nga diha sa traditional media? Unya, usahay o matagkaroon ng unya, susceptible sa kanang kaso nga libel.
1: Okay, kanimanggong ato asang ikaw, ano? So ato sa nang differentiate, Sir Jun. So natay mga association or mga laws nga with respect to broadcasting.
0: Okay.
1: Unya, ang kaning mga content creators as of now, wala pa yun sila hard set nga rule or hard set nga law that is focused towards them. So karon medyo ang ato ang content space, no? Atong content creation nga space, medyo free-flowing siya.
0: Free-flowing pa.
1: So, wala pa d'yo gaingon nga a content creator is defined as this one or kanang mga ingana. Pero, kung sa Sir John hinoon, although they are free in so far as the definition or the space is concerned, nagya po yung mga balaod nga applicable sa ilaha.
0: Covered gyapon sila kay, kay they are also, like us, communicating to a great number of people to the public, to mo nang gitawag mass communication. You communicate to the masses. So govern gyapon sila sa kanang mga dili paggamit og foul language, kanang dili, labi na kay mo pakita man sad sila og mga video, dili malaswa ng mga video. Inguna na.
1: Pero nasa na ikaw answer yun, ha? Kay lahi manggod nang moingon ta o kanang sa digital space, no? Kaning in the international sense, ang kaning ato ang balaod sa digital space, medyo evolving pa, no? So, what mga media sites, no? Sama sa Facebook, sa kanang Twitter, Instagram, o sa kaning X naman ang Twitter ron, X.
0: Kini mga platform.
1: Mga platform, no?
0: Instagram, IG, TikTok.
1: TikTok, no? What they do is they have kanang intrinsic nga laws, no? Unsay pasabot nako ana, mga community guidelines, no? If na sense gani sa kaning community or kaning AI nila nga optimizer, ma sense nila nga uy murag ni sipyat man ni sa community guidelines, automatic din na sila mo intervene, no?
0: Kuna, so kuna usa na sa mga safeguards nila,
1: safeguards, yes,
0: apil na sa kanang gitawag nila algorithm.
1: Sa algorithm. So most na, Sir Jun, nga despite there being no kanang definite law in so far as content creators is concerned, ang community sa international sense naghimo na og balaod sa ilaha.
0: They are policing their own ranks.
1: Yes.
0: So, ilang gidisiplina ang ilang mga subscribers, ilang mga followers.
1: Mm. Ang challenge lang yun, ana, Sir Juno, kay kanimanggong, ato lang ning i-deepen gamay atong discussion, bahin sa kaning opinion versus fact.
0: Ah, kana.
1: Opinion versus fact. Yeah. Labi na kaning atong mga content creators, if daghan kay slag mga followings, they run the risk, no? Of misconstruing certain opinions as facts.
0: Mauna.
1: So, monang medyo usahay mo sa siguro ng resulta sa itong nasa drone nga medyo divided.
0: No? Usahay ma-puli-puli, ma-interchange nila. Oh. Kay, bisan sa karaan nga pang-broadcast sa radio, Attorney Miko, gi-differentiate magina na ito. Doon na magi-distinction sa unsay balita, o unsay opinion o komentaryo. Ang balita is reported as they happen based on facts. Unsay 5 W's and 1 H. What, why, where, when, og how. So, mauna, dili ni mo pakapinan, di ni mo pakuangan kung nag-report kag balita. On the other hand, kanang opinion, kaugaling una, nga una-una sa komentarista.

0: comment on that later on. Dili kay sa pagbalita nimo imong komentaryohan dayon. Mayon ni nga gisugda na ang example. Sugda na sa Senado ang paghusay sa impeachment case batok ni VP Sara. Dapig ra ba kayo ni mga senador? Opinion na ito mo ha. Katong so, gisugdan, balita ito niyong kagisug, umusugda na ang impeachment trial. Pero muingon kang, dapig ra ba kayo ni mga senador ni VP Sara? Komentaryo naman ito, dili na dapat ni mong isagol.
1: Sakto dyan na, Sir John. So, kita man sad good, isip mga viewers, no? Usahay ma misconstrue nato ang asa jud ang facts ug asa jud ang opinions. So mo nang usahay nga there might be some implications nga uy murag kanang mao dayon din ni hitabo bisag mo na daytoy opinion, no? So sa opinion sa katong specific content creator.
0: So kinahanglan nga kinahanglan atong edukahon ang atong mga atong audience, no? Ang mga viewers, ang mga listeners, kinala maedukar sila kay aron dili ang tumong mangod sa media nga makahimo tag amuhatag tag unsay husto, so that with those nga ilahang madungog or makita, they can make informed decisions sa ilang kinabuhi.
1: Sakto dyan na sa dyan, no? So ang kuhan dyan na to is that we need to inform, we need to kanang have a proper discourse siguro para sa nang labi na sa to ang programang ang balaod ug ang katawhan, Sir Jun, nga we have discourse nga naay relation sa law ug its interpretation.
0: Mao man gud ni ang atong ang advocacy nining atong programa nga bisan ginagmay lang maka tampo ta ba alang sa kasayuran sa publiko may tungod sa balaod.
1: Sakto, Sir John. Yeah. Nindot sad kay na kay the way we do our program sad kay moingon tag na school of thought ang kani, nasa school of thought ang kani. So asa man ta mo decide, no?
0: Ang mga magbabalaod ron, na busy lang tingali sila ining impeachment, nyang uban pod na busy pod pag susi og kanus aman mapadayon ang investigation may tungod sa ano maloso nga mga flood control projects nga dagko kayong kwarta ang na-usi atong buhis na busy, pero daghan kayong gareklamo wa gani ni mag agad og partido, Attorney Mico. Daghan nagreklamo congressman, senators, and the other public officials may tungod ni ining gitawag og fake news. Kana bang balita or article nga dili tinuod apan gi-publish.
1: Sakto.
0: Naadiha, na mabasa, makita na to. Dunay mga paningkamot maghimo kuno sila balaod to curb aron mahunong na ning mga fake news.
1: Mausad na ako ang panawagan unta, Sir John, no? Nga kanang maklaro lang jud ning fake news kay subject manggod kanig ilis-ilisan ang kuan labi na sa panahon karon nga nanay artificial intelligence, kaning AI,

0: No? Kaya mura na yung tinuod.
1: Mura na yung tinuod nga. Natoy kas ang nakita nato sa AI nga garisling na jud daw ang kaning usa nato ka senador no nga nadagma. So mamahog siya kanang dangerous kay siya sa ato ang community labi na if di siya ma-identified as AI or di siya ma-identify as proper nga news. So mo jud nay dapat jud nato alihukon.
0: Misleading man gud kaayo. And kanang kami sa una attorney Miko magilty mi kon makabalita mi og sayop. Gitawag nag-blunder, no? Nga, na, kanang, sa Tagalog pa, nakuryente, panalitan mo ingon nga, for example, doon ay nadisgrasya ng sakyanan, bangga, unya, patay yun ang pito kapasahero. Unya, ang tinuo di ay, igo la sila nga na-injured, huwag yun mamatay. So, unang ingon, imo magipatay itong mga pasahero nga injured man to, aman mamatay. So, kanang ingon ana, kuana, makauuaw na para sa para sa Osaka Media practitioner worthy salt.
1: Ya kanisang kaninga misinformation manggood, kay dako kaninga problema jud, no? Daghan kayo tao, mga kaigsoonan natong action based on false information, on fake news. Nya usahay kanisad, yung mga fake news hinunta, agresibo na kayta sa itong baruganan, pagtanaw day nga to ay, di day maode ay.
0: Sayop
1: day. Sayop di ay.
0: Oh. Inigahuman, i-ignore na lang, dili na lang mag-isgot, but the damage has been done.
1: Yes.
0: So, tingalig, naanay, nakatuo, ando, niya, wala nakapaminaw, pagbakwi ni mo, ando. So, kinahanglan lagi nga, mabito ng dunay ethical standards. Dunay ethical standards sa journalism o sa broadcasting.
1: When so far as news reporting is concerned, so kani magong ato ang content creation nga space, no? Not necessarily news lang alone.
0: Nasad ni
1: entertainment.
0: For example, katong mga vlogger, kasagaran na to mga food vloggers, kanang ang ilang niche, ang ilang target audience, kining mga mahiligon sa lain-laing mga pagkaon, no? Lain-lain nga mga butahe, kunya sa lain-lain nga mga lugar. Now, mo bito tong at one time gahapon akong gi-example nga bisag unsa pay imong content basta kinahanglan nga do na ginay kamatuoran because if we promote, we advertise, there should be truth in advertising.
1: Sakto dyan, no, sir John.
0: Panalitan, mag-post ka diha, ha? O ako mag-ingon nga naan eh. Mag-post ka diha, nindot kayo nga, na bagong restaurant sa, for example, diri sa Tuburan. Ang nanag-iya ini, kini si Kinon Sinisa. Bag-o ko nun yung nakadaog o gluto, niya nag-open o lamian kayong restaurant. Kung nakad, na ay picture sa fasad, sa restaurant, nindot kayong purma, niya siya, maoni so far, ingon din ang vlogger, panalitan, so far maoni labing nindot ng restaurant, labing lami og mga putahe, niya limpyo kaayo. Pero, inig-adto na dito sa mga katong na-attract ba sa iyang vlog? Purti man yung ugawa. Kay Skinon, wa, di ay siya magswildo og janitor. Nagtipid sa day siya. So, ingon na ba? What night truth ang advertising and that affects the credibility of the vlogger.
1: Sakto sa na. So, let's put it also on a more kanang nationwide context. Yun, okay. No? Kaning labi na sa itong mainit kayo na itong diskusyon bahin sa president o sa vice president na itong impeachment. What if di ay nga na yung mga content creators or nga kuan nga nagpalatag silang opinion nga to kakabauta that is not legally correct.
0: Kana lang nga kuan kani mo affect gini kana mo ingon nga pabor gini si Vice President Sara kay kanang majority 12 sa tanan nga mga justices sa Supreme Court tinudlo na sa iyahang papa kato ni Presidente Digong. As if nga imo nang
1: gi-judge, no?
0: Gi-prejudge ang mga justices sa Supreme Court nga bias sila. Kay tinudlo sila ni kanhi Presidente Digong, sumulaban gin sila.
1: And what will that cause, no? That will cause kanang unrest o kaning unsitaw.
0: Mawagtangan o pagsalig ang mga tao sa atong mga institusyon. Labi pa sa Supreme Court, which is the highest court of the land.
1: So, mawasan na nga dangerous sad kay na siya nga ingana nga if we allow this to remain unregulated,
0: unchecked.
1: Oh. Unchecked no nya. Ang ato lang sad para sa dugang information sa tong mga kabantay, ang kaning ato ang content creative nga space no. Usab atong balikon naa siya sa specific guidelines no, nasa mga community guidelines nga dapat nila sundon, intrinsic ni siya, so nay lahi-lahi nga guidelines ang Facebook, ang kaning Instagram, ang kaning TikTok.
0: Oh.
1: Pero in so far as our law is concerned, no, kaning atong balaod sa Pilipinas, wa pa jud tay ingon hard set nga definition.
0: Wala pa, no. No?
1: Wala sila'y recognized benefits or wala sila'y recognized nga mga limitations, so to speak.
0: Hinaut unta na nay mapanday nga balaod na may daghang mga batan-on ron diha sa Kongreso, una kana sila'y mag-research ug unsay maayo, pagpatabang sila sa mga computer savvy, kaya mga suhito kaya sa computer, kung unsay mga trends, magpatabang ba sila sa mga kaning naanagid manginabuhi bitaw sa social media, kaya suhito kaya na sila.
1: Sakto, sakto. Nya, ato lang sa dining i-share sa insofar sa itong mga kaigsunan, no? Nga mga kabantay, nga content creators, ato lang sa dining i-share, Sir Jun, no? Natay kaning

0: accusations nga that is done through an online means.
1: Mao na, kana nakahimo kag krimen, nakalapas ka sa balaod, nakabuhat kag krimen by the use of
0: online.
1: Kining cyberspace, kining World Wide Web.
0: Nasa tayo sa kalain nga balaod, Sir John, nga kaning Data Privacy Act of 2012, RA 10173.
1: No? Wala malibog sila nga nung i-blur ang naong sa mga... Sa una, dili man i-blur ang naong i-
0: post man nitso.
1: Post man na nga. Kani, hinoon, i-qualify nga suspect. No. Apan karon violation na nasa Data Privacy Act. Kana mga bata, ipakita ang naong.
0: Ditso da yun, no? So that's why i-kuan din siya sa... i-flag din siya sa Facebook, no? Kanang eksama na to sa Facebook nga i-kuan din siya, no? Kani mga fake accusations plus pa yun, the publication of private addresses or information, no? Morning Data Privacy Act.
1: I-publish ni mo ang address bisan og do na to si right to privacy, nga di unta may bawa niyang address, may bawa nila noon.
0: Nya ang kani sa ding usa ka balaod, Sir John, nga very very relevant, no? Sa anong mga content creators nga endorsers, no? Kaning Consumer Act of the Philippines, no?
1: Okay.
0: Kaning Consumer Act of the Philippines, manggod, it regulates kaning false advertising, deceptive marketing, og misleading nga product claims,
1: no? Mauna na.
0: So, kung panalitan sama sa atong example ganina, Sir John, no, nga nay restaurant nga nindot daw ka istanan, limpyo daw kaayo.
1: Pirti ray bati ag sudan.
0: Pirti ray bati ag sudan.
1: Limpyo lang sa pasad pero sa sud hugaw.
0: Hugaw. So kay ana, unya they use that as a means for advertising if it is distinguished, if it is identified, no, to be false advertising, then liable sad sila sa Consumer Act of the Philippines.
1: Naanay mga silot, Attorney Miko?
0: Yes, naanis tayo mga silot. Ito lang siguring hisgutan sa on a deeper note kani Consumer Act of the Philippines kay daghan.
1: Sige, sige.
0: Kani provisions.
1: Sige. Okay. Bueno. Mupadayon ta sunahan apan sa ikaduhan nga segment sa atong tulumanon, maghisgota og bahin sa libel.
0: Pidig sa libel. Hisgotag libel.
1: Hisgota na to bahin sa libel. Ang karaan nga libel, murag ang one count, gismail ang piyansa, but maubak hagihapon ron. But kung cyber libel, 15.
0: Mas taas.
1: Ato tingali ng i-distinguish o atong kung anong nga naman nga, mas mahal man ang piyansa, pananglitan na cyber libel ka, mas mahal, kaysa katong libel lang nga diha sa traditional media. Apan kana, human lang sa mga pahinomdom.
2: Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient, sustainability, and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Dahil sa pabago-bagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
3: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
4: At untag na 31 minutos na humanulabay ang alas 12 sa kauntuhon. Naminaw o nagtanaw ka sa tulunganon ang balaod ug ang katawhan pinagi sa Facebook Live ug ingon man sa YouTube channel nato nga Bantay Radio Cebu. Unya nadungog buta at the same time sa 98.1 FM DYPS BT Radio Tuburan, 107.3 Real Radio Toledo City, sa 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan Toledo City og sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Attorney Mico, padayon na ta sa ikaduhang segment sa atong tulumanan.
5: Yes Sir June.
4: Okay, muhisgo ta may tungod sa libel og cyber libel. Oh, naay duha na ka klaseng libel ron. Sa una, libel ra kay dili pa man tuuso ang social media. Karon nga nauso na ning kuan, nauso na ning social media, doon na po'y cyber libel. O sa to'y balaod, Cyber Security Act?
5: Cyber Security Act lahi ito. Data Privacy Protection Act. Oh.
4: Data Privacy Protection Act. Mm. Unya, na ay cyber libel.
5: Na'y si cyber libel. Mm. Pero kaning balaod sa cyber libel, Sir Jun, mo ni siyang gitawag nga cyber crime. Mo si Gernag
4: ipangita. Cyber crime
5: Prevention Act of 2012.
4: Usala na sa mga crimes using the cyberspace. Kaya may mo masad, trafficking.
5: Naasad. Mga cyber content related offenses man na siya. So daghan ni sila classifications, no? Murag taas-taas yun yung discussion.
4: Taas-taas. Ato lang tingaling i-shortcut. Limited to katong
5: cyber libel.
4: Significant lang kayo.
5: Sa cyber libel. In relation sa itong mga kaigsuunan nga mga content creators.
4: Okay.
5: So ang kaning cyber libel, Sir June, kay essentially it's the commission of libel through the means of a computer system.
4: Ah.
5: Or any means nga kanang ma-device in the future sama sa cellphone, no? Pwede yung cellphone. Now, ang kanimagong libel by its definition, para lang sa dugang kasayuran sa itong mga kabantay, a libel is a public

0: yun niya nga to ang revised penal code. But by its definition, balik lang ta, a libel is a public and malicious imputation of a crime, vice, or defect, whether real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance, no? Tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a person, or blacken the memory of one who is dead. So taas siya.
1: Oh, kuan ha? Dishonor,
0: discredit, or contempt.
1: Sa ito pa, pakauaw yun.
0: Pakauaw.
1: Oh, pakauaw.
0: So, taas man dito siya, Sir John, ato lang itong isimplify.
1: Sige.
0: No? Kung naiusa ka katao, no, nga naghimo og public og kanang sa iyahang intentions, no, nga ikadaot sa usa ka tawo to cause dishonor, discredit, or moto ikauaw sa kaning tawhana, and they did so with such malicious intent, mahug ni siya og crime of libel.
1: Kanang malice or sao na pag-prove, attorney?
0: It is presumed, no?
1: Presumed.
0: Malice is deemed presumed sa kaning imputation.
1: Malicious na ikaw nga gipasanginlan mo yung prove nga dili.
0: So, natay ko nga ni every defamatory imputation is presumed to be malicious even if true, no? If no good intention or justifiable motive for making it known is shown, no?
1: Sa ato pa, ug muingon ko nga ikaw, congressman, nangawat ka. Nag-impute ko niya crime. Nangawat. Bisag tinood pa, posibleng malibel ko.
0: Posible. Posible. So, mo nang careful yun kaya nga itong mga radio broadcasters as well as our content creators insofar as navigating this imputation.
1: Matngunan yun na ito.
0: Kanilang mga exceptions nini kanang sama sa tong example ni mo ganina, Sir John, nga private kung panalitan
1: usara ka tawa
0: kung kitara o nagstorya ta
1: nagmarites lang
0: ta. And to another in performance of any legal, moral, or social duty. So unsay pasabot ana kanang pananglitan sa tong session sa Congress. Example lang na siya kung dahil mga malicious imputations that is stated in line of Congress, but it was done so because of their duty to investigate, then dili siya mahulog nga punishable under libel.
1: So dili sila liable for libel sa ingon ana nga circumstance.
0: Now, kani sad importante nga exception sad para mahibaw-an sad sa itong mga kabantay, no? Kaning exception number 2, which is a fair and true report made in good faith without

0: any comments or remarks, no, of any judicial, legislative, or other official proceedings which are not confidential in nature. No?
1: Exception, eh?
0: Exceptions, yeah. So, essentially, a fair and true report made in good faith without comments or remarks. So, unsay pasabot ni Ana, kung maghimo ta og mga news articles, no, or news reports.
1: Lang. Oh, fair, fair nga reporting.
0: Mm, maghimo ta news reports. Or any, napaikakuan po dyan eh, oh, or any statement, report, or speech delivered in said proceedings nga ka ng public. So, kung panalita na kay statement nga to, nag-public speaking ka, o niya na ay nadakpan nga, uy, kuan maday ni siya, no? Igo ra siya ni report, no? Ang kaning ato ang media man, or ang kaning atong content creator, cannot be liable based on the report of that person's statement, no?
1: Okay.
0: So, mahug na siya, di man ni siya the right term, no? But, matod sa ato ang kabantay fiel, ang iyang gamit ko noon ni hearsay.
1: Hearsay.
0: Pero, sa legal context, ha, mga kaigsunan na itong mga bantay, di dyan na siya matawag nga hearsay. Lahi na siya ang definition sa hearsay sa mata sa balaod.
1: Okay. So, kana, exempted from liability gapon siya?
0: Yes. So, ato lang balikon mga kabantay, dili mo as a means of exception, if there is, number one, di mo mahugog liable sa libel, kasong libel, if it was done through a private communication and it is a fair and true report made in good faith. No?
1: O ganang moingon lang kag, wa ka mo impute o crime niya. Pero tungkol kaya naglagot ka, niya, public, gamit kag cyberspace, gamit kag internet, gamit ang microphone. Unya moingon lang ka nga, baga gina siyag naong dili na libel.
0: Depende sa konteksto, no? Kay kani magong
1: kaya wa magkani impute o crime niya.
0: Dili sad. Kay ang kuan magud ana Sir Jun, kay kung ingon kag di not necessarily a crime. Atong timanaan ang libel banggood is of imputation of a crime, vice, defect, or any act or omission, condition, or status, no? Status that tends to cause dishonor or discredit.
1: Murag ka to, status to.
0: Status
1: yung,
0: to,
1: status to siyang naong nga baga. May pagiging na ako, nipis kag naong.
0: Awa siya, mga kaso. Hindi nalang mukha. So, kayo, ano ka ba? Buutan day kayo, Jude, no?
1: Okay. Padayod na ito ni Mix.
0: So, muna siya. So, ang common sad nga misconception, Sir Jun, kasagaran sa itong magkaigsunan, moingon nga, oh, nanong mag-libel man ka nako nga, wa mo ko'y gibuhat nga krimen. Ang para lang sad sa tarong understanding, no, sa itong mga kaigsunan, libel doesn't necessarily stop sa kaning crime, no, imputation of a crime, no, pagpasangil nga nakasa ning tawhana nakabuhat og krimen, usar na. So moingon tag defect, no, vice or defect, kanang defect real or imaginary. Kanang defect real or imaginary, mo nang mahug nga baga kag naon. Mga ra siya masulod.
2: Aray ko.
0: Agoy. So kaning ato mga kaigsoonan, mga kabantay nga nga sigig pang marites. Nga sigig ingon nga baga kay siya naong ati. Kaya may anak nga o, statement.
1: Mo comment ka diha sa social media.
0: Mo comment ka sa social media, kuya, sad. No? Kay kung mo comment, bantayan sa din na natong comment, Sir Jun. No? Kay kanimang gong, say for example,
1: dili lang ang content creator mo'y kuya o kundi lihasta sa mga
0: ning comment. So kung panalitan na yung content creator nga to nga kanang naasa yung mga public and malicious statements, no, against a certain person, human ang mga comment section sad.
1: Grabe.
0: Nagrabe sad, nagpalabi. Tendency sa daana, Sir John, kay it's also a public and malicious statement, posibly sang madamay sila sa kaso.
1: Kung mutanaw ko ining mga highly charged nga mga post, one way or the other, whether pabor diri sa administrasyon or pabor sa mga Duterte, ang mga mag-comment, I think they are troll, kay kasagaran ko anman kanang gilak man nila ilang profile. Pero grabe kayo og mga kuhan, bagga kay kag naong kanang hingwarta kay ka, mga ingon anak ba? Nga, pakauaw na yun. Pero, I don't know.

0: level.
1: So ato lang ning ato lang i-define no ang kaning elements manggood sa libel nga katong karaan nga RPC no atong revised penal code is number one, there must be a defamatory imputation.
0: Okay,
1: what say pasabot na to ana nga naay makakos o makakos siya og pagkauwaw no. And then ikaduha ang kaning element of publication no, it must be communicated, printed or broadcast no.

0: nga Marukoy sad kayo nga mga mga libel, mga tigbuhat og libel, no? Ilang iingon nga, ah, no, ako'y nadunggan nga congressman sa kaning kaning Bukira or kaning distriktuha, ngayana. Pero, wa'y yun niya gi-directly implicate. Kasagaran manggod sa itong mga kaigsuran, ma-confuse nga. Say, for example, nga, uy, na ako'y ka nang nailhan nga neighbor na to, ha? Pero di ko maingon og pangan. Pero neighbor na to, nga nasa kabilang, nasa sunod nga barangay, sunod nga street, nga ang color sa balay puwa, ang color sa kuan green.
1: Wa ni mohingan li, pero murag maklaro na.
0: Maklaro na. Kasagaran sa moingon ana, ang ilang dipinsa kay, anong mag-libel good town? Nga, waman ti kagingon nga si Kinon Sinisa ni. Waman ko niingon ni ana.
1: Pero gidescribe na ni Mugmaayo.
0: Pero gidescribe ni Mugmaayo. So, in that sense pa lang, masatisfy na ng element sa identification.
2: Identification.
0: Okay. Ang ikaupat, kaning fault or malice, kaning naisayop nga gibuhat, not necessarily a crime, but anything that can cause kanang refute sa ilahang reputation, og there must be damages, no? Damage to the reputation.
1: Pero kung fault attorney mix, di ba, katungdanan man sa media mo call out og dunay fault ang mga public officials?
0: Pero, ato sa nang i-klarohon, Sir Jun. Kung kasagaran sa itong mga media partners, manggod, no? Mo call out sila og fault towards a public official.
2: Okay. No?
0: Who is doing their job sa kaning isip o sa ka government official. Uh-huh. In so doing, kung maingon tag, bati kay na imuhang leadership nga ra, kay mo ni nahitabo, that's a fair commentary with respect to their kanang office. No? Their performance in public office.
1: Sa ato pa, dili na siya libelous.
0: Dili, Sir Jun. Ang libelous na lang ana siguro kung pananglitan mo ingon ta, kaniyang atong kuan sa unsa man siya, ato lang example sa DPWH.
2: Okay.
0: No? Ang atong director sa DPWH, daghan kay ni siya ganang gipangkawat siguro, example lang, gipangkawat, appeal sa iyang mama, iyang papa, iyang kuan, iyang anak, sigig pangawat, utrusan ni sila sa mga anak. Unya, kanisya, nahimo na lang yun ni kawatan. In that sense, gihimo naman siyang direct. No? Direct na siya nga imputation. So, pasabot, ana, wa na kagakomentaryo sa kaning iyahang performance.
1: Personal na siya nga
0: personal na siya nga attack. No? So, in that sense, pwede na dahil na sila mabawasan og libel.
1: So, muna'y diferensya. Kung gi-attacki siya, by virtue of his being a public official, sa conduct niya, kung gisaway, dili na libelous. However, kung sawayo na ang iyang pagkatao personally, personal na gyud siyang i-attack, dili na tong iyang function as a public official, mo nang malibel na.
0: So, there's a very thin line, Sir Jun, nga dapat yun na itong mamasteron isip ko sa ka mga broadcasters o labi na sa itong mga kabantay nga content creators. So, nga, di yun na ito ka ng... One is we make a fair and true commentary or fair and true report. And if we have commentary gani, nasa siya'y basis?
1: Kanang naagi basis. So, di kay pataka lang sa ka, out of thin air, imuha lang siyang kuanon. Pero sa una, muingon sila nga, truth is defense. Dili, di ay. Kaya bisag tinuod pa ng imong ipasangil, dili na maka exonerate nimo.
0: Dili siya mahug nga absolute defense, Sir Jun. Nga murag moingon ka at tinuod man sana bati man jud siya nang lisod sad. Kung nga kabaw man tang bati siya nang ayaw lang sad ipakita no.
1: Pero kato example na ko nga nangutana siya sa kuan ba? Nangutana siya nga atong amigo bay naka

0: Biblia na kuno nga kita ka jo oh, kita ko nga unsa may hitsura sa iyang uyab isa ugwa pa pa black beauty unta
1: ay
0: nga kay di man siya black lang.
1: Kuya Osad, no? So, ang, kana nga example, Osad, ato nang ikon, private to. No? Private nga communication.
0: Private
1: da. So, say, kanang libelous nga statement.
2: Mm.
1: Ang kana lang yun ang kuan na, say for example, other people, no? Nga wa ni mo gi-address ang makakita.
0: I-broadcast na nimo daghana, you communicate to a large number of people, mao na na.
1: Mm.
0: La, i-publish nimo. I-publish nimo sa newspaper na kay artikulo gisuwat nga imong gisaway unya dinhi sa social media or sa radio imong gipabati sa daghang mga tao ang mga pagpakauaw mo nay posible na kang makihag libel.
1: Mm.
0: Okay, so napatay laing mga elements of libel.
1: Ah, in so far as kato libel mangguto in general, Sir John.
0: Sa no? So, revised penal code.
1: Oh, revised penal code. So ato lang balikon para sa dugang kasiyuran sa itong mga kigsunan. So muna siyang defamatory imputation nga makadaot sa usa ka tawo, no? Publication nga naiuban ng kadungog. Identification nga kanang mailhan jud kinsa ang pasabot, no? Dili lang necessary nga moingon kas pangan, basta moingon kag ah, katong ako ang katong tupad sa kumbalay nga red og atop, no? Nya katong tag-iya ato, di maklaro na jud na siya.
0: Identify na gid nimo.
1: Nya kaning fault or malice og kaning damages, no? Damage towards the reputation. Now, kanisang cyber libel manggod ang nakalahi lang niini kay naay online means, no? By online means of a computer system. So kung i-add na to nimo ang katong mga elements sa libel plus computer means, no, or kaning online nga aspect, mahug na siyag cyber libel.
0: Unya kaning kining atong mga mobile phones, kining cellphone, matawag na po ni usa anang gitawag nga computer system.
1: Nindot sad kay na nga pangutana, Sir John, kay gipangutana sad sa korte na but hanaon cellphone karon ko ano man ni eh, mga bago naman ni di naman siya makakuan, di naman siya ingon mahug nga computer kay kani adto ang cellphone ko an lang kanang kanang kipad-kipad lang. So karon if it was used nga if a computer can access, no, if a cellphone can access what a computer can access, then mahug siya computer system
0: na pud siya. Sama panalitan anang kani magung computer sa atong nailhan, dunay desktop, kanang dagko ba nga gamit kag CPU. Kaya dunay laptop. Dunay laptop. Parehaan ni giatubang ni Attorney Mico. Dunay pagi mga iPad. Dunay mga cellphone.
1: Kaya to biyan timanan ha. Ang naka-statement nga rin sa cyber libel, committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future.
0: Naaananing similar means.
1: Muna ni siya ang similar tablet means. Tablet, kanang unsa pa nay bago karon. I'm not sure if karon ang watch na ba karon, makasend na ba nag-message. Kuya Osad.
0: Computer system na po na.
1: Depende kung makasend sila Facebook post or unsa. Nya, na ba'y bago karon nga kasi tawag anak ka ng glasses na lang. Bago nga innovation.
0: Hey, grabe naman kayo gudron ang kuhan, ang technology. Nga bisag unsa na lang, hapit ganit tingali ka ng kaning cup na to, imlag kape, mahimo na sa nga.
1: So, digitalized. Namang kayo mga refrigerator nga digitalized. No? Kuya Osad, ang kaning progress na to in terms of technology.
0: Nindot kayo, breakthrough. Although nga, maunay nakadugang sa mga nakadugang sa mga kanang and any other similar similar gadgets, no, nga matawag nga computer system. So mahimo kang ma-label pinaagi lang sa paggamit sa imong cellphone kay diha sa social media panalitan sa Facebook pwede maka-comment diha og defamatory statements.
1: Takto sad. So na lang namagay uban pitik sa ref actually nay uban nga makita na ko nga ref touchscreen na sila maka-access sa Facebook. Kuya o kayo?
0: Diya mo na. So, pwede sa na diha. Kung doon nagin pananglitan ba, doon nagin mo, mudaginot ni mo o kiha o libel kay nasakitan siya. Or might be, siya walang, pero nauaw siya sa pagsaway niya kay ang iyang mga anak.
1: Nakadungog.
0: Nakadungog.
1: Mm. Mm.
0: O nauaw sad sila.
1: Dakto sad.
0: Oh.
1: Yeah. Nindot sad kay nang ko answer jun. Nasa day ko'y gustong i-add, no? Kay kanimanggong bagong panahon karon, labi na sa kanang gitawag nga artificial intelligence. No?
0: AI.
1: AI. Mm. No? Kanimanggong AI or artificial intelligence, buto naon-naon, mahug na manggod ni siya o kanang dili technically, no? Dili technically ang gahimo ani ang or ga state sa public imputation ang katong tawhana.
0: Mm.
1: Kay ngano man ang AI na may nihimo.
0: Mura naman yung robot ko, ang AI. Mm. Mura bot ba? Kanang, kanang nga, kakita bitaw mo robot.
1: Mm, yeah, automatic lang, kuno. Na, naiuban nga mag-ingon sa to ang kanang, ang kanang AI, dili ko pwede ma, kuan, uy, ma, sa, kasuhan og libel. Kay buto na nun, ang AI may gahimo. Pero ato nang himoon, ato nang saktuhon, ha? Kay, dili na siya yung anak mga kabantay. Ang kaning AI manggood will not make anything unless there is a prompt. So
0: gisugo na sa tao.
1: Gisugo og tao. So bisan pag ang AI gahimo sa katong mga ingato nga usay makita nato, gaboxing na lang kuno sa Senado. Gihimo na lang kuno nga kuan ang Senado nato kanang katawanan, no?
0: Pwede pero na sa ChatGPT.
1: Pero kanang gikan siya og usa ka tao, kung nagani kaso in terms of libel nga gagamit og AI, ang dapat kasuhan ana ang ga-prompt sa kaning kaning
0: ang nagsugo sa AI.
1: Nagsugo sa AI. Dili ang AI itself. Kay buto na naon, artificial intelligence gani, wala siya ay kanang pangisip nga iyahang kaugalingon.
0: Pero kuan siya, maayo siyang mubuhat. Kay panaglitan sa ChatGPT, kung naakay duha ka mga picture, still pictures, niya, imong suguon ng ChatGPT nga, kuan na na silabi nga mag-kiss.
1: Mm.
0: Oh, buhatan niya na niyang video.
1: Kuya Osad, no, pwede na siya nga naon. Nya, mo sa na naka-challenge karon sa kaning cyber, mga cyber-related lawyers na to. Kaya they have to classify, no? They have to differentiate. Labi na sa tong panahon karon nga wapay governing law or kanang regulating law with respect to kaning content creation.
0: Sa akong tanaw, ako alaning personal attorney Miko, katong mga abogado nga karaan, mga old, sa old school wa patingali kaayo ma will versed ani aning mga balaura kamo nga mga batanon ni catch up naman mo kay inyo naman ning generation so dali ra para ninyo pag adapt pero ang kinahanglan pag ani yung dugang research
1: ang nakakuan sa dana Sir John kay there has to be sa ko ang pagtanaw no namang ko'y mga sakto nga practices kani adto, no? Ang kaning pag-introduce lang aning bag-o nga teknolohiya, kaning AI, no? Mosa ni siya ang mahug nga kanang pagpadayon na lang or pag-improve na lang sa mga practices kani adto. So, sama sa kaning ato ang mga requirements, no? Ato mga standard, isip mga broadcaster, no? Ang the fair and true report nga requirement, no? Di sa na nato pasagdan.
0: Fairness to everybody. Kuan magina mo man ay common denominator kun nganang bisan sa unang panahon sa karaan hangtod adtong mga few decades ago wa magina mausab nga kinahanglang kuan ka kanang matarong ka ba na may ethics good ang tanan ang broadcaster ang mga abogado ang mga doktor ug mga engineer, bisag unsa nga profession, doon na may ethical standards.
1: Sakto yun, Sir John. And we have to abide by that to the strictest sense. Kaya nga naman, no? Daghan man sa itong mga kaigsuunan nga naminaw sa nato, no? Our voices, no? Whether in the broadcast industry or content creators, no? Can change or probably clarify and uplift mga opinions.
0: Mauna. Kung ana, kinanglan nga mindful ta ni ana nga let us be ethical in whatever we do. Lain-lain man taglinya. Doon na may ethics mga engineers. So, pataka lang kag niya sa construction, civil engineering, onya. Maubito na nga. Ang mga why ethics, tuwa na, gigikiha na ron. Onya, namiligro na nga mapriso. Mga abogado, nga unethical. Panalitan ka ng naaman mo'y balaod, bahay tungod sa pagnotaryo. Pero, wa siya karinyo sa iyang notarial seal.
1: Nagpadayon lang gyapon.
0: Padayon lang gyapon siya pang notaryo. Nya, na ay mga lugar, Attorney Miko, nga mubayad lang kagamay, manotaryohan na ka.
1: Matik na yun.
0: Oh, matik na. At Bangdea City Hall, amot na apo baka gihapon ron.
1: Agoy.
0: Magpanotaryo ka, na di ha, unya, naalay mo, unsa man na imo, notaryo sir, oh, ni Vilas, kwinta lang. Ang nagnotaryong abogado, angan, ibutang unya, naay mo pirma para sa iya, pero dugay na ditong patay ito, abogado ha.
1: Daghan yung gingana, sir, no?
0: So, kanang... unsao naman lang, ha?
1: Now, mosa na ang kuhan nga, if we allow kaning mga ingani nga practices to persist, no? Maglisod yung tao, improve sa nation.
0: Listen kayo. Kaya puro na lang minaldito ang
1: kalaki sa mga
0: tao. Okay. So, apiki naman tas panahon. Hopefully, nakapopo mo og mga pagtulunan. O bisa ginagmay lang ang mga kasayuran, pinagi sa inyong pagtanaw o pagpaminaw sa atong programa din sa Bantay Radio Cebu, ang Balaod ug ang Katawhan. Og agig pasalamat sab sa among mga sponsor, ang Lacto Puffy og ang Asil Laboratories. Hopefully do na natay lain pang mga sponsor gawas ni ini nga sa umaabot nga panahon. Og salamat kayo sa ngan sa tanan nga nahilambigit aron pag andam nining mao nga programa. Kami ang inyong mga alagad sa kahanginan.
1: Ako sab ang inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Miko Sanchez Zabalero.
0: Daghang kay salamat hangtod sa sunod gayon. Ako si Jun Carillo. Maing hapon.
1: Maing hapon.
2: Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa...
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko ko, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umal akong panghapla, sir, tinhayahaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niya ito nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ito.

0: Proyekto, needing mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services. Handam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa naggita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Original Hagkuray Capsule.
3: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Ang tumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ang tumar sa Hagkuray Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat, balit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kung gano'n sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, Mag-76.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM. Bring
7: marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
9: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
7: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health.

0: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si George Elenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liyempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liyempo. Susas Lechon Manok and Liyempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liyempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liyempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liyempo. Tara na!
3: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mix.

0: hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 13 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
5: Lamia, uy.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto.

0: Alang to kaninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Sa ato managuban sa programang tudling sa mga garay. Atong kaninyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, pareha rana tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ra ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan di Paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Yeah, oh. Dahil hindi ko nanawag ba, oh. Dito ni Satama, si Anang Buntag niya, naniuli isa ni kayo naligo, ugnan na ba, nagsalib na Anang, abot ang katong Wonder Herbal Oil.
2: Oh.
1: Ay di aha, pagkahapon niya wala naman, uy, nahurot naman.
2: Nahurot na. balik-balik kilang kay, naman may mga sales agent niya. Ranis na ba?
1: Mayroon saan, mayroon bilisa. Ako na ito dyan, no? Bisa ka ng lupos pharmacy.
2: Oh,
1: wala ko sundiyak na butika.
2: Ah,
1: sige. Gagunoy.
2: Ah, hagunoy. Oh, sige. Amo na nga pagputangan diya.
1: Abin mo niya, naaman din niya ikatestimony, anak. Eh, akong pag-umangkon niya ba nga ka ng... Katong akong pag-umangkon, ipalit sa daana, ang iyang kandil na bubo sa tulok bukiro, abin niya mamatay.
2: Uh-huh.
1: Yan ibubuan niya ng Wonder Herbal Oil. Naayon niya kandil.
2: Naayo? Gibugno ang iyahang?
1: Ang iyang kandil na ganang damay, pag wala pa malutas, gibugno sa ganang ulo bato kairo, lima bato kairo. Mm-hmm. Ito niya kagulo, abin niya patay ang iyang kandil.
2: Uh-huh.
1: Saan ka man niya, kanang, yan ibubuan, wala na lang si kukawilis iyang herbal katong wonder,
2: mm-hmm.
1: Yan na lang dibuhos.
2: Mm-hmm.
1: Yan pa, naayog ito nga kong kanding din. Katulad yung aplasya ni Karol.
2: So, nakaayo ang Wonder Herbal Oil sa inyo ang kanding.
1: Oo.
2: Human gibugno sa mga ero.
1: Gibugno sa ero. Kung nga paabi niya kumatay yan. Sabi mo naman, yan naman gisapang kung gatulay naman ni Oge. Hindi mo ba ang kung Wonder Herbal Oil. Kaya nga pa, walang sila yung naunaan.
2: Mm-hmm. Kinsa gani, pangalan o kumplitong address?
1: Daday Briones. Talakulabang
0: agunay dapat ito. Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, ibiktibuha ay. Ay, alam mo, kumpiyansa kay sa market ron, ay, nani mo gina, basta naghagbunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ano. Ingunana ang Wonder Herbal Oil.

0: lang gamis daw guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vinyl. Ha? Oh, tingin ninyo kana inyong mga baboy ni piske nagtambok baga kay gunod. Lami ay, lami humbaon. No? Oh, niya kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
1: Hello, kinsan eh?
2: Analo.
1: Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan.
2: Kaya magbutoyo siya gakaon, tapos kanang magsigibitor siya, huwag ka nang basa iyang hugot. Diha sa kanang unsa gina nga tindahan diri sa Valencia, kainam siya yaben gisagol sa tubig, tapos natingaw nga niya kanang pagkaugma gidayon niya kusog na gitiya mo kaon, tapos ganado na siya maglihok, wa na siya kirubog, tambok na gitkaayo siya kuya ay party na Jordan, kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon, tapos okay na kaayo siya kay kung idaro mulubog gito siya, tapos karon lili ang kuhan kuya ang amo ang baboy. Kay sa una sa ang amo atong baboy mga tukamong baka dili kay gakaon ba, tapos ang una itong siya mong ipakaon siya yung
1: at dayon
2: kung nga kanong tayo sa kanimitan ni mo animal baita na ang atong baboy. Mo ito nga gigamitan nila. Okay raman, sa tulog ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan, nakabaton sila o maayo nga kita. Dayon, pambuksad ang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, prosigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
3: Kuan mga lingay, pagpangihi ba itong unang wapakit, ani? Hindi ko itong pangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigit pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausara kong mangihi ato itong una, sige na kong kapangihi, anak.
4: Mm-hmm. Then, karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi, kumusta man imong ihi, daghan na ba o gamay lang gihapon?
3: Daghan
4: na. Di na ka mabilar?
3: Dili na ma'am. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagugula ng mubangon, ma'am.
4: So, dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
3: Oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
4: Mm-hmm. So, ma'am, on sa imong ikasultis ato mga naminaw karon?
3: Tanang mga naminaw karon. So, gamit mo ang Wonder Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
4: Okay.
3: Tanang naminaw din sa barangay Bunbunon Siato ni Cruz Oriental. Gamit mo, anak.
0: Ikaw na na, ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out Kuya Carl sa akong mangod sa kabatagan si Dudong Akain. Mga anak, kung diya sa Aurora Poblasyon sa mga Manatad Family from Nunoy Akain. Si Jun Juni, taga Valencia, pag-aray ko sa Estrada Family. Pa-air Jun, kung number, babae lang, 18 to 25 lang, 0935-112-1072. Karay ko ang Lula Gunding o Inday Tunit, ang nagpag-aray diusa sa Muanggita ni Cruz Oriental. Karay na ako akong baby girl, Realyn Darit. Akong pag-umangkon, Maikaw, akong banda nga si Rix Darit, nagpag-aray si Joy Darit ng Kapilan Libak Sultan Kudarat. Karay na ko, Kuya Carl, sa kong asawa, si Anan Bacos, sa kong duha ka anak, kong ugkikay diya sa Tambungon, Pantukan, Davao de Oro. Nag-greet iyang bana, Jun Bacos, na karon sa Dugmanon, Batubato, Davao Oriental. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata, bago na tao, taman 1 year old, o niya, di kay hingatulgo ni Vitron Drops na, kay ang nyo naman pasangin lang na, kay nagkinabog, ay, Vitron Drops na, ay. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
5: Ato sa ding pangalan o kumplitong address, ma'am?
6: Ay, ako dahil si Saidi
5: Ngayon son taga Prok 5 San Miguel, sir.
6: Prok 5 San Miguel, Manolo Fortis, Bukidnon.
5: Yes, sir.
6: Okay, sige ma'am. Unsay atong na-experience sa paggamit sa Vitron Drops?
5: Ano po, salamat siya, sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe mm-hmm. katahila. Kahit kung dugan mo siya at mo nang dito, grabing yabaw. Mm-hmm. Sukad nga nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog.

0: Oh, punya. Ayah rasa mo mata paggutumon. Mm-hmm. Nagikan sa inigmatan niya, sir. Kung dugan niyo matatag ba tayo yung pagtotoy, mm-hmm. magyaw-yaw siya maayos, sir. Bagot-but, hilak.
1: Mm-hmm. Masuko siya?
0: Tapos, masuko, sir. Uh-huh. Sabi lagi, ang una-una, kung napanibot, pero mga saba man niya sa kuha, kaya dugan lagi matatag yung pagtotoy.
1: Pila na nakabulan, ma'am?
0: 4 months na, sir.
1: 4 months pa? Mm.
0: Oo, sir.
1: Kabalo na siya magyaw-yaw?
0: Oo, oh, grabe. Kabira akong gigbabalag, sir. Kaya mga silinga lagi na ako din, sir. Nang gabi taong buyagon, kaya grabe na ako kay katabira akong baba. Mm. So, salamat ko sa Vitron Drops. So, ganun mo, sir, nga, bagong gawas na produkto. Pagsaon po sa uban po nga mga bata nila, sigilak, paghawaton tako nga magpalit mag-Vitron, kaya maayo, di ganyan nga produkto, ng Vitron Drops.
2: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, o niya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup. Para po nga, hindi daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
3: Ako si Rosilyn Barbon, taga Barangay Patimanes, sir, diri sa General Santo City. Dako kaya kung kalipay sir po, maninguha di ko nga, gusto ko mo testimony ba about aning Vitron syrup nga. Gipatik na ko sa akong anak kay Sinaud lang, diri sa panghambog. Akong anak, tungkotong ako, di pa tumar og Vitron syrup. Ang vitamin anin, tuhagid ka klasik, dili pa Vitron. Karong kay, maraman siya, dili ka ako ansin, bakit sige ako po pisakit. Kaya magsigili ko kasi kasi bakit, nahibulong ka ng batangas yan, bastante man sa kaon. Pero kining hapuon niya sir, bago kan sa sulahan sa labi na bugat niya ang bag magipas ano yan niya pagabot niya sa pressure mo rumulus pag susun niya bugma o kagsingot niya dali masakit dali obzon dali sipunon niya nagool kayo ko sir kahit ang sorti sa doktor alerte ko na sa abog sabi ang kanunay ko aminaw aning sa radyo dako kayo kung kalitay sir kahit naratay sa radyo ang Vitron syrup na ipotik na ko sa kong anak niya pero sir kaloyan sa ginoon sir dili sa panghambog wa na sir makikita ko pa kong anak sir lanya ito yung dawas akong anak hugok na kayo ang iyang unod iyang bukton o pining gana ang kaon sir o ang iyang tulog niya wa na makikita-sakit sir dako kayo kung kalitay sir kaya ang pasilbaran di sa kong kuhan Vitron radio o magpasalamat ko sa Vitron product sir ha nga namugna din hi sa uling kalibutan nga mausay dako pigtaba
2: ang namang nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni gagamit yung Vitron tablet.
4: Ako si Renato Sinya, taga Tiguma, Pagadian City. Efektibo jud ang Vitron tablet kay katong ilang time ko dili man jud taganahan mo kaon. Ininom ko ato mga duha ka adlaw tulo, higana na akong kaon dayon. Kami pod akong tulog ba dance magabi na ako iinom kay tulgon mataw buntag na to ilimon. Kumikan sa tambal nga Vitron tablet. Efektibo jud og salamat kayo sa inyong mga produkto nga gipanalanginan jud sa Ginoo.
2: Salamat gyud sa kanunang paggamit. Kuya Cards, sa Tamyawa kami diri sa Balay, ga pamati kag Tamyaw kuman si Jocelyn, ga pamati Aliado Idamli, Idamili, si Dantes Aliado Family, siguro ni, si Dantes Family, kag madamo nga salamat. Sa pagbasa ang nagatamyaw, Rocky Lloyd, gali ni isang banga, South Cotabato. Lunggo gini ba? Rit lang ko to, Balado Family. Panisalis Family o Lastimusa Family. Nagpag-rit Larry Lastimusa. Naray ko akong anak nga si Chiang Prampapa Noel Salcido sa Lux Gutalak. Salamat. Naray na ko si Danny Ayaw, akong sister Rose Yangan o Junior Yangan. Si Elsa Ayaw din itaga Purok Sainz na minam yung tudling sumagaray. Salamat si mong pagbasa. Shout out ko ni Danilo Lago. Ang asawa nga si Maribel Lago. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Katong mga hiblaron, stilan. Ikaw tamo sugot anang mahiwi atong nawong, mautro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo huwander cardio care. Umanay makatabang para nga musirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng huwander cardio care. So, maunay maayong i-take buntag duhapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayong blood pressure. O na itong ipagamit ng Huwander Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Yaka na po rin ito ang produktong kuan, kanini ang Huwander Hemo Aid. Mga po na yung pinakanindot. Nindot po kaya ito Huwander Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga problema yun sa...

vitamin C, wa gyud kay makuha ang vitamin C. Mo nang maginom ka, ako everyday ko naginom og Wonder C Plus. Antay capsule ana. Antay capsule ng Wonder C Plus. Unya naapod dai kanang syrup ana. Oh, naay capsule na apoy syrup sa Wonder C Plus. Mga pinalanggang tigpaminaw. So di gyud ka magmahay. Ah. Nindot kay nang atong Wonder C Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Una imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingon ana kanindot ang atong Wonder C Plus. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oh. Giingnan po ka ay nagpangapi. Kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar. Ingnan ka na, di ba? Mo na yung mga kwan. Inang ka ayaw nagpangapi. Kaya kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, gano man. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, oh. Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan, ngano man? Herbal man eh. Ah, oh. Ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity, ngano man? Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Pa-shout out niya sa Mbuanga City ako Mama Lydia Torres o ako isuon Caridad Lito ni Agusan CDO. Oya card si Ling ni taga Piggawayan North Cotabato. Karin ako si Lula Linda Utod nga naminaw gid nimo. Shout out sa akong Lula nga naminaw sa imong programa ron. Si Glorybell Froilan, request kong song maging sino ka man. Greet ko lang si Cesar Dordas kag Chichi na greet Janang Kauran. Paki-shout out ko sa bata nga guwapa bujag si Kalin Shane na Puni Kalubag. Og si Ija Dada Jocelyn Kamigi. Salamat greet ko sa pamilyang matugina silang Sergio Hira, Jeremy Junix Minaw sila ron from Ingog City dinawihan sa mga apupod niya. Bueno, atong hatagag pagtagan ning entry sa balak pinada ni Lydia Ujagan. Ujagan o Hagan. Puro 4A Quarry Bakosanon Pangantukan Bukidnon. Ato ning hatagag pagtagan ning balak ang naguluan ligon nga bantayog sa gugma nga among gitukon. Gipulog sa mga paraig ang atong mga panumpa. Gigambalaing talidhay ug hudyaka. Binaliktusan sa lubid sa taligala. Daw gibayaw kining kasing-kasing sabakan sa hima. Pilab mong sarusa gugma nga among giipisan sa dugos ug katamis nga way makigsama. Sadyang nag-awit kami duha sa awit nga makapadugang sa gugma, dinuyogan sa dyutay kong gitara. Apan sakalit lang miasmag ang pagsuway sa ligong bantayog sa gugma nga among gitukon. Ang pagsuway hilabihan kamang tas sama sa bagyong tino nga miguba sa bisan asang dapit sa kanasugan. Kang bantayog sa gugmang gigambalay na mong duha ligon kini kay gibisbisan man sa gahom ni Bathala. Kamatayon ray makabulag na mong duha. Tuod nini gigasahan kami og lusi ka mga anak. Oni ang entry ni Lydia Ujagan, taga Puro 4A Quarry Bakosanon Pangantukan Bugidnon. Ligon nga bantayog sa gugma nga among gitukod sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alam to kanin yung talaan. Pero madun ako. Ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Tron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugan ni mo siya, ati mo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron, grabe.
0: Bitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, iset panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr. S. Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center ngagipanguluhan.

0: ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Nawant ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adelaide Powerful Extracts!
1: Nga phytochemicals!
2: Ug antioxidant!
1: Nga gigan sa palaya!
2: Ug de-sugared sugar cane!
1: Mga organic compounds!
2: Nga effect!
1: Matok sa sakit nga diabetes!
2: DTX 500!
3: Gusto ka ba uglit sa manok o liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Bring health into your home.
5: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako pada yung mag-inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karo gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: panlaban sa atong mga problema sa panglawas. Mao ka na mga igalagisun kaning atong said panyawan capsule. Ang atong mga said panyawan capsules mga igalagisun, duha ka buok ang atong variety. Posible nga kaning green ang makatabang kanimo o baka mga igalag ka panyawan kaning red nga nagay nagaangkon og mangosteen. Karon mga igalag ka panyawan, atong hisgutan ang mga nagunang mga produkto sa said marketing nga makatabang sa atong lawas. Kining atong said panyawan herbal capsule plus nga adunay mangosteen or kining pula mga igalag ka panyawan, maayo kayo kini nga mohatag kanato sa pagpugong sa bisan unsang matang sa mga balatian. Og kabalo ba ka higala ka panyawan nga kining atong said panyawan red nag-angkon lamang kani sa 13 pesos nga kantidad isip SRP kon suggested retail price. Og usab mga igalag ka panyawan, kining atong green nag-angkon usab gyapon kini og presyo nga 12 pesos matag kapsula, angkon ang nagkadaiyang mga sangkap nga makatabang sa atong lawas sama sa panyawan, banaba og kining garlic. Kabalo ba ka higala ka panyawan nga ang garlic maayo kaayo alang sa pagpatay sa mga bakterya nato sa itong mga kalawasan. Mo ka ng kitang tanan mga igalag igsuon ang ayan gayod nga magprotektar sa atong kaugalingon. Gumikan kay kining atong lawas mga igalag ka panyawan, mo ka ni atong puhunan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga gingbuhaton sa atong pamilya. Mo ka ng angayan gayod nato nga kining atong lawas protektahan. Pag said panyawan herbal capsule plus mga igalag ka panyawan, ang red 13 pesos ang suggested retail price, o ang green mga igalag ka panyawan aduna lamay 12 pesos matag kapsula. Timan ihigala ka panyawan nga dili sukod ang ubos nga presyo para sa paghatag og insaktong tabang alang sa tumang kalawasan. Maupon na gihuna-huna sa mga taga said marketing mga igalag ka panyawan nga tagaan kita og mas affordable nga presyo aron kitang tanan mas dali ang pag-ayo sa mga balatian. Timan ay kanunay mga igalag ka panyawan nga ang produktong herbal mao'y makatabang sa atong kalawasan. Pinaagi sa mas alternatibo nga pamaagi, mas luwas gumikan kay kini natural, walay overdose o wala kini side effects. Timan ikanunay mga higala ka panyawan, kung adunay problema sa panglawas, ang pangitaon, said panyawan herbal capsule. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Timan ilang said panyawan herbal capsule plus. Tubag sa tanang balatian, ang mirakulong kapsula. Said panyawan liliman oil. Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang said marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
2: Tara siya! Nagdagan na nagkugos ni Bibizon niya!
3: Sa buhato niya sa atong anak!
2: Hunong Dan! Manaog na sa sakinan!

0: na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong kihigugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurna Tayad. Soundman, June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing. Ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
3: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: Paminawa, paminawa, testimonya sa kaayuhan, dalit kaninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapanong. Isagit ko nga user aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic yun, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar. Pero wako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
4: SED Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal, dalit ka na to sa SED Marketing.
6: Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No proof, 30 claims.

0: og karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa SED Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Igo, ganikarob. Dili mag-away, ha? Mag-istorya ra, hala.
2: Kamu man ang ganahan nga mag-away ta?
1: La.
2: Butang-butangan lang ko ninyo, aron nga mabati ko nga to ka, Ma'am Grace. Pero alkansi mo, kay dili mo tuon ninyo si Ma'am Grace.

0: kain naman itong mga tao din eh. May nga umang sala.
1: Mami Grace, I want to eat spaghetti.
0: Okay, baby. Kadit ha. Pangitaon ako si Yaya Alicia ni mo aron doon ay makabantay ni mo kay magluto ko spag.
1: In a room, Mom.
0: Ah, sige, okay. Dini ka lang ha. Kaya doon ako si Yaya sa iyang room.
2: Unsay imong ipasabot, Bernadette, ha? Unsay alkansi na mi?
3: Yan alkansi, mami, ha?
2: Ha?
3: Nindade mi?
2: Ma?
3: La.
2: Dalawa niyong gisulte. Nindade mi?
3: La.
2: Oh.
3: Tawa.
2: Tingsi, raman niya. Klaro nang gisulte ni mo ng alkansi na mi? Alkansi na mi, kay?
4: Kay dili na mutuhuan ni Ma'am Grace.
2: Oh, in your dreams.
3: Sa imong damgo.
2: Alicia.
4: Lula, bibang?
2: May padulungan na yung pakikomprontasi ta ng bayan na eh.

0: Oh,
1: ala.
0: Ganun din yung pagkagusto ko kung ablihan si Ma'am Grace.
2: Oh, sige, sige. Ablihin na lang, Rinaldo.
0: Nahadlok mo sa na mahibaw si Ma'am Grace sa tinuod.
1: Tawa pa nga. Hilas! Hilas. Magawas na din eh, oy. Nangitaan na to si Grace. Hala.
3: Diya ka lang, Bibi Sonia, ha? Sit down diha kay ako lang magluto ni mo og spag, ha?
4: Okay, mami.
1: Oh, Day Grace. Nag-usa mga din is kitchen.
3: Magluto kog spag, tay. Kay gusto mo kaon si Sonia.
1: Ah, oh, mau ba? Hala.
3: Ako nalang luto, tay. Di hindi ay muoy. May nga umang salad dihang nanaog ni si Sonia. Kanugtupod ko sa kwarto nilang Alicia Bernadette. Why ni Abli? Why tao?
1: Na dito na, Miss Luyo, tay.
3: Sa Luyo? Dito mong kus Luyo. Waman mo.
1: Dito, eh. Dito.
3: Dito bitaw ko, tay.
2: Oy, ang akong bibisun niya.
3: Hi, lola.
2: Nagansama mo din eh. Bibisun niya.
4: I want to eat spag.
2: Ah, spag? Oh, larami iba namang luto o spag sa Mami Grace ni mo, bibi. Tagay niya ko, ha?
4: Of course, lola.
2: Ayan, nang list eh. Grace, huma niya magluto din mag-istorya niya ta.
3: Bahin sa onsa man lang?
2: Bahin na ng Bernadette.
3: Nasad?
0: Yan. Basta ka ng kwarta nga akong gipalit na ana. Ako man ang hinaguan.
1: Ano ka, Alicia?
0: Ala? Nainumdum na ko. Shali akong nasulti kang Bernadette, sir.
1: Usa man, ha? Kaya to sultihan na si Bibang, ala?
0: Ala, kaigura man akong niingon niya, sir. Nga asag di lamang ugdili ako ang ngayon sa kubang singina. Kaya ka ng kwarta nga akong gipalit na ana. Ako man hinaguan. Ala, kanak-kanak-kanak ragyod, sir. May akong nasulti kang Bernadette, sir.
1: Unya nga ibugo na niya ikasuko nga parang ako. Dili man, hala.
0: Ay, maugani! Anay, bulong ako! Nganong nasukusig maayaw niya, gigunting-gunting niya ang ako mga sinina!
1: Still, ano? Sa'y di lang, Alicia. Ngayon na naman ni Bibang si Day Grace nga magsultihanay sila. May bawaan gininaturon nga si Bernadette ang namakak og dili ikaw. Pinabibang pa, tralala siyag utok!
5: Kini si Max Urban!

0: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa Sed Panyawon Capsule with Mangosteen.
1: Ako si Rosana Sugastit, naman ni Kiki Panong. Sige mo siyang Pamela Gonza sa radyong Panyawan ng Dotnet. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike na adihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kayo sugar before, karon once na lang kumurag, mag-maintenance na lang.
0: Dalit ka na to sa self-marketing. Hindi ka matat, hindi maaaring pagkamusta ng uli na sakit. No approved 30 claims. Ang gikahugupan sa tanan, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil, na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News.
2: Kung pananglita na dunay pagtaas ka ng asukar ni mo sa imong kalawasan, timan ay mga igalaga panyawan nga delikado nga makaangkon ka sa ginatawag nga balatian nga diabetes. Ang diabetes, mga igalaga panyawan, na pamatud-an na kini nga pila na kamilyon ka mga Pilipino na kabiktima niini. Ang uban nagasugod sa pagtaas ilahang sugar, hinungdan nga dili na makahatag o insaktong insulin kanang inong ilang lawas, hinungdan nga dili mabalansi ang pagtaas ilang asukar. Ang tendency, mga igalaga panyawan, pagagubon kanang imong kalawasan, no? Karon, mga igalaga panyawan, ato ang kapagpagpakigbatukan ka ng ginatawag nato ang diabetes, pinaagi sa mas pait nga sangkap nga makahatabang sa paghatag o normal nga proseso sa atong mga kalawasan. Pakigbatuki ang diabetes, pinaagi sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ang panyawan kung makabuhay herb na pamatudaan ka na, mga igalaga panyawan, nga dunay pait nga sangkap nga mo kanay mo normalize sa imuhang sugar sa kalawasan. Kay kana, sobra man kay kana katam

0: kini pagapat yun pinagi sa sobrang pagkapait. Uga, ang maayo paginini mga higala kapanyawan, pakusugun pa kaning atong immune system o kaning atong mga internal organs, aron kita katabangan nga mas dali kitang mahiulian kung kita adunay problema sa lawas susama sa diabetes. Di man ilamang mga higala kapanyawan kung kita diagnose nga adunay pagtaas atong sugar, magtumar kita sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Gilayon 3 times every day, buntag, udto o gabi. Aron wag tangdayon kining atong mga balatian susama sa diabetes.
1: Set Panyawan Healthline News. Set Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Set Marketing. Ang tig-apod-apod sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ugusap sa Set Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Set Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: pagigama sa SHIB Marketing.
1: Lola Bibang, mag-istorya na tabahin kang Bernadette. Naunsa naman sa DA mo?
2: Grace, gani na ba? Dito may sold kwarto nilang Alicia o Bernadette, di ang nanoktok ka.
1: Ha? Kanya nga nang wak man ko ninyo ablihin?
2: Ayaw na lang. Kaya wak pa man may mahuman o kumprontasi sa sold.
1: Kaya nga naman sa DA si Bernadette, Lola Bibang.
2: Maayo ba ko na, Grace? Nga iya manggigunting-gunting ang sinina ni Alicia nga pangsimba.
1: Unsa?
2: Ug matod pa ni Bernadette nga naglagot ko no siya sa gibuhat ni Alicia.
1: Unsa may gibuhat ni Alicia di ay?
2: Ay, kana. Kana, wa pa na mo mahibaw eh. Kaya mo musang gipangutana si Alicia. Ingon sad siya, wa ko no siya gibuhat kang Bernadette.
1: Ay, mag-istorya tang tanan anak lulabi. Ato ning husayon. Murag, kamo namang tanan ang may reklamo niya?
2: Dali, Alicia, lingkod. Nag-Grace, lingkod na dia.
1: Salamat, Lola. Bernadette, lingkod.
3: Magbarog lang ko, ma'am.
1: Why magbarog, lingkod? Gipatawag na sad ta mo aron maklaro ning tanan. Bikin sa'yo mo unang istorya bahin sa gubot nga nahitabo tali ni Alicia o Bernadette. Alicia, Bernadette, kinsay mo unang sulti ninyo, sulti na kay mamati mi.
3: Ika'y sulti una, Alicia. Kay ikaw may doon ay gireklamo na ako. Ay, ikaw lamang!
2: Ako na naisugod in eh, Grace.
1: Ay, Lola, ayaw sa Lola. Kay wa pa sa tay Rinaldo. Pabuton sa nato siya, una ta magsugod. Alicia.
3: Ma'am?
1: Padali as tay Rinaldo, be, at tuwa palihog. Ignacia, sila na itong ipaabot.
3: Okay, Ma'am Chris. Isip! Patungo na ka ni Ma'am Chris.
4: Nalawa pa ko mga magpanghugas yung mga plato, Alicia. Hala.
3: Ay, biyain alamang na, sir. Ay, ako lang may tiwas na naon niya.
4: Nahala.
2: Niya naman kiyot si Rinaldo. Kompleto naman ta. Ito na. Saman, ako lang may sugod in eh.
4: Mm.
2: Ha?
4: Unsa? Unsa itom de frogul patawag pa ko.
2: Oh, ang ingon kompleto.
4: Ikay sugod, ikay sugod.

0: Ilom sa tay.
1: Yala.
2: Kuan. Mahuam na unta ko mahuam ta ko sa sinina ni Alicia Mamba Grace kay masimba ko. Na diretso man siya kasuko na ko, ma'am. Ngano ko na mahuam ko? Akong giingnan niya masimba ko. Unya, wa magi siya magpahuam na ko, ma'am. Nya, may gisulti man siya na ko nga nalain ko. Mati nagkapatrigger na ko, ma'am, sa akong kasuko.
0: Unsa may gisulti ni Alicia?
2: Nga nung manghuwam ko no ko, nga parehas man ko nung minga doon ay swildo.
3: Oh, sakto! Sakto si Alicia siyang gisulti.
2: Ma'am Grace, tayo sa kadiyot, humano lang nato ng istorya ha, kay klaro namang good, nga ako ray madihado ini, kay ilam akong gikontrahan.
1: Wala.
2: Gusto mo na silang tulong, mapahawa ko din eh.
1: Agoy! Agoy! Agoy na nasanang iyang hilak-hilak. Madalbless ni Grace, anang imong bako-bako, ala.
0: Alicia.
2: Ma'am Grace?
0: Ikaw na si Sulti. Tinuod ang gisulti ni Bernadette. Nga ni Sulti ka, ana?
2: Tinuod, ma'am. Da. Tinuod lagi. Ayaw, lagi. Tinuod lagi nga ni Sulti ko ni ana, Bernadette. Pero, ay, ba't ang guting-gutingon ni mo ako mga sinina? Dili pwede nga magpuyo na lang unta ka o dili na lang mong musimba kay wala tika pahulama o sinina. Hala!
3: Sige, padayon sa pagsugilon, Alicia.
2: May nasulti ko niya, Ma'am Grace, nga niingon ko nga kanang ako mga sinina nga gipalit. Ako man ang hinaguan. O mo siguro to nga nasuko siya na ako. O di ko siya gunting. Nga dahil gunting-gunting sa ako mga sinina.
1: Hala.
0: Bernadette. Tinuod ni?
2: Tinuod, ma'am. Akong gigunting-gunting ang iyong mga sinina.
0: Kay naglagot ka nga wak ka pahawa, ma.
2: Oh, ma'am Grace, naglagot ko.
1: Wala.
0: Bati man ang manghuwam ka, Bernadette. May swilto ka man. Manong wak magkamamalit og imong mga sinina.
2: Ay, wala pa man kuno siya mahatagi si ang swilto, ma'am.
0: Unsa? Unsa wak matikahatagi si mong swilto, Bernadette? Nahataga naman ganit ikabalik tulo ka buwan.
3: Tara! Da! Baka akong good lagi ni babayhana!

0: isabutan ko sa ng mga tao ang bayad.
1: Oy! Di aman lagi ka din eh. Solo alone man.
0: Bibiya ko sa bahay sa kong amo kay naglagot ko.
1: Ah, kay nakuntrahan ka sa tanan.
0: Ano ka mag-imitan niya, bro, ha? Na makahibaw ka man sa mga panghitabo bisag dili ka present.
1: Secret!
0: Makalagot silang tanan.
1: Ah, hibaw ko nga nagdumot ka nilang tanan. Apil pa si Grace.
0: Oh, unsa?
1: Klaro man.
0: Hasta ka na? Nasayod ka?
1: Oh, may ipangutan na kunimo, ha? Usa ka pangutan na usa ka tubag. Kanang straight to the point ang itubag.
0: Unsa ba kina ermita niyang bruha?
1: Naibog ka ni Dan nga ba ng Grace?
0: Unsa?
1: Oh, ingnanta ka nga usak pangutan na usak tubag ra. May sulti tag tinood, ha? Naibog ka ng Dan nga ba ng Grace?
2: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
3: Sed Panyawan Luna.
4: Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa.
3: Sed Panyawan Luna.
4: Ang Sed Panyawan Luna. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
2: Maayo kini nga ihaplas aron mga wala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
4: Sed Panyawan Luna. Ginamak sa Seed Pharma ug yapod-apod sa Set Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Mga higala, unsa magkahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Big-big timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tana kamarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokin ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo kus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
8: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 og Mighty C na lang. Kaya kung lang taon mo ang Mighty C, Sir GP, imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
7: So dako, kayo mo masay. Mahal na ba ng orange ron?
8: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C rajon.
7: Correct.
8: Ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Hosto Doc.
4: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pagkakit. Ilita pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Oh, mataya ang imong utot.
7: Brain.
8: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
8: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og Mighty C.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Niya, imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Wala.
8: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
7: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
8: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan,
7: dili abusuhan.
4: DTX 500!
5: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po suon sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: 98.1 BTV Radio.
12: 90s, 80s, and now
13: the home of real music.
12: 98.1
11: BTV Radio.
14: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
15: No fighting.

0: ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan na ko score? Gihangat ra kog maayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile ra bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog naman ikaw maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
5: Kuya.
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ka na ng gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
4: 80s, and now the home of real music.
5: 98.1 BT Radio.
6: BT Records.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Pirbe ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug
3: pagpamilod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-detex 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya
3: ang diabetes.
2: Mag-detex 500.
3: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong butike sa Yulga.
3: DTX 500.
5: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikay. Wadi matagag o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga bil kahoy, poste, ug linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.
8: Why you from the dolly? Why you move your spine is alarming? Then why you

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: V-Tron. Subok na.
1: Magami sa V-Tron ko yan. Kung gagaw si Jono, tumuntay ang anak nga. May kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may pagpalitan namin yung V-Tron, okay? Dago kuno kayo nagkatapang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang ko yan. Nakatarong nga siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mong gutya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron. Gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
0: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The best buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligon sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: List for life.
6: Gusto ka ba og lechon manok o liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
7: Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
8: Na banggaan po giro, nahapla ko, sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, kamon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Imo po, huy, salamat din sa said liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
7: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why

0: Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? Ato pag yung i-emphasize maayo. Ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or

0: guardia sa atoang lawas. Okay? Ang atoang immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa atoang lawas. Kay nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang guardia. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay guardia, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay guardia, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kay wala man kay guardia. Same pod sa atong lawas. Kung walay guardia, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atoang immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or guardia sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayo og tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay guardia ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit. Yung tanga naman, once mubagsak ni sila ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa atoang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to nato or i-avoid nato or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system, mga langga, is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman ta gakaon kayo ning prutas, wala naman ta gakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system, dili ta makapasulod og mga vitamins sa tung lawas. Pero good news, mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya, mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawag to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, Inom jud og original hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo dugay namong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya, sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ayong hapon kaninyong tanan, o karon ka muna minaw sa programa sa Ba-L-Tier Crushin.
5: O kamu karon na minaw sa usa ka pasundayak nga giuluhan o paabuton tika.
4: Kini, usa ka storya sa babaeng nangalan og Isabel. Naasayay amigo nga suod kaayo niya sukad pagkabata nga nangalan og Natoy. Naabot ang panahon nga nakabati siya og usa ka emosyon para kang Natoy. Pero kini, wala niya masulti kay mahadlok siya magubain ng pag-amigo hangtod naabot ang panahon nga si Natoy nilarga og US.
5: Mapaabot pa ba ni Isabel ang tao nga nasayang kasing-kasing o kini makalimtan niya?
4: You are now listening to
5: Paabuton Tika.
6: Isabel, let's have fun. Galingi ka din mo kita niyang gwapo.
7: Not interested.
5: Wala pa ka ka-move on, oh.
7: Ano good town? Bahala ka rito siya. Mahugtang siya galit. Wala na ko ilabot. Tugasa to siya.
5: Sis! Oh, imo sa oh.
6: Bye, Belle.
5: Unta, maka-move on na ka.
7: Bye.

0: Nag-ara sa kong ulo eh. Wow, uwi pa din yung mga pictures.
1: Hoy, Natoy! Bayad na ko na sa amutan. Ikapoy na kong paningin ni mo, ha? Ugma na deadline.
2: Sus, mabayad na lagi ko. Ugma na gid, promise.
1: Sige, ugma. Bantay lagi ka? Las na gid na ugma, ha? Ugdi ka mo bayad, undang na lang.
2: Yes, ma'am.
0: Maon na. Sige, laag, di ka bayad sa amutan.
2: Kinsa sige hagad og laag?
0: Ah, susala pa na ako.
2: Joke ra gani?
3: Pag-uwi sa nanilo, eh. Ako na lang pa yung ano mga school boys nila. Wala man nagwag sa kuila.
4: Kaya, mayan bes.
3: Ay, yun ay kasalingin mo doon.
0: Simba ko kadihadayo eh.
4: Feel ko sa sige ninyo o kuyog, mag-ilis inyong now.
2: Ayaw pang insulto, Maria.
0: Ah, coming from you.
2: Akong pasabot mang good kay, dili may insulto ni mo ba? Cute ra ba ka?
0: I know.
3: Kalap ko din yun ako eh.
0: Finally, magkaulig na ta.
2: Di pa ko ganahan mo uli.
0: Nga, ahaman ta. O-M-G!
2: Unsa ni? Healing your inner child?
0: We only live once.
2: Smile, be.
0: Ah, daw, cute ra ba ko?
2: Dili inoon.
0: Hala, cute, son. Ikaw, ready?
2: Pila na lang dahil ka months usa ta mo graduate yung high school?
0: Dili na lang kid months. Month na lang yun. College na to nuts! Ano ni bugat mo na yung now?
2: Wala oy. Mga unta na.
0: Tarong diha oy. Okay ra ka?
2: Lagi. Busugan ako oy.
0: Ako sad. Thank you sa libre nuts. Patay gito ni Marisol, ugmaw di ka kabayad do.
2: Bahala siya eh. Mabayad raman sad ko.
0: Bye!
2: Bye!
0: Te, no, na mong kadari?
3: Manghuwa mo na takog kwarta pambayad sa akong utang.
0: Mung ba na di ay?
3: Ikaw no, daw kay kaay. Unsa na lang ka ikasulti ni mama, ubuhi pa siya.
0: Te! Ayaw pila si mama sa imong mga rason. Usa pa? Ikapila naman ka ng huwang nako. Nga ikausaw, wadji ko ni mo bayari.
3: Kahila sa ni mo ah, magwang ko ni mo, ayaw ko inanaa.
0: Te, please. Uli na. Ulo kay kwarta.
3: Mubalik ko dari ugma, dapat na nakay kahatag na ko ha.
0: Pwede naman taka mag-una o gato sa eskwelahan. Kahit nungtang duha.
2: Ano man di ay? All for one. One for all ba yata?
0: Kano uwi kika asahay ay?
2: Ikaw gani, Vermi? Ako gireklamo.
0: Ari lang, Mia. Duha niya iya.
2: Ako raman unta to'y muplit eh.
0: Sunod na lang.
1: Natoy! Bayad na!
2: Bago pa ganit ka sunod. Paninglo na ta. Tara, ma'am, oh.
0: Mga mahadlo kumudula ng Marisol na yamutan.
5: Mano mo sa assignments, day?
0: Nade?
2: Mauna. Wala mo nang takay, chef. Gabi eh, naglimot-limot man.
0: Nakatulog ko dahil yun, good. Nade?
5: Oh, may assignment sa English.
0: Unsa?
2: Sunaan na lang ni ako, oh.
0: No, thank you.
5: Pasuna sa punets, B. Okay mo.
0: Gawon man, oy.
2: Muna, hindi eh, naman magdala og payong.
0: Of course, ipirmay man ka magdala.
2: Magbihay na lang ta na. Wala kay tricycle. Masin maliit kasi mong chef.
0: Pwede ra. It's my favorite song.
6: Pinabalikan ang lahat.
2: Sakita sa danang kantahaw eh.
0: That's why it's my favorite song. Muna na magugusto kong mama nga. Wala na.
2: So, Rebel.
0: Lungsa. Okay, that's it. Order for table 3. Coming up.
6: Okay, Raka. Maragula na sa lagi kay tarong tulog.
0: Okay, Raoy. Anad na. Nanasad.
6: Unsa man?
0: Ah, wala na.
7: Asa naman ang kwarta? Naana ko diri sa imong apartment. Wa man ka diri.
0: Wala lagi kay kwarta. Wala po ko sweldo. Next week pa.
7: Next week? Kadugay. Unsa man ako bayad sa kong utang ani?
0: Ang trabaho pa ko, te.
7: Pirmi na lang kagatrabaho, pero wala ay kwarta. Unsa'y naani mo ron? Ambi.
6: Okay ra, yun ka, Bel. Pwede ra kong matake over sa...
0: Okay ra.
8: BT Light Rock 98.1 BT Radio.

0: ay lakay ko ni mo. Pagkaon na.
1: Okay na, Nets.
0: Sige na. Mura naman kagkamat yun na, eh. Imbis buhi pa.
1: Thank you.
0: Nanasad. Ayaw na.
1: Di mo nung sagapakita na kung yun ani, no?
0: Di ko, eh. Mapas mo ka, if di ko mo ari.
1: Congratulations, Nat!
0: Congrats, Isabel. Editor of staff na.
1: Ta?
0: Finally, graduate na gid ta.

0: El. Oke, Raka.
1: Lanjut kah?
0: Unfortunately.
1: Yuli nak tambah kita, anak.
0: Buat kita apa tau, eh?
1: Balik pada Eka.
0: Pohon.
1: Nagi mga feelings nga bisa dipugawas, no? Ano ka na?
0: Siguro kay dili lang taganahan maguba ang present nga gihimo sad nato.
1: How cruel. Giday ko mo kuyog nimo hatod sa airport nuts.
0: Nga naman.
1: I can bear seeing you leave. Nuts? Pwede ko mo hug? First and last time yun ako mo hug nimo. Mali ka ko na siya.
0: Of course.
1: Mali ka, Jun ko.
0: Igbalik na ako, magpakasal na lang tayo para di ka mahila.
1: Mabutot di ka. Mauto, naabot ang pila katuig. Wala na gid nagparamdam na ako si Natoy.
2: Wala na gid ni-reply si Natoy?
1: Wala na.
3: Na, nakita ko na ito kuya ba ito?
2: Ayaw pag-ingon anak Judith, oy.
1: Hindi bahala siya. Wala ko paki.
2: Basin wala rin signal nga tuga.
3: Kabuang. Pila na kayo sa signal? That's the US, bro. Wala internet is the least thing they could do.
1: Okay, Relegi. Matulog na lang sa ako.
2: Sige, Belle. Muna na lang, me.
4: Nats, it's been 3 years since the reply ka na ako. How are you doing? Napabot gihapon ko ni mo.
1: Nabuhayan na ni mo nang say. Ikaw po na akong loong. Ikaw po na akong paabot ni mo. Pero ang maabot to, iyakon di ka. Halag. Mahalag dugay na kaayo.
5: Excuse me, ma'am. Ikaw ba si Isabel Torres?
1: Oh, ako. Nga naman?
5: Suon ko ni Natoy Lopez. Ako di ayos si Gracia Lopez.
1: Ha?
5: Na ako ihatag o ipakita nimo.
1: Painting. Perfect na ako?
5: Katunaan ni sa US, sige man nagpaint si Natoy nimo. Permisag ganiya itabi.
1: Asa siya rin, te?
5: Paminawa.
6: Hi, Belle. Nakoy good news. Para akong mag-college sa Pilipinas. So it means, mag-uban gihapon ta. Ako ang agipamulit imong mga gusto daan kay kabalo ko, ganahan kay kaag mga gifts. After college sinang ta magpakasal ha. Para ang naana to, diploma o marriage certificate. Excited ako makakita nimo.
5: 3 years ago, Isabel, akong manghod namatay sa car accident.

Naagyod tayo yung mga chances nga ma-miss, no? Maong gamito nato ang higayon samtang pwede pa. Once again, kini ang programa sa BAL2 Crushin'.

0: naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
2: Para sa malipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500 napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
3: Mga higala o ania.

0: Ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
1: Ang kasingalan na ito, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mangga? Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Unsa na siya katinood?
2: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ako, nawala akong kanang morabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka.
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Kapsul.
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
2: Okay na.
1: Oh, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching.
2: Monching.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
4: Sa Lactopapi.
5: Lactopapi.
6: Lactopapi. Sa
3: Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

0: 89.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman yung makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka-Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mainga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Taday loy sa lechon manok lechon bali ogra liyampo. Lagi na ba ibutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manok lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manok lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang tadaylo is lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan. Adto sa tulo

0: ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palaya
2: ug di sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga
3: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
4: Oh, luya na mali ka bay?
5: High cholesterol mangod ko bay, matod bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score, gihangat ako maayo.
4: Uy, delikado na bay? Mobile na ba kay blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo. Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure.
5: Ako nasuwayan bay?
4: Ha? Kusog na mali ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagimakina?
5: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic Bay, tinuod! Epektibo yun!
6: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

0: Retron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat po sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wala na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
4: Kuya, kiinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
4: Gamit kuya.
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
4: Ha? Isa din naaan ako kuya.
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
5: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, ganindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
5: Ma, asa naman ka?
6: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpakita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
9: Sa DTX 500, Marikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. 90s, 80s,
10: and now the home of real music. 98.1
11: DTX.

0: 98.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mommy Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mommy Pucci, ang kining gitawag na tug constipation. Kanang bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Ipasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mommy Pucci, nga sa lima ka tao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay nang dili ta katarong og bawas, Mommy Pucci, kay sa puton ta, maglabad ang atong ulo,
2: tinuod.
1: Daghan kag batyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay, Mommy Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong heart. Okay? So karon Mommy Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang usa gyud no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig mo inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pag yod
2: kana.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanang itong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang koy. Napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Unay
1: mga yunana, which is mao day hinungdan Mommy Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, ngano man, gimo mang gilimot-limutan labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinuod. Tapos ang ikatulo mamaras ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginatawag
2: na tog fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghang mga pagkaon karon Mommy Pucci nga kulang og fiber or gamay ra bitaw ang fiber sama ng pansit.
2: Oh.
1: Kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods.
1: Oh, mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Oh. Kay nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Mm. Unya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-hmm.
0: Largo na lag palit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mm-hmm. Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyagon nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Mm-mm. Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: O gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag natong hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka,
1: mm-mm,
0: or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oh, oh. Hmm. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almuranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namo goy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Mm, ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pag utong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery.
0: Hmm?
1: Pero ang rectal prolapse mamaras di require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almuranas madala ra siyag tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gyud siyag operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gyud siya.
0: Hmm. Tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo koy na basahan base po sa akong research Mami Putsi nga kun constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay,
1: mm-mm,
0: dili nimo iyabog sulod sa pila kaadlaw, mabahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong pagbawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, na pud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Oh, dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Una na kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon, sa panyapon pod before ka mukaon, usa ka kapsula, siguradong mawagtang gud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes, Mami.
0: Okay? Thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon din sa atong programang Health is Well.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dahil sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

Isila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata? Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos, nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatigaw sa kadalanan, anaa sa residential care facilities, anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner, nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dad-on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadaol ng pasilidad. Kining pahimangno, giyatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: And now, back to...

0: Para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga...
1: Isang metro
0: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. Isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan.
2: Mayroon ding dalawang pumping station na pansamantalang ilalagay. Pero sabi ng presidente,
0: meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito, dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River.
2: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na bagaman inuuna ang Metro Manila, kasabay ding isinasagawa ang mga flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: This is only one part of the interventions that we will be making. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find a way to flood control.
3: Maganda din kung maayos yan para mabawasan naman pagtas ng baha dito sa aming lugar. Kasi yearly talaga, inabaha talaga kami dito sa Tatalon.
4: Malaking tulong yun sa inyo.
3: Oo, malaking tulong sa amin yun. Sana naman, hindi na kami mabahak.
2: May habang 758 meters ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 482 million pesos. Inaasahang makukumpleto ito sa May 31. Kasabay ng mga pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha, tuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa mga isyu ng korupsyon sa flood control projects.
5: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman, no, itong mga nakaraan, dahan-dahan nagagabas na ng DOJ at ng ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon.
2: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
6: Tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pag-agapay sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Siniguro naman ang Department of Budget and Management ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Inaulat ni Clazel Pardilia.
7: Tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang Desyembre ngayong taon. Siniguro yan ang DBM sa ikapitong uplift meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais si Pangulong Marcos na epektibong napatutupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o uplift program na layong bawasan ang matinding epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng enerhiya, transportasyon at pagkain. Mula Hunyo hanggang Disyembre, pagugulungin ang Recalibrated Transport Support Package. Suporta ito sa mga pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kita sa mga chopper at operator sa bawat kilometrong biyahe. Papalo na sa higit 16,000 PUV ang nabenepisyohan ng SCP. Higit 2 milyong commuter naman ang nakinabang sa 20% diskwento sa pasahe na kalakip ng programa. Tala ng Transportation Department, nasa kalahating milyong driver na rin at mga chopper ang nakatanggap ng subsidiya sa langis. Patuloy din ang pagtulong sa mga Pinoy sa labas ng bansa. Halos 11,000 OFW na naipit sa gera sa gitnang silangan ang napauwi ng Pilipinas. 20,000 naman ang naabutan ng pinansyal na ayuda. Batay sa uplift meeting, magsasagawa na rin ang distribusyon ng tulong sa mga mahirap at low-income families.
8: We're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency.
7: Upang lalo pang matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, handang magbigay ng $1.75 billion na pinansyal na tulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Inihayag ito ng ADB kasunod ng pakikipagpulong kay Pangulong Marcos ni ADB President Masato Kanda. Sabi ni Kanda, karagdagang pautang at trade finance support ang maaaring ipahiram sa pamahalaan. Agad nakikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ang fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya. Ayon naman sa Malacanang,
9: isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon.
7: Pero kailangan pa anyang pag-aralan ang alok ng ADB.
9: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
7: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Nakakuha ng 76 over 100 na transparency score ang Pilipinas sa ginawang Open Budget Survey sa taong 2025. Sinusukat sa naturang international survey kung gaano katransparent, bukas sa partisipasyon ng publiko at accountable ang pamahalaan sa paggamit ng pambansang pondo. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, ang nakuhang transparency score ng bansa ay mas mataas sa target ng Philippine Development Plan na 71. Refleksyon ito sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan na nagpapakita sa publiko kung paano pinaplano at ginagastos ang pambansang budget. 37 naman ang nakalap na score ng Pilipinas pagdating sa government participation na doble kaysa sa global average, habang 68 naman sa oversight o score sa ginagawang check and balances ng pamahalaan. Sabi ni De Leon, kailangan matiyak ang bukas na pagpaplano at paggastang pambansang pondo para kasi ito sa publiko at hindi para sa iinan lamang. Ang bawat bariyaan niyang nakukurap sa kaban ng bayan ay kabawasan sa paggawa ng classroom, ospital at iba pang mga serbisyo.
11: These achievements are encouraging. For us in government, these however are not the destination. These rankings are indicators. Indicators of whether our institutions are becoming more transparent, whether our systems are becoming more credible, whether government processes are becoming more resistant to abuse, manipulation, and corruption, and whether or not citizens are beginning to feel the government is really working for them.
6: Matatapos na ang land-based service contracting program ngayong darating na Biyernes. Sa harap nito, tiniyak naman ng Transportation Department ang tuloy-tuloy na pagpapaigting ng 10 pesos per liter discount sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nationwide na ang pagpapatupad ng fuel subsidy dahil sa matagumpay na dry run nito sa Metro Manila. Samantala, ikinasa naman ang pagpapatupad ng localized service contracting program kung saan mga LGU na ang magpapatupad ng programa.
12: Started coordinating with them as early as March. Or earlier much. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila and then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
6: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano matapos ikondena ni Senador Risa Ontiveros ang nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Inaulat ni Bernard Ferrer.
13: Matapos isa publiko ng PNP ang resulta ng kanilang imbestigasyon kaugnay ng tensyon sa Senado, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat na ipaubayang usapin sa isang independent body tulad ng Office of the Ombudsman.
14: Let's investigate this independently para ma-restore natin yung dignity, yung trust, yung tiwala, at most especially makabalik na tayo sa trabaho. Sa akin, importante yung trabaho. Sa akin, nakabibig.
13: Iti niya, kailangang mapahusay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, kabilang ang pulis at militar, para maiwasan na maulit ang insidente. Kinundina ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyong iniugnay ang minority bloc sa nangyaring insidente sa Senado. Ayon kay Tulfo, noong May 12 o isang araw bagong insidente, pinalam ng bagong liderato ng Senado ang planong pagdaraos ng All-Senator Caucus. Pero noong May 13, araw ng insidente, bandang 5:02 ng hapon, binago mano ito at ginawang majority-only caucus.
15: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home.

0: na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino.
1: Naging emosyonal naman si Senador Pia Cayetano sa pahayag ni Hontiveros.
2: Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito.
1: Nilinaw ni Hontiveros na ang tinutukoy niya ay ang mga nangyari matapos ang insidenteng nagdulot ng takot at ibang negatibong emosyon at karanasan. Nanindigan si DILG Secretary John Vicrimulya na walang naganap na pag-atake sa Senado patay sa mga ebidensyang nakalap matapos ang anim na araw na investigasyon sa insidente noong May 13. Yun man, hindi pa niya matiyak kung stage o planado ang nangyari. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natartes Jr. na dumating ang matauhan ng NBI sa GSIS Complex para tumulong sa pagpapaigting ng seguridad. Nilinaw din niya na ang mga tunog ng pagbabarena bago insidente ay mula sa pagpapatibay ng bakal na pinto sa ground floor ng GSIS. Narecover ng otoridad ang 44 na basyon ng bala sa lugar pero walang natagpo ang bakas ng bala na tumagos o pumasok sa gusali ng Senado at walang putok na pinakawalan ang mga pulis at marines. Naipasa na ng PNP sa DOJ ang mga record ng investigasyon para masusing biripikahin at suriin ang lahat ng ebidensya para matukoy ang pananagutan. Samantala, ipinagtanggol ni Senador Robin Padilla sa suspended Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. Ayon kay Padilla, iisang katotohanan lamang ang kanyang pinaniniwalaan na si Aplasca umano ang tumulong para mailigtas sa mga nasa loob at labas ng Senado sa gitna ng kaguluhan. Anya ang warning shot na pinakawalan ni Aplasca at ng mga tauhan ng NBI ang nakatulong para mapakalma ang sitwasyon at nagpatunay na kapwa friendly forces ang dalawang panig pero nagkaroon lamang ng kakulangan sa koordinasyon at komunikasyon mula sa kanilang mga pinuno. Iginit naman ni Aplasca na supplies

0: umano ang ipinakitang video ng mga otoridad sa nangyaring tensyon sa Senado.
1: What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that with the that will support their narrative. And I think it's not correct.
2: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
1: Hindi sabi nila, walang atak.
0: Kinontra naman ito ni DILG Secretary John Vikrim Hulya.
3: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
0: Inihain naman ni Senador Rizzo Ontiveros ang Senate Resolution No. 400 para kilalanin ang mga miyembro ng Senate media na sa katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente sa Senado. Pinuri ni Ontiveros ang Senate media na nagbalita para malaman ng publiko ang mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon ang mahalagang papel ng media sa harap ng paglaganap ng systemic online disinformation, covert influence operations at coordinated inauthentic behavior. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Itinalaga si Senador Pia Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ang makapangyarihang komite ang nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa umano'y manumalyang flood control projects. Nanatili naman si Senador Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Nanatili rin si Senator Camille Villar bilang chairman ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Siya rin ang pumalit sa kanyang kapatid na si Senador Mark Villar bilang chairman ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Samantala, itinalaga si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kapalit ni Senador Francis Hico Pangilinan.
5: Samantala, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang TRO request ni Senador Ronald Bato de la Rosa para pigilan ang kanyang pagkakaaresto. Yan ang ulat ni RR Tubize live. RR.
6: Audrey, binasura na nga ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order o status quo ante order laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng ICC warrant. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court and Bank ang prayer for interim relief ni De La Rosa. Hiniling ni De La Rosa na pigilan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, AFP at CIDG na arestuhin siya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion o anumang foreign judicial instrument kung walang warrant mula sa Philippine Court. Samantala, muling iginiit ng palasyo na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. At ngayong nagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman, ipauubaya na umano ito ng palasyo sa Justice Department. Nang tanungin kung maituturing na bampugante si De La Rosa, sabi ng Malacanang.
7: Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive.
6: Natanong din ng palasyo kung ipatutupad ng pamahalaan ang kaparehong paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ngayon ni De La Rosa kasunod ng resolusyon ng Korte Suprema, hahayaan na lamang umano nila ang DOJ ang magpasya sa mga susunod na hakbang. Sinabi pa ng Malacanang na hindi nararapat ang ginawang pagtakas ni De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla.
7: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
6: Git pa ng palasyo, dapat matanong ang Senado, bakit nakaalis ng Senate premises si Bato kahit ito ay nasa protective custody na dahilan ng hindi pag-arrest warrant mo?
7: Sila ay sa ng Senado, si Senator Bato de la Rosa. At tanungin po natin bakit ito napayagan na Senado.
6: Samantala, ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, sa Lunes pa nila mapag-aaralan ang desisyon ng Supreme Court. Pero ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, naka-alerto raw ang NBI at handang i-implement ang manhunt operation para kay De La Rosa. Manang kampo ni De La Rosa na hindi pa tapos ang kaso. Ayon sa kanyang abogado, tungkol lamang ito sa provisional relief at hindi pa siya sa merito ng petisyon. Dagdag pa ng kampo ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration. Audrey, linawin lang natin no, na wala pang inilalabas na pansamantalang utos ang Korte Suprema kaugnay ng pagharang sa pag-aresto kay De La Rosa. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na naka-alerto sila para i-implement yung manhunt operation laban sa senador. Sinabi naman ng Department of Justice na hawak na ng Office of the President ang mga susunod na hakbang kaugnay ng isyong ito. Audrey?
5: Maraming salamat, RR Tubise.
4: Samantala, inirerekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ng kasong paglabag sa Private Security Services Industry Act si Suspended Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Pinangulat ni Ryan Lasigas.
8: Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent.
9: Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG kasunod ng kanilang isinagawang investigasyon matapos mauwi sa pamamaril ang umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, walang unlawful aggression mula sa NBI at sila ay nagsagawa lang ng self-defense. Nagkalik firing dahil inakala ng mga taga-USA na nasa lugar pa ang mga taga-NBI gayong lumabas na sila papalayo. Mayo 12 pa lang aniya ay nagkaroon na ng security coordination meeting sa USA, GSIS Security Officer at Senate Detailed Personnel mula sa PNP, BFP at AFP. Gaya naman, nakakapanghinayang daw na nauwi sa gulo ang nangyari. Nagsimula umano ang hindi pagkakaunawaan sa repair work sa pintuan ng GSIS papunta ng Senado noong Mayo 13. Dulot ito ng pangamba sa mga tao sa Senado. Ang mga sumunod na nangyari, ang pag-assemble ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Marines Security, PNP PSPG at USA Security Personnel at nagbigay ng lock and load order. Pagsapit ng alas 7:45 ng gabi, umalingaw-ngaw na ang putok sa loob ng Senado.
8: I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between USA and GSIS Security.
9: Irerekomenda na ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 119.

0: have said earlier, you know, use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the Implementing Rules and Regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are six stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot.
1: Samantala, hawak naman na ng PNP ang mga baril ng mga sangkot sa pagpapaputok sa Senado noong nakaraang Linggo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa harap ng paghahanda sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng ilang kongresista ng ipapang dahilan o layunin ng pagsasagawa ng paglilitis sa ikalawang pangulo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Iginiit ni Lanao del Sur, 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang pagsasagawa ng impeachment trial ay hindi lang para patalsikin si Vice President Sara Duterte, kundi para maging batayan kung fit to serve pa ang Vice Presidente sa kabila ng mga alegasyon laban sa kanya.
4: It's not the target, it's making her answer these allegations because the House Prosecution Team is not the one establishing the guilt or the innocence. It's the Senate of the Philippines.
3: Kabilang sa mga pagbabatayan sa impeachment trial ay ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhol sa mga opisyal at kawanin ng gobyerno, pagbabanta sa buhay at estabilisasyon, at hindi maipaliwanag na yaman.
4: It's a challenging job, although we are also up for any challenges. Our source of inspiration is

0: constitution, no? We stand on the premise that there has to be no one above the law.
1: Ayon naman kay Kabataan Party List Representative at House Trial Spokesperson Renico, battlefield din kung maituturing sa impeachment ang pagpapakalat ng maling balita at trolls online. Kaya aniya, mahalaga ang personal na pag-uusap at paghahati ng impormasyon sa publiko para ipaintindi ang kaganapan at proseso ng impeachment.
2: Nakita natin kung gaano ka-polarizing ang social media, lalo na't ang mga algoritmo ng mga websites, ginagawang bubbles na nakatrap ang mga mamamayan. Kung may disimpormasyong unang naka-epekto sa atin, maaaring sunod-sunod na yan.
1: Ayon pa kay Adyong, target nilang magdaos ng regular press briefing kapag isinagawa ang impeachment trial. Tinutulungan at sinusuportahan din sila ni dating Surigao del Sur 2nd District Representative Ace Barbers sa paghahanda sa impeachment trial. Pinag-aaralan pa ng prosecution team kung mag-a-appoint ang mga karagdagang House Trial spokespersons. May mga lumalapit aniya at nag-volunteer din para magsilbing private prosecutors, bagamat hindi pa pinapangalanan. Wala pang inuulat ang mga tagapagsalita kung sino-sino ang mga magiging impeachment managers. Binigyang diin naman ni Ko na kahit pa naghahanda sila para sa impeachment trial, hindi nila isasawalang bahala ang iba pang issue sa lipunan.
2: Sa bahagi naman ng kinatawan na to, we're never shutting up about flood control, we're never shutting up about accountability.
1: Samantala, kasunod ang pagtanggap ng Office of the Vice President sa summons ng impeachment court, umaasa si Ko na sasagot ang pangalawang pangulo batay sa Articles of Impeachment at hindi para questionin ang teknikalidad ng proseso. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Hinikayat ng ilang eksperto ang mga Pilipino na magbantay at maging aktibo kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, may isang katanungan ngayon. Paano naman umano ang pagboto ng
4: sa posibleng online voting at paglalagay ng teleconference para sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinag-uusapan kung papayagan ito ng Senado, lalo na sa mga senator judge na hindi makasisipot sa trial. Ayon kay Attorney Adonis V. Gabriel ng San Beda University College of Law, may resolusyon na isinusulong upang pahintulutan ng online voting. Dagdag pa niya, isang internal rule ang botohan kaya ang Senado lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa modality ng gagawing pagdinig.
5: Base po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magde-decision po kung pwede o hindi ay ang Senado. Technically po, pwedeng mag-adopt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online.
4: Pero para kay Attorney Paulo Tomasin ng University of the Philippines College of Law, hindi kailanman naging option ang remote participation sa mga nagdaang impeachment. Binigyan din niya na hindi lamang issue ng attendance at pagboto ang dapat tignan sa prosesong ito, kundi maging ang kapasidad na humarap, magsiyasat at magtanong sa nasasakdal.
6: Yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan ng impeachment. I think during the first impeachment kay President Estrada, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang bumoto. In that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, but yung president niya, the congressional president. Baka maging ground siya to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate, baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance.
4: Nanumpa na ang mga senator judge nitong nagdaang Lunes, kung saan tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala sa nasabing seremonya. Ayon kay Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis, chairperson ng Philippine Association of Law Schools, nakasaad sa batas na dapat ihayag muna ng senador ang kanyang kinaroroonan bago maging valid ang online participation nito. Ibig sabihin, dapat malinaw kung nasaan siya habang isinasagawa ang pagdinig at limitado lamang ito sa teritoryo ng Pilipinas.
7: Dapat sabihin niya kung nasaan siya. So ang katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin, Secret? Hindi niya pwede sabihin yun kasi kailangan nun nasa territory ho eh.
4: Wala isipan din sa ngayon kung magre-reflect ba ang majority-minority divide sa actual vote sa impeachment.
6: Ako, meron akong faith in how past impeachments, yung initial minority-majority divide, hindi yun yung lumalabas na verdict in the last vote. Even in the second envelope vote, hindi yun yung majority-minority nung nagsimula yung impeachment trial. Kasi once nandiyan yung ebidensya, mahirap na hindian yung katotohanan.
4: Hinimok din ni Attorney Mawis ang aktibong pakikilahok ng publiko bilang isang mahalagang bahagi ng pagdedesisyon ng mga uupong Senator Judge. Malaki rin aniya ang parte ng media sa paghubog ng isang lipunang may kritikal na pagtanaw sa usapin ng bansa.
7: Kasi depende sa binabasa mo kung ano yung katotohanan. Kaya minsan yung katotohanan depende sa sumulat. Kaya malaking bagay din na magkaroon talaga ng yan, TV, mapanood natin, tayo mismo ang humusga kung anong nangyayari. Hindi lang yung, sige, babasahin ko na lang. Kasi minsan nakakatakot magbasa dahil depende sa sumusulat kung anong gusto niyang ipagtao.
4: Walang kasiguraduhan kung tatagal ang paglilitis, ngunit tiwala ang mga eksperto na gagawin ng mga senador ang kanilang tungkulin ayon sa ebidensya. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Ipinaalala ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na dapat sa balota ibuhos ng mga Pilipino ang kanilang pagnanais na mga pagbabago, kinaulat ni RR Tubise.
9: Sa kabila ng mga balakid, tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barm parliamentary election sa September 14. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, walang makakapigil sa halalan, maliban na lang kung may utos ang Korte Suprema o bagong batas. Git ni Garcia, dapat maisagawa ang halalan dahil bahagi ito ng peace process sa Bangsamoro. Gagamit din sila ng bagong automated counting machines at mas maraming Starlink units para sa mas mabilis na transmission ng resulta. Posible rin anyang lumabas ang resulta sa loob ng isa hanggang dalawang araw. Sa issue naman ng impeachment, sinabi ni Garcia na ayaw ng COMELEC na masangkot sa anumang political process. Para sa 2028 elections, tinutukan na rin ng COMELEC ang mas maagang filing of candidacy para mas mapabilis ang resolusyon ng mga kaso. Samantala, paalala ni Garcia, wala pa rin kapalit ang regular na halalan. Aniya, dapat idaan sa balota ang galit, frustration at pagnanais na pagbabago. Dagdag pa ni Garcia, ang tunay na revolusyon ay ang tamang pagboto. Patuloy rin ang panawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro para sa susunod na halalan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Samantala, itinuturing ng Philippine Navy na nasa middle power ngayon ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mga modernong kagamitan, kung saan sunod-sunod ang pagdating ng mga bagong barko na magsisilbing dagdag pwersa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.

0: Lawak Island kasabay ng pagkontra sa pahayag kamakailan ng Chinese Defense Ministry na nagsabing sakop ang mga ito ng China. Ayon sa DND, ang Pag-asa Island at Lawak Island ay parehong kabilang sa Kalayaan Island Group sa ilalim ng munisipalidad ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Kaya't ang pagpapabuti sa mga feature na ito ay para sa mga Pilipinong nakatira at sundalong nakadeploy rito. Dagdag ng kagawaran, dati nang isinaad sa 2016 arbitral ruling na walang basihan ng 9-dash line na sinasakop ang West Philippine Sea, habang ang large-scale land reclamation ng China sa ilang features rito ang nakasisira sa marine environment at paglabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinatigan ng AFP ang pahayag ng DND.
1: Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
0: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 27 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang features sa West Philippine Sea. Pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa 14. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Iran ng Intertropical Convergence Zone na may posibilidad ng low pressure area sa darating na weekend. Ayon sa Pag-asa, magpapaulan ng ITCZ o LTE sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, posible sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa bansa at apektado man ng localized thunderstorms ang malaking bahagi ng Mindanao. Paglilino ng Pag-asa, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong buwan ng Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Karaniwan ay nagsisimula ang onset ng tag-ulan sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, makararanas pa rin ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, dulot ng localized thunderstorms o panandaliang mga pag-ulan sa hapon o sa umaga. May mga pag-ulan din sa Mimaropa region at Bicol region, dala ng easterlies. Sa Visayas naman, apektado ito ng hangin silangan, makararanas ng maalinsangang hangin at posibleng pulupulong pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar. Sa Metro Manila, nasa danger level pa rin ang heat index bukas ng hapon. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius, habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, sa Mactan, Cebu, sa International Airport area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius na heat index. Tinatayang papalo naman sa 43 sa Davao City. Ayon sa heat forecast ng Pag-asa, abot sa 37 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius ngayong araw o bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Ildefonso, Bulacan. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Aparicagayan at Dipolog, Zamboanga del Sur. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang.
3: Susunod, Transportation Department and Inspeksyon ng Bike Lane sa Kabanang Santo Domingo, Angeles City sa Pampanga.
2: Food and Drug Administration, may pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption para matiyak na abot kaya ang mga gamot sa bansa.
4: At aktres na si Maris Racal, ipinagdiwang ang kanyang anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga tsuper. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
5: Susunod sa School Mix.
6: kailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
7: Nagbabago din kasi yung lipunan, kaya nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
5: Classroom Clash na may real talk at kulitan? Chi tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi. Dito lang sa PTV.
3: Nagbabalik ang ulat bayan. Naging magandang simbolo ang aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong maging mediator ng Thailand at Cambodia. Hindi lang ito usapin ng seguridad, kundi maging ang kaunlaran pagdating sa kalakaran sa rehiyon, ayon yan sa isang eksperto. Inaulat ni Sheila Natividad.
8: Ilang dekada na ang nakararaan magmula ng sumiklab ang alitan ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ngunit matapos ang gulong nagdulot ng putukan dahil sa teritoryong pinag-aagawan, tila naging daan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pagbuklorin ang distansya sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos mag-organisa ang Pilipinas noong 48th ASEAN Summit sa pangunguna ng Pangulo ng isang pagpupulong para pag-usapan ang bilateral disputes.
9: This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
8: Sa pananaw ng chief economist na si Michael Ricafort, may positibong naidulot ang pagiging intermediator ng Pilipinas sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, bagamat obligasyon ng ASEAN chair na maging tulay para mapag-usapan ng seguridad at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembrong bansa, mahalaga ang naging papel ng Pilipinas para maging tagapamagitan.
10: This year, the Philippines is expected to fulfill that role, no? Since it's something that's revolving, something that's change every year. Next year there would be another ASEAN country that would continue and hold on with the

0: it's really the moment of the country to really shine, so to speak.
1: Sa ginanap din na trilateral meeting, sinang-ayunan ng mga prime minister ng Thailand at Cambodia na magtalaga ng foreign ministers para sa pakikipagdialogo. Ito ay para maiwasan din ang tensyon at alang-alang na rin sa pagtatatag ng kapayapaan sa ngalan ng mga nasasakupan. Ayon pa kay Rica Fort, magandang nagkakaroon ng iisang tindig ang mga leader ng ASEAN.
0: So this is the best venue for the ASEAN leaders to come up with a common stance and the chair of ASEAN to fulfill that, to fulfill the common voice and stance of the different ASEAN countries. Because who else is going to solve that? But, it would be more effective among neighboring countries sharing similar territory and borders, no?
1: Dagdag pa ng ekonomista, makabubuti sa mga bansang sakop ng ASEAN, partikular ang Thailand at Cambodia, na magkaroon ng kapayapaan at seguridad para maiwasan din ang maaaring fallout sa hinaharap.
0: So it's for the best interest of everybody to have to maintain peace and security in the region, to avoid any fallout, any headache also, no? As far as protecting the respective country citizens.
1: Samantala, bilang coordinator ng ASEAN Observer Team na nagtatala ng mga naging kasunduan sa pagitan ng mga miyembrong bansa ng rehiyon, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na nananatiling nakatutok ang Pilipinas para maging tulay sa pag-uusap ng dalawang bansa.
2: The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices

0: Bagong Pilipinas.
1: Nakipagpulong si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kay incoming U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton bago ang pagsisimula ng tour of duty nito sa Pilipinas. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang tumitibay at matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at U.S. kabilang ang mga oportunidad na mapalakas ang bilateral economic engagement, security cooperation, people-to-people ties at regional collaboration. Ngayong taon ay ipinagdiriwang din ang dalawang bansa ang ika-80 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ang ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang opisyal tungkol sa regional at global developments tulad ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN at ang kandidatura nito para sa non-permanent seat nito sa United Nations Security Council sa Hunyo. Si Lipton ang pumalit kay dating U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na nagsilbing embahador mula 2022 hanggang Enero ngayong taon.
0: Namahagi ng espesyal na sa pasaporte ang National Museum of the Philippines sa Zamboanga para higit na maisulong ang national cultural heritage ng bansa. Yan ang ulat ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas.
2: Sa unang tingin, aakalain mong nagpapatagisan sa galing sa pagguhit at magkulay ang mga local artists na yan sa isang pasilyo dito sa National Museum of the Philippines o NMP Zamboanga. Pero ang eksena ng yan, isa lamang leisure activity para sa International Museum Day kasabay na pamamahagi ng libreng NMP Passport. Bukod sa mas maisusulong ang National Cultural Heritage ng Pilipinas gamit ang NMP Passport, paraan din ito ng NMP para hikayatin ang mga Pilipino na bisitahin ang iba pang national museums.
3: Kasama sa layunin nito is mas hikayatin sila na matutunan ng tungkol sa heritage natin, ang cultural significance ng mga collections na nasa museum. Siyempre, para ma-familiarize tayo sa mga national cultural treasures natin, at the same time, magkaroon tayo ng motivations na umikot pa.
2: Para sa multimedia artist na si Alex, magandang inisyatibong ito ng NMP dahil mapapalawak daw nito ang kanyang kaalaman hinggil sa kasaysayan at kultura ng bansa. Dahil sa kanyang pasaporte, magsisilbi rin daw itong souvenir sa mga lugar na kanyang mapupuntahan.
4: In a way, it will be a great experience to go to museums sa ibang cities and experience the culture and history. Maganda siya, like para siyang treasure hunt, 'di ba? Like parang may reward once na stamp mo na. And like parang may physical souvenir once na stamp na 'yung passport mo. So, I really like the whole concept about it.
2: Samantala, hinihikayat ng NMP Zamboanga ang publiko na makisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa susunod na linggo. Isa nga sa mga nakalinyang aktibidad dito ay ang Basic Pamansak Lecture Demo Workshop na layong isulang intangible cultural heritage ng Pilipinas. Mula rito sa Zamboanga, para sa Integrated State Media, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dismayado si Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos mapag-alabang delayed ang status ng North-South Commuter Railway Project sa bahagi ng Pampanga, kinaulat ni J.M. Thompson.
5: Hindi na iwasang madismaya ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos ang kanyang inspeksyon sa ginagawang North-South Commuter Railway o NSCR dito sa bahagi ng Angeles City, Pampanga. Napag-alamang delayed ang status ng construction ng istasyon, kaya mas lalo pang paiigtingin ng DOTR ang kanilang monitoring sa mga ongoing construction ng NSCR. Para masiguro na matatapos ang proyekto ayon sa target completion. Ayon kay Secretary Lopez, inaasahang matatapos ang bahagi ng proyekto mula sa Malolos, Bulacan hanggang Valenzuela ngayong Desyembre taong 2027.
6: Ginagarantiya po namin, nagsabi na po tayo na talagang kakayanin po natin ang partial operations dyan by December hopefully of 2027.
5: 2020 pa umuno na simula ng proyekto at simula noon, 7% pa lamang ang right of way hanggang 2025. Kaya naman mahalagaan niya ang pakikipagtulungan ng local government unit para mas mapabilis at maisakatuparan ang proyekto.
6: 90% na po ang ating right of way. So at least makikita nyo po ngayon na umuusan na ang ating proyekto dito.
5: Binigyang diin naman ng kalihim na mahalaga ang ganitong proyekto, lalo na parang nasa imbudo na ang mga sasakyan sa Metro Manila dahil sa pagsisiksikan nito. Makatutulungan niya ito na mas...

0: mababilis ang biyahe ng mga kumagpan ng kalihim.
1: Instead of, kumbaga, wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin mga ganitong proyekto.
2: Inaasahang matatapos ang kabuuan ng NSCR sa 2032 at sa sandaling matapos ito, mas magiging mabilis na ang biyahe mula Clark, Pampanga papuntang Calamba, Laguna. Mula sa mahigit 4 na oras na biyahe, magiging 2 oras na lamang ito. Malayo pa, pero malayo na. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pinalawak pa ng Department of Transportation ang kanilang mga proyekto na makatutulong sa mga siklista. Natapos na nitong Pebrero ang bike lane sa kahabaan ng Santo Domingo, Angeles City, Pampanga na personal na binisita ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ngayong araw. Napansin naman ang kalihim na kinakailangan ng dagdag na enforcer sa bahagi ng rotonda ng San Jacinto para sa kaligtasan ng mga motorista maging ng mga nagbibisikleta. Hihigpitan din ng pagbabantay sa mga pumaparada at dumadaan na iba pang sasakyan sa bike lane kung saan maaaring magdulot ng aksidente.
4: For the first time po yata no sa aming programa, nakita nyo mo, bike lane po tayo dito sa rotonda po. No? It all boils down kasi sa kultura natin. No, tayo dapat kasi dito sa Pilipinas, binibigyan dapat natin ng halaga at importansya. Una, mas siklista ang mga pedestrian. So tinitingnan namin ngayon kung paano mas maging ligtas ang ating mga siklista.
3: Pinapanatili ng Food and Drug Administration na

0: sa presyo ng gamot sa mga butika sa bansa, partikular ang mga value-added tax exempted. Ito ay bahagi ng isinusulong na quality healthcare kung saan nakikipag-ugnayan ng FDA sa mga partner agencies para matiyak na abot kaya ang gamot para sa mga Pilipinong may karamdaman.
1: Para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganoon din po may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes and of course kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
0: Nagkakaroon din ng FDA ng evaluation ng mga gamot at bineberipika rin nila ang mga ito at dinaragdagan din ng listahan ng mga VAT-exempted na medisina para makamenos sa gastos ng mga kababayan.
1: Tayo po ay periodically nagko-conduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue.
0: Sa ngayon ay wala pang naiuulat na paglabag sa ipinatupad ng FDA na VAT exemption sa gamot, pero sinisigurado rin nila na ang mga gamot na binibili ng mga consumer ay rehistrado. Sa ilalim na rin ng direktiba ng Department of Health, ang FDA ang nagre-regulate at nag-i-inspeksyon sa pamamagitan ng kanilang clusters sa iba't ibang lugar sa bansa. At kung senior citizen naman o person with disability, ay may karagdagan pang 20% discount sa bibilhing medisina. Samantala, maging sa inspeksyon ng mga peking gamot na nakapapasok sa bansa, ay nananatiling nakabantay ang FDA sa tulong na rin ng Bureau of Customs. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon sa pagtakbo sa public office. Sa ilalim ng House Bill 8389, pinagbabawalan ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay na tumakbo o manungkulan sa iisang lokalidad. Ang House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonto Adyong, dumaan ito sa malawakang konsultasyon para tiyaking makatarungan at may patutupad ito ng maayos. Binigyang linaw din ng panukala na hindi pinagbabawal ang pagtakbo, kundi nililimitahan lang ang sabay-sabay na paghawak ng posisyon ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Kailangan magsumite ng sworn statement ng mga kandidato sa COMELEC at maglalabas naman ng implementing rules ang hensya sa loob ng 10 araw kapag naisabatas.

0: Actress na si Maris Racal may handog na libreng bigas sa transport sector bilang pagdiriwang ng kanyang 12th anibersaryo sa showbiz. Narito ang ulat. Mas pinili ng singer-actress na si Maris Racal na ipagdiwang ang kanyang 12th anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bigas imbis na gumastos at maghanda ng magarbong selebrasyon. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Racal ang isang reel na nagpapakita ng kanyang pamimigay ng libreng bigas sa mga jeepney driver sa University of the Philippines campus sa Diliman, Quezon City. Sinimulan ni Racal ang kanyang karera sa showbiz bilang runner up ng Pinoy Big Brother All In noong 2014. Pagkatapos ng kanyang PBB stint, nagbida siya sa ilang mga programa at pelikula. Nakatanggap siya kamakailan ng pagkilala para sa kanyang mga proyekto sa Incognito at sa Sunshine. Bukod sa pag-arte, recording artist din si Maris Racal. Po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good evening, it's now 7:30 p.m. 7:30 p.m.
1: Kuya, cleanan na sa kaukapi? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar ug acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitan, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganan na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba, Kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: And now, back to

0: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
1: Pero, paano kung wala kang mask?
0: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

Yeah, sa mayong gabi, mga higala, amigos, amigos, capsule, inubanan sa atong amigos coffee, mga lods. Wa na yung laing ka-partner, ang ating amigos coffee, amigos capsule na yan. Sa paigi paabot, tara-tara, mga ka-K5 News FM, dyan po sa Sikihor, and sa ating mga ka-BT Radio Tuburan, and sa ating mga ka-Bantayan na Stig, Kuya Nalds. Paldo na naman. Paldo ba Kuya Nalds or hindi ko alam. As in, paldo na po tadi ha Kuya Nalds. As in, naka-amigos coffee, naka-amigos capsule ka na Kuya Nalds.

0: po si Montingo Goy.
1: Waman mo pa yun. Nagdaragdag si Pagkukabok. Nag-isap pa dyan Pagkukabok. Oy, di ko kita eskasada.
0: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
1: Oy, kanang Kuya Angel. Dako dyan kong pasalamat ka ng amigos ko. Kay 1 year na kong gamit. Kanarad yun akong bigamit. Wala dyan ko'y tambal gitong mar. Kanarad yung amigos.
0: O sana katuig ka na gamit o amigos kopi?
1: Oo, sana katuig. Nga, sa katuig kape. Nga, maurad yun na yun akong gamit. Wadyo ko, wala dyan ko'y tambal. Nga, kaloy sa Diyos. Tambok naman ko. Batkog na kuglawat.
0: O niya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
1: Wala, wala. Katang akong diabetes na taas to sugar, wala na, upo. Kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
0: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
1: 400.
0: Ya, karo, normal na?
1: Normal na, kanang 103 na.
0: 103?
1: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong bag-atong Sabado.
0: Sabado, ato lang niyaging, katong niyaging Sabado. Nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
1: Oh, ato pizza dos.
0: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay mig bagong experience ni mo sa amigos coffee, bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
1: Kuhaan ka lang.
0: Madawi mga sauna. Ay, tagod, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
1: Ilongos Liti.
0: Ilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato Nanay no niya.
1: Oh, katong di na ko kabakot, nagkurog-kurog ng tail, di na ko katindog.
0: Okay.
1: Niya ka ng hangwiter sa una, arang dakua.
0: Okay.
1: Niya ka ng... Idayapiran na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon na ko, ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, niya. Nagpasalamat yun ko sa Kalabang Marion Ipim, nakadungod ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalik sa akong bana ato, na yun. Pagsugod yun ako, ginom. Ugos ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
0: August 24. August 24, 2024.
1: Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, sige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurob-kurob, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, sige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo, nauluyan na ko to, nauluyan na ko to, di,
0: hello.
1: Hindi. Kala bang kakita ko ang palakang gitang murag na ay ka ng UTI?
0: Anaka UTI, Abra Apil.
1: Oo, kala bang sigil pang ngungi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitong gagway niya, inigawat, magdugo, dayon niya. Kala laging ginukanuka ko gagway ba? Katul.
0: Asa ni mong TV, asa ni mong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan.

0: Pila edad nimo? Pila edad nimo? Kalimutan ko
1: na. Nauli ay na sa amigos.
0: Pila edad nimo?
1: 56.
0: 56. So atong nag-skit ka 55 gato 54.
1: Oh, 55 pa to nya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos kay kaloon sa Diyos tungod sa amigos at karon okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag ano pang hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurusas, o na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga.
0: Hmm.
1: Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na kubyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-apil po, na-apil.
1: Oo, mawagyo pwede akong nakatabang ako, amigos, kay sukat na ko nakailang sa amigos. Kalong sa Diyos, wala na ko mag-sukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na Diyos, kanong, isang katong bagbag yung tino, diri, di, ihuba ko kayo. Amigos, amigos na may painom sa bana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulihan niya, nagpa-check up, nasagdaan to.
1: Wala na, naulihan na, dahil, at kung pagbag yung tino, ito ka rin ang sakit, amigos na may nakauli, wala man Diyos ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na Diyos, hindi ko magpakawa, o amigos, bisan o hindi may makapalit o kinarton, mupalat mo doon akong paris o kanang kada adlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo niya. O nga may kwata, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
0: So, pwede na magpalit o sasisasi, no?
1: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang, hantag karon.
0: Is that straight or yun?
1: Oo! Oh. Oh, na lang din ay akong gisaligan. Ay, ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Hmm. Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni Kuan, Kirnahed.
0: Mahib, o. Oh.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo ako pa yung hindi makapanginaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat siya kayo. Siyempre, kung ano ba, dako pa yung kausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na.
1: Naligo na, buyag ko. Ito nang, ako naman lang galing makatrabaho rin sa balay. Mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, rabog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa 400 na normal na karon.
1: Na normal na kanang akong diabetes. Murag bag nawa na ba?
0: Okay. Ya, bago pa jud tapuan, bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
1: Oh. Oh, nagpa sugar ko atong di man ko nang bag-o kay pirmi man ko magpa sugar na. Hindi magkuan na normal na akong sugar kay madlok magkuog ka lang.
0: So kung nakay panimay na. Every three months,
1: magpa-sugar ko.
0: Okay, yun niya. Wala na, normal na yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Anya, ang imong...
1: Di na kayo makita.
0: Katang ingonin mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana.
1: Nang magkakuan ko ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, moragapon kay hindi mo itik. Kay hindi, di pa magamit si Aral, laging niwa nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng, way kuan ba? Kuan na kong bana at sunadlok na gali ko, basi hindi taglain ng bana. Pero karan! Nga, grabe!
0: Nga naman?
1: Kadagabiin kamang!
0: Wala pa yung dandi mo? Wala pa yung dandi mo?
1: 56 niya! Pero mura na, mura o kung kagakong lawas, panahon niyo, mura na 30 ka, 20, masakuman, masakuman!
0: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?

0: niya. Isawag niya na ila. Kuya, diyang tutoy, diyan ang angamigos, mo diyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos, yun nakaluwas na ho. Munang dilig dyan, undangan. Istak sa kumpare, kay, kanaliging diyaan ko firme. Kay mama sa hero.
1: Sige, daghan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
0: Ay, thank you.

okay kayo, oy, kanang ang amigos, maugay kanang mura pag kampanan bitaw sa kanang wana kay paglaong bitaw, pero maggamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabatkog ka, din, mura pag ang amigos, mabalik.

0: Dali pa, ikay ko ba?
1: Ah, sige, ingnan niya si Junil ha. Kato pa kanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagdita, sige, buta, may panghita diri. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton. Kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuluray inyo.
2: Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi
3: Sir Nick?
2: Ang ako lang din si Sir Sir Bakay, ang hining mga kasamtangan na Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias,
1: sa
2: Cebu, hining edad dara na ta, naghana kayong tagsakit, no?
1: Okay.
2: Ang mutumaw, sama sa high blood, na sugar, napawilaan yung uban ng mga sakit na ito nga mutumaw ba?
3: Pero, ang imong sugar, Vice, kamusta? Okay ra?
2: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bago ba kong nagkuha kay Nama kong quarterly nga check up sa tumuha. Nakayamada din doktor nga good na kayo ang imong kuanon, ang imong laboratory. Napos salamat kay Dok. Nga, gari, karon gani, iya kong gi-schedule na sa unong nakabuan.
1: Ah, sa unang tagtuklo na ito, karon unong na.
2: Unong na.
1: Gitaas-taas
2: na. Unong na.
3: Katong dugay na nga imong sugar taas, sir?
2: Dugay na, edad pa ko ani, boso ka ng 55 anyos.
1: 55 years old niya, karon 69, takas-taas.
3: Ano, marag, tipod ko an, 14 katuig.
2: Oh, 14 katuig, anak.
3: Nga, unsa may giinom ni mo adto, sir, nga ni Osos ni mo sugar?
2: Na mga kuan, kanang mga tablitas nga gi-issue sa doktor ba? Yan resita. Oh, pero wa ko mo kuan anak. Wa ko mo mo sali gyud ana. Nangita gi ko alibyo ani nga atong kuan ba? Kung sa gay atong ma makatabang ba? Makatabang
1: sa lain. Nag-inom ka, amigos?
2: Oo, imo ko, i-introduce ko ni Rolly Marayan, aning amigos. Tos, duduha man ko kay Pernero na kong tilaw, ani kay Tamis kayo?
3: Oo, okay, kana. Sige.
2: Tamis man?

0: Dạ. Thì ngon thì lo lên là cổ ngả thích ít sáng đi hơn đi nung thì cái lần bảo là nào nhở mà đây phần đang hôn ạp tổ mua ra kính ạp tình tình ai lê tu sĩ đây mua ra cùng quan bà bị cô xa bốt ra cùng quan sạp đến mê rô nó cùng inung bà
1: ok
0: pero sa diha na na kung sige na kung inum sige na kung inum kuan man mayo man unya sige ko na ama ko para check up sa kong sugar ako na kuan din rin nga ubos yung sugar na ko 110 111 112.
1: Okay kayo, okay na kayo sir no 110
0: sa usa ka adlaw gani ako pag bata na ko mga bata na ko galas kwatlo mata ko galas kwatlo inom na ko ani pag humagpamaho na ko inom sa ko
1: humagpamaho inom sa ka
0: oo
1: sa munta mali ko ano ka mo inom
0: oo mare ko sa opisina inigabot ako sa opis mo inom sa ko
1: inom na sa gamigos
0: Oh, ini ka apon pag gumag panyapon dai katog inom sa ko.
1: Ah, sa ato pa mga
0: daghan giingon ako ay pala biuy kay. Ko ang kana na ko nya saon ta man nga maayo bang performance ang akong giinom. may mga bundok mo man. Saon man nga wa may giuy wa man giuy nga nagpalpitit ko.
1: Oh, condition na.
0: Wa jud wa ni tanan. Nga ang akong high fear murag ning control ang akong high fear.
1: So sa dio ning gana pod.
0: Nga mao na nga ang ako sang na matikdan ani boss kay motumar gay ko ani. Murag gahi kay kung tumon.
1: Ay. Pilang slimming
0: mao lagi nga murag gahi ko. Mao na nga ang ako sa di kay ko hingaon.
1: Aha, okay.
0: Oh, na kita'y disiplina sa kaon, sir.
1: Na kita'y disiplina sa kaon. Kung device, na control ang kaning appetite.
0: Bitaw, ano ba? Pero na yako ah, na kuan nga, grabe sa Amigos Coffee.
1: Mga pila na kakatuwig na gamit sa Amigos Coffee?
0: Mga duha na katuig kapin.
1: Duha na tuig ngayon sir sa Amigos Coffee. So alang ba namin na ba dyan maminaw na to kay Madunggan wag ito sa radyo alang sa mga katong ay mga susama na to ng mga edad-edaran o so ika-advise ni mo nila okay dyan gamito ng atong kape?
0: Ba akong ika-advise dyan sa mga edad-edaran na na swailan ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang dyan o kung sa inyong debate isige lagi kanunay kay maugin na yung akong na nabatyagaan dali na sa permero na kong inom isige we gingan mo ko ni i-advisean mo ko ni Rule na ay isige lang yun isige gin ako kunya nadugay nawa kunya na-abtik na ta
1: abtik na
0: ako
1: abtik na pilang ito yun sa isintay no ibi sa
0: isintay no ibi
1: sige vice dagagay salamat ta niya. Atagaan di kang Kuya Rule o Guan, kaya dugay-dugay na rin nagpalit o Amigos Coffee. Atong i-advance atong pamasko sa Amigos, patagaan di kang napo ka box, o gira?
0: Salamat kayo, boss, salamat kayo po na.
1: Sige
0: po, okay, na sa Rule.
1: Paalan niya, Kuya Rule.
0: Yes, Kuya.
1: Atagaan niya napo ka box na kape si Baisa.
0: Okay, noted, Kuya.
1: Atagaan kayong salamat, kisa kito yung pangani, ha?
0: Rini Yaras, Vice Mayor sa Lungsod sa Surya, Cebu.
1: Ay, dagang kayong salamat ha.
0: Yes, Kuya. Salamat po.
1: Sige, dagang salamat, Kuya Rule.
0: Okay.
2: Karong adlaw ah, ni ata kakaroon sa ato ang Farmers Market, Poblasyon Asturias, Cebu. Diin ato karong interbihon si Nanay Marilyn Saldi. Sa isinta na edad, diin naninda. So, nasa 12 katuig, diri sa atong Farmers Market sa lungsod sa Asturias. Nay, may buntag diyan, Nay.
3: May buntag. Radio.
2: Siya'y hubag. Diin ang Amigos Coffee sa iyang pagtumarni ini ni alibyo gyud ang iyang gipamati no? So mga pila na nakatuig imo hang

0: Okay, antos na ng imong tutoy nay?
1: Mga 15, sir, katuig.
0: 15 na katuig? So, sa pag-inom ni mo sa amigos ko, piyong sumay mong naobserbaran
1: ay? Ay, ni Kuan Gitsya. Ni Olivia Gitsya, na maor na akong Kuan. Ni inom, mintin.

0: karon. So dako kayo gyud kaayuhan no nga nahimo ang amigos ko pi sa imuha karong gibati nay. So sa uban nato nga mga kaigsoonan nga naminaw karon unsa may imong ikatambag?
1: Kung naa sila'y walatian, maogin na'y ilang gamiton. Kay ma... Nindot man gamiton ang amigos. Kay kung kapoy imong lawas, mawa imong kapoy. Dugay ka gutumon. Ne, basta nindot siya gamiton.
0: Unya, sa imong balatian, dako yung kay gikatabang.
1: Usaban,
0: ang amigos ko pi.
1: Mauna ako gigamit karon.
0: So nga nung huwag man ka naka-adto sa doktor na'y, unsa may hinungdan?
1: Ano siya, sir? Ni ato mako doktor niya. Anang, ako mako gasto niya. Mahal ang mga tambal. Ay, ako man dyan ang ipalit. Ako na dyan ko gasto niya. Tutoy niya. One man. Nang ipulaan ako balik-balik ba?
0: Kay wag niya po yung alibyo.
1: Oo, kay mawa siya, pero mabalik yun. Niya karon, pila na ka, kung ano, mauna akong gigamit.
0: Ang amigos ko, pi?
1: Ang amigos, oh. Okay na siya.
0: Ging okay gyud ang imuhang giantos nga sakit kung bukol sa imuhang tutoy.
1: Kung bukol na niya kung tutoy niya mo inam ra ko ana niya niya mo. Mo uga ra mawara.
0: Mawara. Mawaran sakit niya mo uga.
1: Mo uga siya.
0: So
1: na, sir.
0: So dako gyud kayo di gahimuan ang amigos ko pi nga mo ini imong giinom karon kay ang tambal perti mang mga mahala.
1: Mahal. Nga, ipakuan lang niya. Kung ano na ako kukuan niya, ipamamogram niya. Ako magbayad, 5,000 man. Mamogram lang niya, way labot sa tambal. Muna, wala na lang, baga na lang ako ang paos Ginoo. Kanang amigos.
0: Coffee.
1: Ano, akong gigamit
0: ko. Maugi mong gigamit. So far, hantod ka ron.
1: Hantod ka ron.
0: Nga, na arang-arang or murag medyo naulian yun. Ang imuhang bukol sa imong tutoy.
1: Na okay ra.
0: Nay, kisa to yung nga na to, usap nay?
1: Marilyn Salde.
0: Taga?
1: Magkalapi.
0: Asturias.
1: Asturias, Cebu.
0: Cebu. So, naninda ka dere sa farmer's market, dusin na ka tuig. So amigos ko period imong gigamit. Daghang kay salamat nay sa imuhang buhi nga testimonya karon diin dako kayo kahimuan diay ang amigos ko pi nga moay munay maunay imuhang giinom. Wala na kaning inom ni adtong mga sintetik nga mga tambal nga garihita sa doktor. So kini day si Rolly Marayan nanukad diri sa farmers market sa lungsod sa Asturias. So atong na interview si nanay kabahin sa iyang balatian nga hubag sa iyang wala nga bahin sa iyang tutoy.
1: Daghang salamat sir.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. PPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.

Yes, amigos, amigos, coffee na mga higala inyong nabatian ang ka-epektibo sa atong amigos coffee arita. Huwag arita sa kape nga trusted. Gibalik-balikan sa kadaghanan mga lotsa. Ang kape nga dunay vitamin C. Mapalit o mapalit diha sa nagunang mga butika, parma siya sa inyong lugar. Yes, para sa mga taga-Tuburan, mapalit niya ang atong amigos coffee, mga taga-Tuburan sa JJKL Bake Shop. Napa niya ang atong 234 store. Jawas Bake Shop diha lang sa Tuburan. Sa atong mga higala diri sa Asturias na diha ang atong Alsado Mini Mart. Mapalit usab diha mga idol sa Ailo General Merchandise. Napo diha ang Tasi General Merchandise. Sa atong mga higala diri sa Sikihora, AGP Pharmacy. Napo diha ang Zekemed Pharmacy mga lods. Three Brothers Pharmacy diha sa Sikihora. Available po ang ating Amigos Coffee. Sa ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan, available po sa Farmacia Negra and sa ating station sa Bantay na stick. Hanapin niyo lang po si Kuya Nalds.

0: ang inubanan sa atong Amigos Capsule. Amigos. Ayaw nagdugay ang mga higalang. Di na magid na mapugngan nga naa nagay ka-partner ang atong Amigos Coffee. Yes, para di ta mabitin. Arita o garita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, pre.
2: Yes.
1: Mayong Udto or Mayong Adlaw ni Budaya Idol. Kisa itong pangalan, Dol?
2: Pangalan ko, Kuya Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginayong lugar, Idol Cardo or Pari Cardo?
2: Taga Tutulan Dawis na, Kuya.
1: Tutulan Dawis, Buhol.
2: Yes, Kuya, yes.
1: Kuya. Diha, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Buhol, no? Kaya para klaro, kaya mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
2: Tutulan ba yan? Tutulan.
1: Tutulan. Murag tutulan. Murag tutunlan dahil. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako ha, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko no ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April itong tinatag ka o ganun ko ano sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So muna pa yun ako hindi try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang na napo pabuksulod. So pag first 3 capsule siguro kuya pag-inom na ko murag na feel na ko nga na ay something nagwan sa kuwang kadto ako ang digestion
1: tumabing na ko na kuwang digestion
2: kay na pagkahuman do ko ya naka duong ta sa CR ya moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita na ko nga na ay mga bula-bula.
1: Okay, oh nya nya
2: bisa kuwang kan
1: kanang pag unsa man imong digestion nagbulak-bulak sa man nagdanag sabon.
2: Dili ko yan no? So murag feel ako kuya murag detox to siya.
1: Nagdetox sa imong lawas. So yes. Pag sa tong Amigos Capsule gi-detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
1: Kanya sige. Padayon.
2: Moto ang gigo an nya. Nya karon ko ya ang nakanindot.

0: Ingon sa Alipap ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo gamigos capsule?
1: So, kung nag-iapog ko yan, no, kaya nang nakanindot na nung, sige tag, well, nakainom tag amigos capsule, mura magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
0: So, sige pangita, kisa may ipangita, anak, ingon si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, pinsa ko nung ipangita sa imuhang manoy.
1: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o ato ang kuan, ato ang pares. So,
0: ayay! Puta, unsay number nimo para basi na

0: Ako, you know, amazing gid ang para nako no sa mga nagpaminga karon. Try gid sa Amigos Capsule. Inubanan sa atong Amigos Coffee nga quality bestseller na gid ang coffee no. Nga 2 years na gid ko nagainom man apil ako mama, dugay na gid naginom no. So kaning Amigos Capsule kaya bag-o pa ni pero na-amaze gid ko.
1: So far no, manay pinakabag-o na to. Pero sa usa lang ka blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
0: Yes. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day, ang kwanay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, naingon si Juan, naingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. Oh, ano sa may masabi ni Juan na Carl?
0: Kuhan ang kuya no? So, ato araw man ang kuhan?
1: Ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Ito lang naman, nag-comment ka din. Inang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule, interview, dili ni Uyab Uyab, ha?
0: Pinag-uya. So, wala tanong, so, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Proven untested, idol.
0: Yes, proven untested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. Saya itong dali, takapuyon, pakatungtal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan akong nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, sadagang kay, salamat, Dol. Tag-asa kay ka, Dol. Buhol na, Buhol. Tagbilaran, Buhol.
0: Yes, kuya, sa tutulan daw is Buhol.
1: Yes, sadagang kay, salamat!
2: Hi, good morning!
1: Yes, good morning, ma'am. Isa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
2: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
2: Yes, Sir.
1: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
2: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Malita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
2: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
1: Okay, kaya lumbar pain. O, sige.
2: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Balinag yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Nyagi, tagaan lang ko o kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan na. Man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga na day Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong disuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya gning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya o kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko o kaning usakapad kapsul nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang yun, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
1: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad, yes, na Amigos Capsule.
2: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
1: Or usa ka blister pack.
2: Oo, kanang na po kakapsule gani, sir. Gisindi na ako. O buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang gyud pugo.
1: So karon mawala na ang sakit ang imong

0: hawak imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So kadawa pug nako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubat ko na napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, ting ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo po o kanang, kuan ra to sir, dala to, usap po to nga kanang symptoms ba, basta magpadong naka-premenopausal. So, ako ara tong gida, sir. So, pagkahuman ako nga to sir, take sa, na po, ngali kakapsul, sir, again. Hala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na nako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang sir.
0: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, inamon Amigos Capsule na normal na sir.
1: Oo, kay since December sir, 2025.
0: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maugid daw ito nga.
0: 49. Ito nga ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugid ito'y dalapod sa minupusal na ako. Kay wala naman po na menstruation. So, mauto ako lang budong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So, mauto nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid itong ako ang kanang bingod nga pa doon, dere sa lubot. Ang naog siya, sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nagbalik siya sa normal. So, karang yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sa ang sapa.
1: Sir, dako ang ko answer noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nabalik na sa monthly period nako. Okay ba ya, sir? Kanang feel nako bura na bagong dalaga ani. Mo na pud ako ang na-experience sir.
0: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
1: pa. Dagayday na gin, sir.
0: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit kadung sa time, kadung wala pa nag-answer, kadung napakwidi pa mati na kadung lumayan.

0: aminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Paringapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, anak ko kaay kong pagtuo nga nag menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gin akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang Bisayaan so, ng ang Bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina agad sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
0: Okay. So, nagkakay salamat, Mami Lisa. Tag-aasa ganita, Mami Lisa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, okay. Abadinas, Lumukso.
1: Yes, sir.
0: Nagkakay salamat, ma'am. Yes, sir. Si Kuya Angel, pisay, pangalan na to, sir, kay nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
0: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
0: Si ROC team dia sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
0: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
2: Nag-saisinta na kuya itong March 26.
0: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamunta na lang kunin mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad magod ka nga mo-testified.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, kuya, ning purchase me, ning inom bag ko na ning Amigos Capsule.
0: Okay, okay. Unsay kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. Unsay ika-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effect ko. Kay, anyway, before, bago din mo, kanaw kay Sodi mo tiyan, mainom din ko ang Amigos Capsule. Nga din pagdayong katuog po sa gabi eh, 2 times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, naan siya imong lawas, pamati imong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan karton ko yan na dusi ka sangkap, no? Puro silbal ang anaan ni ini. Din doon ay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley.

0: pamati sa imuhang lawas. So, yun, kamahayan kung gamit ka nining amigos kapsul, kung tumar ka nining amigos kapsul. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko, so, naamgo siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik imong kalawasan?
0: Yes, kay everyday naamday trabaho, so, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumita na ning ginseng na gibutang, usa sa sangkap sa abingos kapsul. Okay. Naamgo siya glutathione, glutathione kuya, o kaning conadine. So,
1: ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako no kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
0: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na. Yakon.
1: So, nanay pangiyod to di ay kuya Roly Marayan.
0: Nanay panghingod to kuya. Kung makalugar kay

0: buntag, inom sa gagabigos coffee. Unya, dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung minuta, og sa gabi. So, mag yapon, may nam ka, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya, alas 9 gabi. So, good at paghigda. Sugdan na yun.
1: So, ana, cut-cut na sa kapayat na gahigda, kuya Roli.
0: Mag-istorya sa kuya, dayon, alam na.
1: alam sa. Nya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janet?
0: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Nya, kamusta kay medyo edad-edara naman po si Ma'am Janet? So, di painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janet?
0: Yes, kami ito nga kuya. Long ang gabi.
1: Nya,
0: inom siya ko sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung edad ni 40 pataas. Kuya Roli,
0: Marayan.
1: 45 So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man? Ning huaw pa o nindagayday pa?
0: Grabe kuya. Ang ubani, huaw naman. Pero kung gamit ka niining Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na dili huaw ang inuhang matinato.
1: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo jud ang Amigos Capsule?
0: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako hindi mong awhagon, kaya nanamin sa mga butika, palit gid mo ang ining Amigos Capsule niya i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto ni ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi lang, apilan po ni mo o Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nga kayo salamat, yun. Kuya Roli. Taga-asa kayo ka, Kuya Roli.
0: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: There is 90.1, ikaw mo'y gibansagan o ROC-10.
0: Yes, ROC-10, Roli, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, nagang kayo salamat.
0: Salamat, Kuya.
1: Yes, nagang salamat, Kuya Roli, Marayan, mga palangga.
2: Hello, mayong hapon.
3: Yes, ma'am, isa to'y pangalan ganila to, ma'am.
2: Kit Celeste, sir.
3: Kit Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
3: Ay, Nay, gitawagan tika kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamus naman, ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste.
2: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
3: So, dili ka makapil og kapoy na naikat, basta 2 ka capsule lang sa dimuha, no? 2 ka capsule per day imong ginainom.
2: Yes, sir.
3: Sa di pa ka mukaon?
2: Yes, sir.
3: Wow.
2: Sad na, sir, nga nakapagamayis ako, ah.
3: Wala, nga naman, yung dako-dako dahil ka sa una.
2: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
3: Mura kag baboy, so karon, nun sa naman ka, mura na lang kag baktin.
2: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose jump.

0: sir, og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose atong Amigos Capsule. Mga pinapakakaadlaw na ginaw mong Amigos Capsule, Ma'am Kat?
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, okay. Bago po man kayo na itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na-experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad ganyan ito?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule.
0: Yeah, gihapon nga experience, sir, kay dili sa siya ka po yun.
1: Dili po siya ka po yun. Pero nailan sa muta na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
0: Ay, kumat. Tigyapon, sir, ay bisag mag-senior.
1: Ha?
0: Kumbati gyapon, bisag senior niya siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
0: Wow, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
0: Oo. Oh. Sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
0: Ah, nga, oo.
1: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gyud itong edad nimo, Ma'am Kat?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanago mag-edad na tag 45 pataas mga nanay. Nana mo gyud gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
0: Duha gyud ka round. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo gamit us capsule?
0: Ah. Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday ito, okay. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay nagkakadlaon. Kamusta naman sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
0: Dili, sir, oy, masamot o kadagayday.
1: Ha?
0: Uy, alangan.
1: So, sa ika-advise ni mo karon na, Ma'am Kat, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagayday po ni silang duha, unsay imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pilaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay ika-advise ni mo, proven and tested atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay biligin mo magmahal.
1: Hmm, ako ba?
0: Mm-hmm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
0: Makasukol na, sir.
1: Hmm, may ang sapa nga naugahan, ang saman?
0: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pagmutan na si Carlo, kaya nag-edad ko nung mga 45 nga mga nanay. Ang sapa ko no ana nga naughad ingon si Junil medyo baho-baho na ko no nga kamusta man na mobalik bag ka presko
0: mobalik yo siya sir oy wala na siya baho
1: hala no dinood ga
0: dinood sir
1: yan ni balik mo pinkies pinkies ana
0: oh ni ana jud
1: oy so daghang salamat ni mo Ma'am Kat sa listahan tagasa ni ta Ma'am Kat.
0: Nag-Barangay Lang of Asturias.
1: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
0: Hmm.
1: Oh, grabe. So, nagkakayang salamat, Naiket.
0: Thank you, sir. Thank you.

Yes, dagan-dagan salamat, amigos, amigos, kapsul na mga higala. Proven, tested na yan nga. Makahatag og kaalibyuhan mga idola. Ang ating amigos kapsul no aduna kaniya 12 ka ingredients. Ano nga di basta-basta

kompleto ricados na mga idol, mix of herbs and the fruit extracts. Dosi na kabuok mga higala. Unsa kanindot? Unsa ka epektibo sa Amigos Coffee? I-try nyo at i-try nyo ang ating Amigos Capsule. Yes, ato na tong gibasa no, asa mapalit ang Amigos Capsule. Asa mo nagpalit sa atong Amigos Coffee, mapalit diha ang Amigos Capsule. O, doon na mo'y pangutan, ha? Pwede mong mutawag, mutek sa atong hotline. 0927-204-8-9. Yes, wala tayong igong oras, mga higala. Oras na para manghipos o manihapon ako kay gutom na. Yes, dagay salamat mga ka-K5 News FM diha sa Siki Hora, na BD Radio Tuburan, DJ Rans, sa atong mga kabantayan na stig sa Kabangkalan. Damo nga salamat, Kuya Nalds. Magutom na, Kuya Nalds. Kailangan ko ng kumain. Yes, kini na lang ang inyong DJ Bray. Sa atong mga ka-online friends, daghang salamat. Ugmayong gabi, yes, sa tanan.

0: Kumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kaysa una kapuyon dai ka?
0: Oo, kapuyon ko.
1: O sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am, Monching.
0: Monching.

0: memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo hangga? Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi ako nakapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
3: Monching.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio
1: Vitron. Subok na.
2: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, si Dio, maayo ka ay sa Tanang Tambal.
3: Mm-hmm.
2: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko, kadao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
3: okay.
2: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O makatulog na kong tarong, maayo git ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, na mapalit git sa Vitron tablet.
1: Vitron, subok na.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sa

0: Kamo o gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichen medog lichen belly o gym. Tatay lo isa lichen medog lichen belly o gym. O ang Tuburan Fitness Gym, giparigya o ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay lo is lichen medog lichen belly o lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Plano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Aspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
8: Namiaoy.

0: Luya na mali ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod ba sa doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako squirt. Gihangat ako maayo.
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisayad panyawan with garlic bayo. Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na mali ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod, epektibo yun.
2: Sed Panyawan with Garlic, gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon og inom. Nagababa na gyud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 na ako karong June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Vitron. Subok na.
5: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Cruxingo San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay ta wala pa na kay nang makong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya ati mo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog. Unya ay ara siya mo mata pag gutomon. Pasalamat ko sa Vitron.
4: Vitron. Subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Start your day on a fantastic note.

0: BTV Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban. Adara po si imong, ang imong Mr. Panyawan alang sa paghatag ganimo sa mga impormasyong makahatag o pag-abre sa mga unahuna. Aron ka ng atong lawas, igsuon, atong matabangan. Ilabi na si, sa atong kanunay ng mga gingbohaton. Sa mga kaigsuonan nato niya karon nga doon ay mga ginapanghambin pa ng mga problema sa kalawasan. Sandig na karon sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Nga napamatudaan nga doon ay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Agato ang SED Panyawan Plus nga doon ay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Agato ang SED Panyawan with garlic. Agato ang Panyawan Capsule nga doon ay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Aduna po kita ay SED Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula karon sa mga marketing suon or sa mga butika nga aduna ay gahom sa Kogon Plant. Aduna po kini siya banaba o sa makabuhay kun panyawan. Agato po nga liniment, dili po kalimtan igsuon ang milagrosong klase sa haplas sa SED Marketing. Ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Aduna ka nitulog ang mga sangkap na makatabang sa atong kalawasan. Ang methyl salicylate, ang camphor o sa mga menthol. Pinaagi na ng mga igalagig suon, wagtang, bisagunsang matang sa mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kanapananglitan mga panuhot, mga katul-katul sa panit. Aduna ay mga bikil sa atong mga kabukugan sama sa mga arthritis, magkaangkon sa kanang rheumatism. Sulbad ka na sa SED Liniment Oil. Kung ikaw po digsuon, may pagkahilig ka sa kape at timanay kanunay, aduna kita'y kape ang makatabang. Ang SED Panyawan Coffee Mix with mangosteen and of course panyawan. Aduna po kanina siya cinnamon o kusap kanina tawag na itong maistapol con purple corn. Lindot kaya nga klase nga kape igsuon kay dili gini siya ang common nga kape nga imong ginainom na sulabihan katamis kayong hinungdan hinuon sa pagsaka sa imong sugar level. O baka pag-angkon pa nimo sa pagkadaos imong mga ngipon o pag-angkon sa kanang ginatawag na itong hyperacidity. Gumikan kay taas o creamer. Kaning atua purong herbal. Aduna kaya siya igahom sa panyawan ang kapait nini. Ugusab ang katamis sa mangosteen. Ilabi na ay mga sangkap nga cinnamon o ugusab kaning ginatawag na itong purple corn. Nga na kung ikatabang alang sa katong mga adunay cholesterol, adunay high blood pressure, adunay diabetes, no? Makainom ng kape ang diabetes gumikan kay kanisya sama sa kong ikaingon purong herbal nga klase nga kape. Bueno mga igalang igsoon, karong adlaw pag-isgutan na ito kining usa ka matang sa balatian nga sagad nga maigo ang mga diabetic patients. Kining ginatawag na itong diabetic kidney. Kapano ba kay igalang igsoon nga tungod sa kataas ng sugar level ni mo sa imong dugo, kining atong dugo mangun, mag-pass by ni sa ato ang mga liver sa atong atay, no? Ug usab sa ato ang mga ginatawag nga mga

kidney. Kaya nga itong kidney o gatay, parehas rin sila trabaho ang paglimpyo sa itong mga dugo. Apan si kidney, mas more siya sa mga ginatawag nato ng mga ginakaon nato. So kung kita, kanunay kita nagkakaon sa mga matamison ng mga klaseng mga pagkaon, dili kita nagahatag o pagtagad sa ito ang disiplina. No? Delikado nga magtaas pod ang sugar level nato. And then ang usa sa mga pinakalabing unang maigo nining atong diabetes, maukining atong mga kidneys. Munang importante nga atong pagatagaag pagtagad kay posible nga makaangkon kita o ginatawag o diabetic kidney. Ang diabetic kidney ni mga higalang isuon ang pagkaguba sa imuhang mga kidneys gumikan sa kataas sa sugar level nimo. Posible manggod nga mukagar or kanang mugahi ang atong mga kidney o dili na siya maka-function properly. Gumikan kay aduna na'y pagkaguba sa imong kidney. Sa kanang ka-chronic condition nga mahitabo sa mga diabetes or diabetic patients nga ginadamage niya ang atong mga kidneys nga posibleng mag-lead sa ginatawag na itong chronic kidney disease or CKD. And of course, kung panalitan sobra na kayong pagkaguba sa ato ang mga kidney, posibleng matawag na kini og end stage nga renal disease or kining ginatawag na ito nga pagkaguba sa ato ang kidney na or kidney failure. Para malikayan ang pagkaguba sa itong mga kidney, kinahanglan nga doon na kita'y pagtabang sa itong mga kagalingong kalawasan. Ang pag-angkon sa ito ang produktong herbal sa said marketing, ang ito ang said panyawan garlic capsule, dakog ay katabang aron sa pagpahiuli sa ito ang problema sa kidney. Timani kanunay nga basta lamang makaangkon kita sa mas maayong kalawasan. Sandig na kita karon sa said panyawan products sa said marketing, gumikan kay kinisyan na pamatud ang makatabang sa atong kalawasan.

0: Set Celebrity Kajik Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 118 million pesos na halaga ng tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Mayon.
3: Headline:
0: Bureau of Animal Industry, tiniyak na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy.
3: Headlines:
0: Department of Agriculture, tiniyak na handa ang sektor ng agrikultura sa posibleng maging epekto ng mga extreme weather disturbance na tatama sa bansa.
3: Headlines:
0: Senado nagbigay ng hanggang Hunyo 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa kasong impeachment laban sa kanya.
3: Headlines:
0: Criminal Investigation and Detection Group may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis sa Senado.
3: Headlines:
0: Suspended Senate OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska. Giniit na spliced ang CCTV video na nilabas tungkol sa shooting incident sa Senado.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, May 21, 2026. Muling suma sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 118 million pesos na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay, kabilang sa nilaan na pondong 73 million pesos para sa Emergency Cash Transfer o ECT at mahigit sa 45 million pesos naman para sa Cash for Work Program ng ahensya. Bukod dito, nakapamigay na rin ng DSWD ng mahigit sa 133,000 family food packs at iba pang mga relief items para matiyak ang sapat na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga evacuees sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may pinatutupad ding 15-day rotational distribution schedule upang matiyak na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda nang hindi naapektuhan ng lokal na supply.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umalo na sa mahigit sa 1.5 billion na public utility vehicle drivers ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng National Energy Emergency na nararanasan sa bansa. Ibinahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa Bagong Pilipinas Ngayon na ang bilang na ito ay nabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance, alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang suliraning hinaharap na mga drivers sa bansa. Anya, abot sa 7.5 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan para sa ating mga PUV drivers.
5: Sa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper, bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
0: CDSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tinitiyak naman ng DSWD na mas maayos na ngayon ang payout o pamamahagi ng cash assistance sa mga PUB drivers sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson Irene Dumlao, nagsagawa na sila ng data cleansing para matukoy at malis ng doble-dobling lista ng mga driver na hindi lang isang ride-hailing app ang affiliation. Anya, na-request nila ang lahat ng mga transport network companies o TNC na dalhin ang kanilang mga listahan ng mga PUB driver. Pagkatapos sa anyang may sumite na mga TNC ang kanilang mga listahan, ay sinasagawa na ng DSWD ang data cleansing. Katuwang na rin anya ng DSWD ang mga TNC sa pagtukoy ng payout venues at magpapaalam sa kanilang mga driver sa schedule ng kanilang payout.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kiniyak ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy. Una nang nagpatupad ng General Administration of Customs ng China ng pagbabawal sa pag-angkat ng alagang baboy, wild boar at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon pa sa DA, walang kasalukuyang export ng live pigs at pork products sa Pilipinas patungong China. Nilinaw na rin ang ahensya na patuloy ang pagpapatupad ng gobyerno ng maigpit na biosecurity measures tulad ng kontrol sa paggalaw ng mga hayop, culling ng infected na baboy at mas pinaigting na surveillance sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng DA, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagsunod sa international standards upang mapigilan at tuluyang maalis ang ASF sa bansa mula nang unang maitala ito noong 2019.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ng Department of Agriculture DA sa mga rice retailer at trader na makatarungan pa rin ang tinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken grains. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., maingat na pinag-aralan ng ahensya ang pinatupad na price cap upang matiyak na may sapat pa rin kita ang buong supply chain mula importer hanggang sa retailer. Ipinaliwanag din ng kalihim na nakabatay ang tinakdang presyo sa landed import cost na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo, kasama na rito ang gasto sa logistics, shrinkage at makatwirang tubo ng mga negosyante. Ginawa ni Tiu Laurel ang pahayag matapos na inspeksyonin ang presyo ng bigas sa Paco Public Market bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng price ceiling na mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas habang pinoprotektahan din ang interes ng mga rice traders at retailers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak din ng Department of Agriculture na andang sektor ng agrikultura sa posibleng magiging epekto ng extreme weather disturbance na tatama sa bansa. Ilihayag ito ng ahensya kasunod ng ulat ng PAGASA na may 92% na possibility na sa may mararanasan ng southeast o southwest monsoon o habagat at ang Super El Nino simula Hunyo hanggang Agosto. Sa panayam, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na inactive na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para o inactivate na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para tiyakin ang proteksyon sa produksyon ng mga lokal na pagkain sa buong bansa. Ayon pa rin kasi sa tagapagsalita ng DA, bagamat inaasahan na mas maunti ang mga cyclone o bagyo na mabubuo sa mga natitirang buwan, posibleng mas maging malakas ang mga ito at pwedeng magdulot ng mga pagbaha.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinatutupad ng pamahalaan ang Oplan kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maugnay nito ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ito ng pinaigting na flood control efforts ng pamahalaan. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitation ng mga drainage system upang mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang ang mga lugar sa prioridad ng gobyerno pagdating sa flood mitigation habang patuloy ding sinasagawa ang kaparehong proyekto sa iba pang bahagi ng Metro Manila at ng bansa.

0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may nakikita ng pagbuti ng sitwasyon sa pinatutupad na proyekto. Anya na obserbahan na bahagyang mga naibsa ng pagbaha sa mga nakaraang pagulan. Ang proyekto ay may habang 758 meters mula Caliraya Street hanggang sa E. Rodriguez Senior Avenue at nagkakalaga ng halos 500 million pesos. Bahagi ito ng paglalagay ng malalaking pipes, upgraded drainage inlets at temporary pumping units upang mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Ayon pa sa DPWH, halos 97% ng tapos ang proyekto at target na makumpleto ngayong buwan.
3: Ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtaguran, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation matapos. So, tatlo yung ginagawa natin dito. Ang pinakamalaking intervention na ginawa natin, yung pagpapalaki ng drainage.
2: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Nagbigay ang Senado ng hanggang June 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. Itong kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos may padala ang summons noong Mayo 20. Ayon kay Cayetano, tinanggap ng Office of the Vice President ang summons bandang alas 10:40 ng umaga noong araw ding yun. Sa ilalim ng impeachment court rules, may 10 araw ang respondent upang magsumite ng sagot mula sa araw ng pagtanggap nito. Original naman na nakatakdang matapos ang deadline sa May 30, ngunit dahil natapat ito sa Sabado, dilipat ang pagsusumite sa susunod na working day o Hunyo a uno.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Samantala, kapag naisumite na ang sagot ng kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tumugon. Kasunod nito, tinakda naman ang pre-trial ng impeachment case. Narawagan din si Cayetano sa mga senador na ayusin agad ang impeachment calendar upang may pagpatuloy din ng maayos ang iba pang mga trabaho ng Senado. Sinabi ni House Prosecution Spokesman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na wala nang dapat maging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial. Binigyan din pa niya na mahalagang maging patas at hindi partisan ng Senado sa paghawak sa proseso dahil nakatutok anya rito ang publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hulyo masimulan. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: Report.
2: Nympha, babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mismong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, posibleng sa Hulyo

0: Simulan, yan po ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source. Sa napagkasunduan, magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawid ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules, habang gagawin ang paglilitis o impeachment trials mula Martes hanggang Webes ng mula alas 3 ng hapon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-iral ng rule of law, titiyakin ng Marcos administration kaugnay sa hiling na proteksyon ni Senator De La Rosa. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
3: Report. Sisiguruhin ng Marcos administration na iiral ang rule of law at masusunod ang batas. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ang ipatutupad ng pamahalaan bilang tugon sa apela ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan, ayon kay Castro, base sa komento ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangan pagdumaan sa local court ang warrant of arrest laban sa senador. At dahil walang inilabas na TRO ang Korte Suprema, sinabi ni Castro na valid o mayroong bisa ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa kamay na anya ngayon ng Justice Department kung ano ang mga susunod na hakbang hingil dito.
4: OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines nilinaw na wala itong direktang partisipasyon sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Dumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court kaugnay ito sa kasong crimes against humanity na isinampa sa senador dahil sa madugong gera kontra Tiogra sa nakalipas na administrasyon bilang siya ang hepe ng pambansang pulisya noong mga panahong iyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat pare-pareho silang law enforcement agency ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pa, iba-iba naman ang kanilang mandato. Sa usapin ng pag-aresto sa senador, sinabi ni Padilla na kanila na itong ipinaubayan sa PNP at NBI bilang sila ang may direktang ugnayan sa Interpol. Gayunman, sinabi ni Padilla na nakahanda naman silang umalalay sa sandaling kailanganin ang kanilang tulong pero nakadependean niya ito sa bigat ng sitwasyon. Magugunit ang imbinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order at petition for certiorari ni De La Rosa para pigilan ng DILG, PNP, NBI at AFP sa pagparesto sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martigana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng patas independent at transparent na investigasyon kaugnay sa naganap na insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, mahalagang malinaw at walang kinikilingan ang magiging investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyaring insidente at mapanagot ang sinumang responsable. Itinanggi rin ng senador ang mga lumulutang na insinuation na umunay may advance information ng mga minority senators kaya wala na sila sa lugar ng maganap ang pamamaril. Dagdag pa ng senador, dapat hayaang umusad ang investigasyon batay sa ebidensya at hindi sa mga spekulasyon o walang basehang paratang.
6: Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent at may kredibilidad sa matagal.

0: suspended Senate Officer in Charge Sergeant at Arms Mau Aplasca na umano'y inedit o in-splice ang CCTV footage na nilabas ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Aplasca, kasalukuyan nilang nihahanda ang kumpletong video footage ng insidente upang maipakita anya ang buong detalye ng nangyari. Naniniwala rin si Aplasca na piling bahagi lamang ng mga CCTV recording ang nilabas sa publiko upang umayon sa nais na bersyon ng pangyayari.
1: We have already provided them with all of the evidence.
2: Apo, CCTV.
1: It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that with the that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Si dating Senate Officer in Charge Sergeant at Arms Mau Aplasca.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sinabi rin ni Aplasca na humingi siya ng konting panahon upang may presenta ang kabuang video na anya ay makakatulong sa paglilinaw ng insidente at sa nagpapatuloy na investigasyon. Anya umihiling ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamong sinampalaban sa kanya. Tininak din niya na makikipagtulungan sila sa investigasyon at hindi magtatago ng anumang ebidensya, kabilang ang CCTV footage, mga baril at mga tauhan na sangkot sa kaso.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kuha ng CCTV na magkasamang umalis ng Senado sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Ayaw husgahan ng Malacanang kung isa itong anyo ng pagtakas. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ayaw maging judgmental ng palasyo hinggil sa huling video footage na lumabas kung saan ay makikitang magkasama sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung ikukonsidera ang kuha na isang pagtakas ay ayaw nila itong husgahan. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Castro ay hindi iyon nararapat. Kaugnay nito ay muli namang kinwestiyon ng palasyo ang pangyayaring nakaalis si Senador Bato na noon ay nasa protective custody. Paano-aniyang nangyari ito at bakit napayagan ng Senado ayon kay Yusek Castro? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. At tanongin po natin bakit ito napayagan na Senado.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panukalang naglalayong wakasan ng political dynasty sa bansa, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Yan po ang balitang atin ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lalaw del Sur Representative Z. Alonto Adyong, chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaunay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government, kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag nais sa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority

0: the legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala iniakda ni House Speaker Faustino Boje D. at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Proseso ng aplikasyon para sa Certificate of Public Convenience Renewal, pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang report ni Marian Basta.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga public utility vehicle operators. Sa ilalim ng ilabas itong bagong memorandum circular, hindi nadaraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanantili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa ease of doing business law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsusumitin ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magpapatupad ang Department of Health o DOH ng mas maigpit na hakbang laban sa Ebola disease. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Bundibugyo virus outbreak bilang isang international public health emergency. Ayon kay Health Secretary Ted Arbosa, muling paigdingin ang mga protocol na unang ginamit noong 2014 Ebola outbreak, kabilang dito ang mas maigpit na monitoring sa mga biyaherong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay daraan sa health screening at obligadong magsumite ng e-travel form. Ang sinumang makikita ng sintomas ay agad na isasailalim sa quarantine procedures.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpaalala si Commission on Elections Chairman George Aaron Garcia na maharap sa parusa ang sinumang kandidatong masasangkot sa maagang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Garcia, posibleng mapatawan ang mga ito ng pagkakakulong mula 1 to 6 years at pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon pa kay Garcia, ang mga nagmaghain ng kandidatura mula September 28 hanggang October 5 ay agad nang ituturing na opisyal na kandidato bago pa magsimula ang campaign period sa October 22. Nagbabala rin si Garcia laban sa paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno sa pangangampanya lalo na sa mga kasalukuyang opisyal. Nakatakdang ganapin ang campaign period mula October 22 hanggang 31 habang idaraos naman ang BSKE sa November 2, 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority target palakasin ang data sharing para sa mga kadete nito. Ang detalye atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Layunin ng kasunduan ang palakasin ng koordinasyon at monitoring sa maritime cadet training programs sa pamamagitan ng cadets onboard training monitoring system. Pilayam ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ang ceremonial signing ng PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay ng mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Komisyon ng Wikang Filipino, formal nang binuksan ang nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report.

0: So ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ayon sa KWF, ang parangal ay bukas para sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na pamahalaan o LGU, kapulungan ng mga kinatawan o Kongreso at Senado. Sa nagpahayag naman ang labis na kagalakan at pasasalamat si dating Nueva Vizcaya Governor Ruth R. Padilla sa pagkilalang ito sa legasiya ng kanyang kabiyak.
1: Sisilbing inspirasyon, at least kung ikaw ay isang mambabatas at meron na nga itong alam mong naipasa na, ano pa ba ang mga dapat na maidagdag o ma-improve, ika nga, para lalong maipatupad ang hangarin talaga kung bakit sa unang pagkakataon ay ito po ay naging naipasa, naging batas at kasalukuyan pong ginagawa na.
0: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita sa Himayong Dagat, Taiwan leader na isabihin kay U.S. President Donald Trump na China ang nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Dagit na ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific, sinabi ni Taiwan President Lai Ching-Ten itong Miyerkules na kung magkakaroon sila ng pag-uusap ni U.S. President Donald Trump, ipapahayag niya na ang China ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Ayon kay President Lai, patuloy yung manong nagpapalawak ang Beijing ng military activities at pressure laban sa Taiwan. Iginit din niyang hindi dapat ituring na provocation ng pagtatanggol ng Taiwan sa demokrasya at kalayaan ito. Sa kabila ng sinabi ni Trump na nag-aalinlangan na ito sa pagbebenta ng karagdagang armas sa rehiyon, umaasa si President Lai na magpapatuloy pa rin ang suporta nito sa Taiwan. Binigyang diin din ng Taiwanese leader na ang Taiwan ay isang malayang bansa at walang sinumang pwersa ang maaaring magdikta sa kinabukasan nito. Samantala, muling iginit ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at sinabi nitong ruling party ng Taiwan ang umano'y sanhi ng tensyon sa rehiyon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine Sports Commission at Lungsod ng Maynila magtutulungan sa pagpapaganda at pagsasaayos ng Rizal Memorial Sports Complex para sa hosting ng bansa sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Nagpulong ang pamunuan ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa proposed redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex para sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games na i-host ng ating bansa. Nakipagdialogo sina PSC Chairman John Patrick Gregorio at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa Manila City Hall upang planuhin ang mga gagawing improvements, mga ipapatayong walkways, plaza at pagtatayo ng bagong bantayog ni Dr. Jose Rizal. Maliban sa 2027 C Plus Youth Games, bahagi rin ang gagawing mga redevelopments sa vision ng Administrasyong Marcos Jr. na Sports Tourism at pagkakaroon ng world-class hub para sa sports, heritage at public engagements. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, pinasinayaan sa Benito Soliven Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni April Racho.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: April.
7: Opisyal nang binuksan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute to DOST-PTRI ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Soliven, Isabela. Ang kauna-unahan sa Northern Luzon at ikaapat sa buong bansa. Layunin ng hub na tugunan ang lumalaking pangangailangan sa lokal na materyales para sa textile industry. Sa pamamagitan nito ng pagproseso ng hibla mula sa saging at pinya na gagawing sinulid para sa paggawa ng tela. Ayon kay DOST-PTRI Director Dr. Julius Liano Jr., nakatuon ang proyekto sa pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprise gamit ang siyensya at teknolohiya, pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapalawak ng industriya ng tela. Ang mga makinarya at teknolohiyang gagamitin sa pagproseso ng banana fiber ay ipinagkaloob ng DOST sa Slovenian Agricultural Business Association o SABA na siyang mamamahala sa operasyon ng pasilidad. Kaugnay nito, ibinahagi naman ni Provincial Tourism Officer Joan Maranan na target ng lalawigan na maisama ang bagong hub sa isinusulong nitong Industrial Tourism Program upang higit pang mapalakas ang lokal na ekonomiya at maipakita ang mayamang kultura ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Ratcher ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
5: Department of Science and Technology at LGU ng Vintar magpapatupad ng e-mobility solutions para makatipid sa gasolina. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Durilag.
6: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
6: report.
5: Rani.
8: Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Vintar, Ilocos Norte at ng Department of Science and Technology ng mas mainam na pagtitipid ng konsumo sa gasolina at mas magandang ekonomiya. Parehong isinulong ni Regional Director Teresita Tabaog ng DOST Ilocos Region at Provincial Director Engineer Brian Rasco ng DOST Ilocos Norte ang pagkonsidera sa e-mobility solutions kagaya ng paggamit ng e-tricycles at pag-establisa ng mga charging station sa naturang bayan upang maging moderno ang transport sector ng munisipyo. Nangako ang DOST na magsasagawa ng komprehensibong energy audit para sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at commercial establishment upang malaman ang mga inefficiencies at mas matipid na konsumo ng kuryente. Magbibigay din ang ahensya ng specialized monitoring system upang makita ang real-time na konsumo ng petrolyo at kuryente sa nasabing bayan. Bagay na pinasalamatan ni Vintar Mayor Richard Degala ang DOST at susuportahan ng LGU ang naturang hakbang. Patunay lang ito sa bawat lokal na pamahalaan ay sinusuportahan ang adhikain ng national government sa pagtitipid ng petrolyo at sa kuryente habang patuloy pa din ang tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
5: Baguio Water District, sinusulong ang pagpapatupad ng bulk water supply project upang tugunan ang lumalaking demand sa tubig doon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
6: Radyo Pilipinas.
9: consumer ng tubig sa lungsod ng Baguio, isinusulong ng Baguio Water District ang staggered implementation ng bulk water supply project upang matiyak ang pangmatagalang supply ng malinis na tubig. Ayon kay BWD General Manager Salvador Royeca, darating ang panahon na hindi nasasapat ang kasalukuyang pinagkukunan ng tubig ng lungsod, kaya kinakailangan maghanap ng alternatibong mapagkukunan sa labas ng syudad. Batay sa feasibility studies ng Green Cities Initiative Program na pinondohan ng United Kingdom Embassy, aabot siya 73 piso kada cubic ang magiging halaga ng tubig mula sa proyekto. Hindi pa kasama ang ibang operating at regulatory charges. Sa kasalukuyan ay mayroong 71 deep wells, 3 spring at 2 rain catchment basin ang BWD na nagsusuple ng tubig sa mga residente at establisimento. Pinag-aaralan din ang posibilidad na kumuha ng tubig mula sa Amboklaw at Binga Dam upang makahanap ng mas murang pagkukunan ng potable water. Patuloy din ang pagpapatayo ng BWD ng karagdagang deep wells at hinihikayat ang paggawa ng rain catchment facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
5: Pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda sa Bimaropa, sinusulong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Tom,
10: isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Bimaropa region. Ayon sa pabalit ng ahensya, namahagi sila ng kagamitang pangingisda sa mga rehistradong mangingisda sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Nilalayo ng gawain ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangisda, mapataas ang kanilang produksyon at matulungan silang magkaroon ng mas epesyenteng pamamaraan sa pangisda. Ang mga intervensyon na ito ay bahagi ng mandato ng BFAR na suportahan ang mga lokal na komunidad ng mangisda sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamaraan upang maisulong ang mas produktibo at napapanatiling sektor ng pangisdaan. Patuloy ang BFAR Bimaropa sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga mangisda sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
5: OWA sa Bicol Region na bahagi ng relief assistance sa mga pamilya ng OFW na naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Gary.
11: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol na makapagbigay ng relief assistance para sa 1,800 na OWA member OFWs at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Jenny V. Agualio, OIC Regional Director ng OWA Bicol, nauna na silang nakapagpamahagi ng higit 700 sako ng bigas sa 17 barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay, kung saan tumanggap ng tig 25 kilo ng bigas ang bawat binipisyaryo. Dagdag pa niya, sunod nilang pupuntahan ang 10 barangay na labis na nakaranas ng ashfall mula sa bulkan sa bayan ng Kamalig upang magsagawa ng parehong relief operation. Bukod dito, pinaplano rin ng OWA Bicol ang pagbibigay ng mga inuming tubig at face mask sa mga kapamilya ng mga apektadong OWA member OFWs. Bahagi ng programang Alagang OWA ang pagbibigay ng naturang relief assistance na naglalayong matulungan ng mga OFW at pamilya nito na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa

0: para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga pananim sa Cebu City, apektado na ng nararanasang mainit na panahon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Angeli.
2: Ilang mga taniman at pananim ng mga magsasaka sa Cebu City ang naapektuhan na ng nararanasang mainit na panahon. Ito ang lumalabas sa isla sa gawang monitoring ng Cebu City Agriculture Department bilang tugon sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival na alamin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino season. Sa inisyal na datos na nakalap ng CAD, nasa 13% na ang natala nilang taniman na apektado ng mainit na panahon. Tabilang sa mga apektadong pananim ay lettuce, okra, ampalaya at palay. Isinasapinal na ngayon ng CAD ang nakalap ng mga datos upang maisumiti na sa tanggapan ni Mayor Archival. Una na rin tiniyak ng pamunuan ng Cebu City Government na mayroong sapat na pondo ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oplan kontra baha inilunsad sa Iloilo City sa pagtutulungan ng DPWH, Dole Region 6 at Iloilo City Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong report ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Janelle, inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 6 at Department of Public Works and Highways kasama ang Iloilo City Government ang Oplan kontra baha sa Iloilo City. Sa ilalim ng programa, 70 benepisyaryo mula sa 10 barangay sa lungsod ng Iloilo ang mapapabilang sa Dole Tupad Program upang magsagawa ng paglilinis ng ilog at waterway sa Hinaktakan, Tikod, sa Lapas hanggang sa Tabok Suba, Haro. Tatagal ng 31 araw ang programa kung saan makakatanggap ng 550 pesos kada araw na sweldo ang bawat benepisyaryo o kabuuang 17,050 sa buong implementasyon ng proyekto. Ayon kay Iloilo City Mayor Rice Atrenias, mahalaga ang Oplan kontra baha upang mapanatiling malinis ang mga waterways sa lungsod at maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang isang buwan ng implementasyon plano ng lungsod na palawakin pa ang programa at dalhin ito sa iba pang bahagi ng Iloilo City. Matandaan na ang Oplan kontra baha ay isa sa mga pangunahing programa na ayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong linisin ang mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City PNP, nakalerto bunsod ng gabi-gabing pag-ulan sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Armand.
4: Nakaalerto ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa halos gabi-gabi na pag-ulan sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Sa isinagawang Davao P sa Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nakahanda ang 176 na mga pulis na kasapi ng search and rescue units ito mula sa mga police stations at City Mobile Force Company. Ayon kay Caballero na ang nasabing bilang ang siyang magsasagawa ng search and rescue operations lalo na kapag babahain na ang ilang lugar sa lungsod gaya nung nangyari nitong nakaraang Lunes, Mayo 18, 2026. Inilahad ng opisyal na mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa City Disaster.

0: nga dili makwitter tanan, pwede ra sila manawag sir sa ato ang Central 911 or call the nearest police station just in case nga na ay mga tao nga nang mga yung tabang.
1: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bagong solar-powered ice plant sa Placer, malaking tulong sa mga banging isda.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angel.
2: Pormal nang i-turn over ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Caraga, ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa barangay Magsaysay, Placero upang palakasin ang industriya ng pangingisda sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang solar-powered ice plant sa pagpreserba ng kalidad ng huling isda ng mga mangingisda at sa pagbibigay ng mas mabilis at mas murang access sa supply ng yelo. Sinabi ni Placer Mayor Jovi Marie Villazon na matagal ng pangarap ng munisipyo ang naturang proyekto na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at negosyante. Samantala, binigyan din ni DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oniati Jr. ang patuloy na pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng fisheries sector sa rehiyon. Sa ilalim ng PRDP scale-up, inaasahang makapagpuproduce ang pasilidad ng hanggang 240 ice blocks kada araw at makalilikha rin ng dagdag na trabaho sa munisipyo. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ang kauna-unahang natapos na proyekto ng PRDP scale-up sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Oh, you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy

0: transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
1: Terno! Now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
2: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
3: Miss Philippines!
1: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
0: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
1: Ang trahedya naman, if you've read Noli Matangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
0: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay May 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Bilang pamungad natin ngayong Thursday morning, ay mga motorista, lalo na dito sa Metro Manila, narito muna ang ating traffic update, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
9: Iatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
10: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may West Avenue o Paramount, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Tuwasun Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may split po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin mabilis na po, ang daloy ng masasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bin ng Magallanes. Hanggang pag-akyat po natin, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA, makakaranas po tayo ng moderate traffic dito na po sa Arnaiz Avenue hanggang dito po sa may intersection po ng Ayala Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao, pero after po niyan bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Oliveros. Ngunit pag dito sa may monumento, makakaranas po tayo ng moderate heavy dahil nagkaroon po tayo ng aksidente na isang truck na loaded po siya ng foil, kaya medyo may pagbabagal yung sa may monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth papasok ng Olbara, Balara, mabilis po ang daloy ng masasakyan. makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa Maylanoza Avenue hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Pero after po ang bibili sa po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, makakaranas po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa may McKinley. Pero after po ng McKinley, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa papalapit tayo sa Maylanoza Avenue. Moderate to heavy naman po tayo dito sa may Levis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonifacio. Then moderate traffic naman po tayo dito sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 ng umaga mag-start pero tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
9: Okay, thank you. Thank you so much, Fekarinan. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Meron pong pagbabago ang paraan ng distribution ng benteng bigas dito po sa gawi ng BAI, Bureau of Animal Industry, ha? Yung pong mga benepisyaryo ng benteng bigas program ng pamahalaan, maaga pong pinapapasok dyan sa loob mismo ng compound ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue.
6: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
9: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
11: Alan, wala nang tila sa sidewalk dahil lahat ng mga benepisyaryo ng benteng bigas ngayon ay maaga nang pinapayagan dito sa loob ng Bureau of Animal Industry o BAI compound sa Visayas Avenue, Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring malungkot na disgrasya kahapon kung saan isang senior citizen nga ang nasawi matapos mabangga ng isang pickup truck habang nakapila sa benteng bigas sa labas ng BAI compound kahapon. Ayon sa security personnel ng BAI, direktiba ng pamunuan ng ahensya, napapasukin ng maaga sa loob ng compound ang mga mamimili para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pinapayagan na rin ang manatili sa covered court ng BAI kahit sa mga benepisyaryo na madaling araw pa lamang ay pumipila na para sa programa. Kabilang dyan si Mang Jose Parane na alas 2 pa raw ng madaling araw ay nakapila na rito. Aniya ay mas kampante sila nasa loob na sila ng compound naghihintay sa ngayon. Sinabi rin ni Tatay Esteban Abranilla na nakagawian na yung pumila ng maaga para makakuha agad ng stub at hindi natanghaliin pa sa pila. Anya, hirap din silang gumamit ng internet kaya hindi sila makapag-book online sa Kadiwa Scheduling System. Pakinggan natin ang pahayag na ilan sa mga nakapanayam ko kanina.
12: Wala na akong nakita tao, labas puro nasa loob ng
13: tao. Sa tama lang yun sir, na nasa loob na, mas safe kayo no?
12: Oh, safety. Kaysa roon sa labas, mahirap, maraming tao. Disgrasya pa, mabuti kung wala sasakyan. Maraming sasakyan, dumadaan. Lalo sa madaling araw.
13: Oo.
12: Pagutit kung maaga ay kung gabi. Parami na didiscuss yan.
13: Madilim sir. Madaling araw pa.
14: Mahirap makasakay ma'am sa Commonwealth.
13: Oo.
14: Kasi kalimitan pag mag-alas 6, alas 7, alas 8 puno yung mga jet.
13: Oo.
14: Kaya inagahan namin at saka mas maganda yung mauna ka sa pila. Maaga ka rin makauwi.
13: Yan ang ano po ninyo, ang gusto ninyo.
14: Opa.
13: So, noong nagsimula po, talagang laging ganitong oras kayo pumunta, alas 3, ganun talaga.
14: Opa, kahit yung doon pa kami sa labas ng kapila.
13: Oo. Ngayon sir, kaninang pagdating ng alas 3, anong sitwasyon na po, pinapapasok na ako?

0: vulnerable sectors. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Update lang dito sa Service Contracting Program. Ngayon yata ang last day nun 21. At syempre, update din sa pagpapatuloy naman ng Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicle drivers. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kakausap natin this morning ang chairman ng LTFRB, Attorney Vigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po.
4: Alan, magandang umaga.
0: Yes, sir. Kailan po officially magtatapos na ba ngayon itong service contracting program natin, sir?
4: Effectively, active Saturday po, no? Friday meron po, last day natin ng Friday.
0: Okay.
4: So pagdating ng ating gabi ng Friday, hihinto na po ang ating service contracting.
0: Mm-hmm. So may mga nagtatanong, of course, meron po bang mga pinag-aaralan, halimbawa na mga kahalintulad na sistemang ganito ang from the side ng ating LTFRB at DOTR, Mr. Chairman, sir?
4: Well, meron po tayong joint project with DOE, Land Bank, DOTR, at LTFRB. Ito po yung 10 peso fuel discount. No?
0: Mm-hmm.
4: Nationwide po to ang inupuna po natin yung Jeepney at UV Express. No? So, ito ating pong tinutula kasi malaking bagay po, 10 pisong discount bawat litro.
0: Yes, at ito po tuloy-tuloy pa rin, Mr. Chairman.
4: Oo, pinapalawak pa natin na ito programang to, no? Hindi lang po nga.
0: Okay, babalikan natin maya-maya si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Meron po tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kanina o bago maputol, ang binabanggit ni Chairman Vigor Mendoza ay ang pagpapatuloy pa rin itong 10 piso per liter na diskwento, ika nga, para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicles. Yan, nasa linya na muli si Chairman Vigor Mendoza II ng LTFRB. You were saying, Chairman, tuloy-tuloy pa rin itong 10 pisong diskwento, ika nga, para sa mga
4: opo,
0: POV.
4: Opo.
0: Opo,
4: okay,
0: sir.
4: Pinilotran lang po natin sa Metro Manila. No, ngayon, pinapalawak po natin to with the help of the Department of Energy. Rumarami na po ang ating mga gas stations na sumasali po sa programa.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na diskwento na 10 piso para sa mga public utility vehicles natin. Pero Mr. Chair, we understand mahigpit ang implementasyon nito to make sure na yung mga kolorum at iba pang mga hindi otorisado talaga ay hindi naman makakalamang dun sa talagang dapat na mag-benefit sa programang ito, sir.
4: Opo, Jeepney and UV Express muna ang ating sinaservisyo at programang ito, no? At tama po kayo, ang makikidabang po dito ay yung may franchise po, no, sa LTFRB. So pag expired po yung franchise, i-renew lang po nila yung franchise nila para makinabang po sila sa programang ito.
0: Mm-hmm. And paano yun? Merong app na ginagamit ang mga participating gasoline stations to find out and to double check, halimbawa yung mga plate number ng mga sasakyan, uy, ito, kasama ito. Legit, yung mga ganon.
4: Opo, salamat sa tanong. No? Kasi madali na po ito eh. Lahat po ng mga may prangkisa po at provincial authority, special permit na galing sa LTFRB na mga jeepney or UV Express, in-upload na po natin sa isang app na ginawa po ng Land Bank para sa programang ito. No?
0: Mm-hmm.
4: Anong sabihin ng app na to? Ibig sabihin, ang jeepney po, pag sunil mag-avail ng 10 peso fuel discount, pupunta lang po siya sa mga participating gas stations at sasabihin lang niya yung plate number niya.
0: Mm-hmm.
4: Ang mga gas boy po, meron silang yung telepono po nila, itatype in lang po sa app yung plate number at malalaman na niya kung qualified itong jeepney na to sa programang 10 peso fuel discount, no? At malalaman na rin dun sa app na to kung naubos na niya yung kanyang alokasyon for the day or meron pa siyang alokasyon at magkano ang natitira.
0: Mm-hmm. At ang total allocation ito on a weekly basis, Mr. Chairman?
4: 30 liters a day po eh, ang binibigyan po natin ng 10 peso discount. No? Basta wag po sila, so anything in excess, wala na pong discount. No? But within the 30 liters per day, may discount po ng 10 piso.
0: Ayun, so malaking bagay, 10 times 30.
4: 300 pesos a day yan or 1,500 a week.
0: Mm.
4: So sa isang buwan, humigit ko mo lang 6,000 piso matatanggap po na discount ng ating mga jeepney at UV Express.
0: Ayan, so ibig sabihin, ito ay dagdag na kumbaga sa take-home nila dahil nakadiskwento sila sa mga gasoline stations na ito, Mr. Chair, ano po?
4: Opo. Pag makikita nyo, kung 80 po ang presyo ng diesel, so less 10 pesos, nasa 70 pesos na lang po ang kanilang gastusin, no? So kahit paano, malaking tulong sa ating mga driver itong 10 peso fuel discount.
0: Opo. We understand, of course, tuloy-tuloy din ang inyong coordination with the Department of Energy para higit pang maparami ang mga gasoline stations na ang mga participating gasoline stations para dito sa diskwentong ito. Initially, nabanggit nyo sa Metro Manila. Speaking of Metro Manila, we're talking about how many so far participating gasoline stations po, Mr. Chairman, sir?
4: Nationwide po, ang alam ko, onboarded na po.
0: Oy.
4: No? Ready to go.
0: Mm-hmm.
4: More than 1,000 already, no?
0: Opo.
4: So, pero alam ko, inorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. No? Tapos ibibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay nasa major routes, yung karamihan ng ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. No? Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung...

at nagbibigay ng gobyerno. Hindi lang sa mga ilan-ilan. At nakita natin itong programang to dahil sa napakasimple po ang pagpapatupad, eh madali hong i-escalate, scale up, no? At marami, madali kasama ang lahat. Lahat nga naman, jeepney at UV Express,

0: enrolled na po sa programa eh.
1: Yes.
0: So natutuwa ko kami dito because of its wide reach and a simple way of execution.
1: Okay, okay. Well, isang puntos pa of course, syempre, para matiyak na yung mga magbebenepisyo dito ay yung dapat talagang mag-benefit. Ano ho? We understand na patuloy din ang paglilinis na o ng LTFRB doon sa mga listahan ng mga grupo, halimbawa ng mga public utility vehicles, TNVS, motorcycle taxi, at iba pang mga grupo ng mga transportasyon na Chairman Mendoza, sir.
0: Oh, we are taking it up do yung DSWD listings no na mga drivers po natin. Nabuo na po 'yan. So ang atin po sa LTFRB is to continually update this list so that hindi ko natin alam baka in the future kailangan natin itong listahan to at least continually updated na. Hindi na natin mararanasan ito nangyari natin recently na kung saan pa lang tayo nagtatayo ng listahan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon meron na ko tayo for once, no? Dati wala akong ganito eh. But for once, we have a list that we can now update in use in case of calamities.
1: Mm-hmm. At saka, we understand, of course, kung saan yung mga distribution centers o payout centers, eh, merong nakatalagang help desk, ano? Yung help desk, merong tiga LTFRB, merong tiga Transport Network, at tiga LGU, at tiga DSWD. Tulong-tulong, sir, ano po?
0: Oo, oh, alam, na-perfect na ho natin ito. At na-perfect na natin.
1: Mm-hmm.
0: Simula lang, of course, at the LTFRB side, hindi ko naman kung may masyadong gamay. No? Natuto kami sa DSWD, we learned the ropes, ika nga, no? Now that we have learned the ropes, medyo na-perfect na natin yung sistema.
1: Ayan. Okay, on another matter, Mr. Chairman, we understand na mas pinabibilis ngayon ng LTFRB ang proseso dito sa pagre-renew ng Certificate of Public Convenience, ika nga, o prangkisa ng mga pampasayarong sasakyan natin. Please share with us more details tungkol dito, Mr. Chairman.
0: Ay, Alan, thank you for that question. No, kasi talagang inaayos at pinangpabilis natin sa utos ni Secretary Banoy no, na tanggalin na at masimplihan ang proseso sa LTFRB. No. Kasi pag ginawa natin ganyan, yung mga tao, hindi na kailangan sila pumunta sa isang fixer or middleman para naayusin yung kanilang papeles. No. We are upon the direction of the President, kami din ang technology to help us here. So puro online systems po tayo no, para to reduce also face-to-face transactions. So ginawa ho natin dito, number one, una, for the longest time, no, when I say the longest time, siguro ilang dekada na to, ilang dekada, for the first time ever, tinanggal na ho natin yung publication, yung posting of the notice of hearing sa newspaper, tinanggal na po natin yan, no?
1: Apo.
0: Kasi sabi ko, nung ginawa yan, wala pa namang mga Facebook, wala pa mga portal eh.
1: Yun.
0: Wala pa namang mga online systems, no?
1: Mm-hmm.
0: So in lieu of newspaper, ang ginawa natin, kung meron kang application for sa LTFRB, ipopost na lang ni LTFRB sa kanyang portal.
1: Okay, aha.
0: Anyway, yung batas po, hindi naman sinasabi ng batas, kailangan sa dyaryo eh.
1: Mm-hmm.
0: Sinabi lang notice.
1: Mm-hmm.
0: So through the portal, we are able to notify more people with the... Kasi sa dyaryo, wala nagbabasa eh.
1: Mm-hmm.
0: At least dito, simple na, no? And then you can scroll it any region you want to check, no? Kung meron mga bagong aplikasyon, eh madali na natin mahanap.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, ang it doesn't only save time, pero ang laking gastos na titipid ng ating mga operator sa transaction LTFRB. Ang sabi sa akin na isang operator, sabi sa chairman, makakatipid kami ng 3,000 piso every time mag-file kami ng aplikasyon, no? So, ang sinunod namin itong mga extension of validity, ito yun ng mga prangkisa.
1: Yes.
0: Alam mo, Alan, siguro 90%, 80 to 90% of all the transactions sa LTFRB ay extension of validity.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, wag na natin pahirapan yan. Hindi naman natin kailangan ng formal hearing kasi ang sinasabi sa batas, yung hearing required for new CPC, for new franchise.
1: Okay.
0: Yung renewal of franchise is not a new franchise. Renewal. Oo, extension lang. Binigyan na natin yan. Bakit pa natin papahirapan? I-renew yan. So, ang ginagawa ngayon sa ating bagong circular, all they have to do is file their application, i-attach na nila yung mga pertinent documents na sinabi doon, sinimplihan na rin natin yung mga pertinent documents na to, no? Tapos, submitted for resolution na po yun. So, di na maghihintay na sabi na, minsan, pag-extension ng validity, na naghihintay sa buwan-buwan o taon-taon, no? Ngayon, mas mabilis na ngayon kasi wala nang formal hearing. Pagka-file nila, submitted for resolution na pagkat.
1: Mm-mm. After all, ito'y renewal na lamang, Chairman.
0: Opo, ano po? Opo, renewal. Pero ipopost pa rin natin sa portal. So,
1: yes.
0: Yung mga renewals na to, baka naman meron mga tao na merong informasyon kung bakit natin hindi i-renew.
1: May
0: no?
1: Mag-o-oppose.
0: Opo, sabihin natin maraming aksidente o hindi naman yung mga driver nila pasaway, gano'n, no? So, these things, pag meron nagpo-post, ayun na, may hearing tayo.
1: Mm-hmm. At saka, ito na rin ay base sa guidance ng ating Pangulong Marcos na i-maximize natin ang digital technology para mas mapabilis exacto ang pagsiservisyo sa ating mga sa public.
0: Opo, at actually, yun talaga ating Biblia, no, sa amin, no? Talagang nung sinabi ng Presidente to use digital technology, and that's what we're doing since day one. We are transitioning LTFRB from a virtually manual operations to an online automated operations.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Isang puntos pa, Mr. Chairman, sir.
0: Yes, Alan.
1: Opo, kumusta po ang pagkakaloob ng cash assistance, ano, together with the DSWD dun sa mga public utility drivers natin nationwide, sir?
0: Meron pa tayong ilang na probinsya na region na tatapusin, no? But I think itong after May, tapos na po tayo sa buong bansa nationwide, no? We can wrap up that already. Lahat ho na yung kailangan bigyan ay nabigyan na.
1: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito. Thank you, sir. Good
0: salamat
1: morning.
0: Salamat sa pagkakataon. Opo. Thank you.
1: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, si Attorney Vigor Mendoza II.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnay naman sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Maya-maya po, mga kaibigan, pag-uusapan natin siyempre, ito, nagkakaroon ng mga pagulan, pag-umuulan, may mga areas na bumabaha. Hingi tayo ng update sa MMDA tungkol dyan. Tungkol po sa mga updates, ano, sa mga hakbang para sa flood prevention and control. Oras natin, 33 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738.

0: Nicolas Torre III. Yusek, sir, magandang umaga po.
1: Sir, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Of course, makikibalita po kami from your end sa MMDA. Patuloy pong mga hakbang to minimize o

0: Kung tuluyan mang mawala ang mga pagbaha sa mga pangunahing kalye, lalo na dito sa atin sa Metro Manila, USEC, sir.
1: Sir, ang mga pangunahing strategy ng MMDA against sa ating upland kontrabaha ay simple lang pero agresibo.
0: Opo.
1: Linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa programang ito, regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa illegal structures at mga bara, and flood pumping station operations, ini-inspect natin at sinisiguro natin na gumagana ang mga to, at mabilis na deployment ng ating flood response team. And then kasabay nito, gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Surgical, talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kung kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff,
0: mm-hmm,
1: at saan may mga bottlenecks sa drainage system.
0: Opo.
1: Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang pernisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
0: Opo. At nabigyan niyo ng emphasis sa USEC Torres, sir, itong dapat malinis yung mga kanal, mga waterways natin. And we understand, minamaximize na ang paggamit ng mga CCTV ng MMDA para mabantayan pati yung mga nagtatapo ng basura kung saan-saan na nakaka-apekto, of course, sa daloy ng tubig sa ating mga waterways, USEC, sir.
1: Opo, at in the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin,
0: mm,
1: at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapon ng basura. Minultahan natin, pinuntahan natin, may mga nagtapon ng upos ng sigarilyo na rider, ganoon. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila,
0: uy,
1: na outside now Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng pulta dahil meron mga ebidensya talaga.
0: Mm-hmm. At saka yung ganoon eh, sasabihin kasi nung iba, USEC, di ba, napakaliit, balat ng candy, upos ng sigarilyo, abay, parang maling paraan ng pag-iisip yung ganoon, USEC, di ba?
1: Eh, yun na nga. Dahil yun naman talaga, sir, ang nakikita natin, bumabara ngayon sa ating mga estero at waterways.
0: Mm-hmm.
1: Yun, balat ng yung snacks, yung mga fast, yung mga junk foods,
0: mm,
1: yan.
0: Uh-huh.
1: Yan na yan ang mga nagbabara sa atin, yung water bottles na itinatapon lang. Kaya yun talaga ang dapat nating mapigilan na dumarating sa ating mga waterways.
0: Ayun. Of course, maliban dito sa aspeto na kinakailangan panatilihing malinis, meron ba in the pipeline sa USEC Torres, sir, na may mga drainage system tayo na kinakailangang i-rehabilitate dahil sa kasalukuyan eh maliit na volume ng tubig lang ang kaya nito, USEC, sir?
1: Opo, yan po ang story of the current story ng situation ng ating Metro Manila drainage system,
0: mm-hmm,
1: sapagkat medyo luma na po ito, di ba? Nagawa na noon pa.
0: Opo.
1: At ang ating mga, ang capacity nito ay wala pa. Wala pa ang capacity nito sa current situation natin na dagdag pa ng ating climate change na ang mga ulan at ang init ay medyo mas matindi ngayon. Kaya yung capacity ng ating mga waterways at ang ating mga drainage system ay kailangan ng i-upgrade.
2: Thank you.
0: Mm-hmm.
2: Sir, thank you.
0: Ayun, okay.
2: Sir, thank you.
0: USEC, sir, ano ho? Of course, dito halimbawa sa Taguig, merong ipunan ng tubig yan eh, underground, di ba? Doon naiipon yung tubig baha, doon muna na de-deposit bago tuluyang lumabas sa mga ilog o sa ano, sa Manila Bay. Meron bang mga additional na pag-aaral na kahalintulad nito sa kasalukuyan, USEC Torres, sir?
1: Opo, may mga inbounding areas at may mga under construction po sa iba-ibang mga lugar. At mm-hmm, ito po ay ating fast track na sapagkat kailangan na po talaga ngayon sa mga panahong ito.
0: Yan. Okay. Isang punto sa pa, USEC Torres, we understand na magiging masyadong abala ang inyong ubaga ngayon. Ano? Update lamang po, of course, syempre, nandiyan ang pag-asa, palaging binabanggit na posibleng mataas ang heat index, halimbawa in various parts of Metro Manila. Yung pagpapatupad naman po, halimbawa, ng heat break dun sa mga personnel ng MMDA na ang nature ng trabaho ay direktang nakatutok sa mga kalye sa ilalim ng init ng araw, sir. Kumusta po yan?
1: Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng na ating break sa ating mga empleyado na okay, especially na yung nababad sa init.
0: Sapagat
1: ito ay part din kasi ng occupational and safety and health monitoring natin programs.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay sinisiguro natin na hindi naman kayod kalabaw ang ating mga trabahante sapagat tama lang, dapat humane at inclusive ang ating mga workspaces at palagi lang itong palagi nating binabantayan at sinisiguro na ang kanilang health and well-being ay napapangalagaan.
0: Okay. In closing, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga rito sa Metro Manila, sir. Yusek, please.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para maihayag ang programa ng MMDA. Narito kami ngayon sa Pateros para sa ating launching ng Yes to Ayos campaign. Isang kampanya in support of the national discipline campaign ng ating Presidente BBM para ang ating mga mamamayan ay ma-reignite at ma-rekindle ang sense of community. Yung disiplina sa ating araw-araw ng mga ginagawa, pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagtawid sa tamang tawiran, at marami pang iba. At ngayon po, sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, lagi lang po namin emphasize ang aming programa regarding sa aming emergency response. Aming talagang sinasabi, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po, magandang umaga.
0: Yes sir, thank you so much po. Good morning, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya rin ho na nabanggit kanina ni Yusek Torre, ano? Tuloy-tuloy po ang mga solusyon at ang aksyon ng pamahalaan laban sa baha. At bilang bahagi po ng pinaigting naman na Oplan kontrabaha ng ating pamahalaan, ininspeksyon po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Itong Gregorio Araneta Drainage Improvement Project dito sa Quezon City. Yan po ay para matiyak na mapapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan naman ang pagbaha sa isa sa mga matagal ng flood-prone areas sa Metro Manila. Saklaw po ng proyektong yan, mga kaibigan, ang napakahabang stretch, 758-meter stretch mula Caliraya Street hanggang dyan sa E. Rodriguez Senior Avenue. Kasama po dyan ang paglalagay ng dalawang malalaking HDPE pipes, ang pag-upgrade din ng kasalukuyang drainage system, at syempre ang pagpapahusay po ng mga inlet at outfall structures upang mas mabilis ang daloy ng tubig patungo naman dyan po sa Ilog San Juan. Bahagi po ito ng mas malawak na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Yan po ay para mabawasan ang panganib at pangperwisyong dulot ng pagbaha sa mga residente, sa mga motorista, sa mga commuters at maging sa negosyo, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 43 minutes, makalipas po ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na...

0: to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin ang solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
2: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
0: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
0: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, update muna ha. Update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
7: Rancho Pilipinas Weather.
10: Narito po si Glyza Escolar. Glyza, good morning.
11: Good morning din po, Sir Alan. Para sa lagay ng ating panahon, mananatiling bahagyang maulap ang kalangitan sa buong kapuluan. At mainit pa rin po sa kalagitnaan po ng umaga hanggang early afternoon. Pero asahan po ay malaking posibilidad ng mga bigla mga pag-ulan ng pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Mataas pa rin po ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw na inaasahang aabot ng 41 to 42 degrees Celsius. At pinakamataas naman ang taya ng heat index dito po sa may Sangli Point sa Cavite, aabot yan ng 46 degrees Celsius. Meron po tayong minomonitor ng mga cloud cluster, silangan po ng Mindanao na maaring konektado po sa IDCC at maaari po itong magpaulan over the weekends dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at dito po sa Palawan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
10: Glyza?
11: Yes po, Sir Alan.
10: Uy, nako, ito, siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin, gaano kaya, ano kaya ang projection sa damang init, iga nga, o heat index some parts of the country? Glyza, para ngayong araw.
11: Yes po, dito sa Metro Manila, 41 to 42 degrees Celsius at ilan pang more than 44 degree Celsius. 44 provinces po ang affected po ng danger level na heat index. So, sa Sangli Point, pinakamataas po sa 46 degrees Celsius po na heat index ngayong araw.
10: Sangli Point, Cavite?
11: Yes po.
10: Aabot sa 46 degrees

0: Ganong mga possibilities din ngayong maghapon, Glyza?
1: Opo, gaya ng binabanggit ko po, mainit po ang mid-morning at early afternoon, pero mas malaki na po ang tsansa ngayong second half po ng Mayo ng mga pandanandali ang ulan sa hapon o gabi. Ito po ay mga precursor na sa pagdating po ng tag-ulan. So ito na po yung pinagkukuhan natin ng criteria kung maari na, kung nagsisimula na po ang ating tag-ulan.
0: Ayan. So officially, hindi pa.
1: But hindi pa, opo.
0: I understand, Glyza, merong volume of rainfall na dapat maabot sa sunod-sunod ng mga araw para officially maitala, ma-declare na oops, tag-ulan na. Yung ganon, di ba?
1: Opo. Mga hindi pa po ako masyadong particular sa mga specifics, but 3 to 5 consecutive days na meron pong rainfall, and then may certain amount po yun na total, and then yun po yung tinitingnan po ng ating climatological division. Additionally, yung wind po, kung saan po nanggagaling po yung hangin, tinitingnan po din po natin.
0: Ayan. Okay, Glyza, salamat na marami ha, sa mga update mula sa PAGASA Forecasting Center. Thank you.
1: Maraming salamat din po.
0: Good morning, Glyza Escolyar. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Good morning muna kay Jean Kyle Flores. Ha? Nag-post ulit si Jean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha, sa pakikinig. Maya Payabak po. Kareng kabalen ko keng Pampanga. Yun, di ba? Okay. Si ano rin, nag-post si Gerard Misiano. Sabi naman niya, good morning, Sir Alan Alyanige. Good morning din at salamat din sa inyong pakikinig at panonood through the Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, mga kaibigan, banggitin din natin, ha, yung mga nakikinig naman sa atin through FM, yung ating collab station, 104.3 The Capital FM. So, meron tayo sa AM, meron din tayong sa FM. At syempre, sabayan din tayong sinasahim papawid ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, May 21, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. You're always on the go. 98.1 BTU.